0: paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan ng antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ora,
6: Kapitan!
5: Unsay kalahian? Sa una o garon.
6: Ingon, anin na siya, Kapitan. Sa una, buloton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
5: Oh! Karon di ay.
6: Karon kapitan, buloton usa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, alas 8:11 na mga katrupa. O kini nga orasan naghihatod sa krato mga katrupa. Gisa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer mga katrupa, no? At mga higala din ha nga palambua, pahimsuga ang inyong tanong mga katrupa. Gamitin ka na sa Crop Gold Fertilizer. Of course, ang itong turuanon ito sa kini mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nag-servisya pagpautang mga katrupa. Nang inalang kagkwarta, halapang utang na rito sa Agusan Lending Corporation. Ingin lamang nakadungog ka doon sa XFM. No, na sa San Francisco mga katrupa, na adiha atbang sa gymnasium, San Francisco Gymnasium. Makita na ilang buhatan, no? Na ipangalan nga Agusan Lending Corporation. Diya sa may Bayugan City, mga katrupa, naapo din ha sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, good morning sa mga namahaw din haron. Mayong pagpamahaw na diha mga katrupa.
2: Sikay-sikay.
1: Mayang pagpanikay-sikay.
2: Oo, mga pamahaon karon.
1: Mga, sama ni, mga aso sa korupsyon. Okay. Mayang buntag ni mo niya, katropang Bob, no? Thank you so much. Then, sige, one more. So, good morning ni mo katrupang Tata Labradilla. Thank you so much. Yes, katrupang Boy. Good morning ni mo katrupang Boy.
2: Ay, katrupang Boy. Good
1: Christang
2: morning.
1: Kristang Yat Gulay. Oh. Ingon siya, good morning, boys.
2: Good morning. Onya, Kang Wilma Joaquin. Mayong morning.
1: Good morning, Sam.
2: Kang Tata Labradilla. Mayong pagpamina o paglantaw sa to ang live na to programa.
1: Good morning.
2: Good morning, dihan ninyo.
1: Okay. So, kini nga panghitabo karon, actually, mamahimo na po siyang panaminan. No?
2: Panaminan yun eh.
1: Tanan. Tanan, dili lang kung ang eskulahan.
2: Oo, siyempre, katropag.
1: Apil ang ato mga magbabalaod?
2: Magbabalaod, doon niya, tutukan eh, mahitabo ni ini.
1: Hmm?
2: Matag iskwilahan, huwag naminaw man ganyan karon, labi na sa mga principal, ayaw sa ninyo hulata ang balaod. Mas nanan mo himuon da yun nga mga lakang diha nga masolusyonan ni. Ayos, ayaw na ninyo hulata ang balaod, kinugay pa na.
1: Dugay pa?
2: Oo, pasan na karon principal. Plano na dayon, patawag na ng mga magtutudlo, ang guard. Meeting.
1: So, dapat istriktuhon nila.
2: Istrikto na, meeting, guard. Atong implement karon guard, kinahitabo magyo dito sa kuan, Tacloban. Atong himuon ni guard, higpit ta sa bag sa mga estudyante. Check tanan. I-check to. I-check tanan mga kuan, mga unsa ni, mga bag tanan i-check kada sulod para ma-monitor. Ang palibot. Niya, plano pud ang mga magtutudlo. Sa himuon may padayon ba to mga espirituhanon
1: so naman dapat aron madali kay og isa-isahon pud nimo ka katupang Jojas kanang
2: sa kay po langay gyud
1: dinon po kayo kinahanglan nga mo kuan siguro sila detector kana mo tingog
2: kana isa pud na para isa na pagtingog oy ukab pagtanaw oy ukay negative
1: wala man pud siguro ta ka dungog o kakita nga naay pusil nga kahoy no
2: basta ka pusil
1: so normally kay sa garis pusil metal man gyud na
2: niya
1: no mao na nga
2: aron diha mahibaw-an mga pitsakurno mga
1: kinahanglan gyud kinahanglan gyud nga
2: I speak mahibaw makuha
1: na mga guard na sa school na ay metal detector. Di ba? Kanang mga security na man iyan.
2: Ikuha na nila.
1: Mutingog mo na o maka maka-detect og metal.
2: Naapoy pamaagi sa uban ng mga bugoy-bugoy katropa gari. Naapoy pamaagi. Kaya mo sa una man god, dihas bayugan. Labi na dihas may kumpre ato na mahisguta na dihas kumpre. Nai-style po sa uban nga. Naasa gawas sa lain nga gate ang uban. Nasa lain nga gate. Pasa nang na kay kalaban. Nya may ngon nga ikaw may motunol sa ko sa pizza corno. Kay dili ko moagi sa entrance. Di sempre pag agi sa entrance kay sa una diha sila ni tumang guard diha pananawon man ang mga bag. Di wala gi makita. Pero dito na dai dito na dai dawaton sa pikas nga gate.
1: Mao po na problema. Oh,
2: ana ang mahitabo mo na nga kinahanglan gyud planado gyud.
1: Ay, oh. Di gyud mo. Pogan nga bang
2: dito. Oh, planado gyud.
1: Og ipalusot.
2: Toy palusot man to pikas man or iit sa bakha sa iana ra bakha sa kanang gate.
1: Ibutang nato katurupan si ang mga pader. Ang mga pader habog.
2: Habog, oh.
1: Itsara
2: man na. Labi na ron kay makatawag ra nga itsa na kini anak ko diri. Oh, di. Punit.
1: Og tuyoon ka
2: doon. Og tuyoon gyud. Og tuyoon gyud. Napoy yung ana. Pero mas mayo gyud po itong matsik.
1: Mas mayo ra po na yung mga ano. Pero mauli gina. Tungkol siya nagan sa mga estudyante.
2: Mauli gina, oo.
1: Di ka maka-expect nga mausap-usap.
2: Na gyud, oo.
1: But, most likely, diritas mga gidikanan, no? Makita na to katurupang John Jay nga ang intervention sa ginikanan
2: na pinakamayo. Pinakamauna gis ginikanan.
1: Masabay mga intervention sa ginikanan. Mauning pag follow up sa mga bata. No? Kumusta naman ka? Just only mga questions bitaw nga. Kumusta? Dong?
2: Kumusta
1: ang school?
2: Nak, bakay kaaway sa eskwilahan na.
1: Tinuod na. Ang mga bata, prone siya sa
2: kanang mga buli-buli.
1: Buli-buli. Yun
2: malikayan na. Yun na malikayan yun.
1: Kay og di man galing na mubalos katrupang Junji, ang mahitabo, apektado siya.
2: Apektado, oo. Mag-guan ba? Kanabang
1: either dili na siya mutong nga. Di unay ka na mo eskwela. Oo.
2: Depende na katropag yun. Abin mo sa katropag yari, di po na ito mabasol ang mga magtutudlo. Kaya naamang yun ang pinakauna yung ginikanan. Kana lang da ang pagsulod nimo sa balon sa imong sa balon sa bata, sa bag nimo, i-check yun na ang bag. Alisin mo na ka, pagsulod nimo sa balon. I-check yun na unsa na inaadiha sa sulod. Wata ka ba na yung mga kutsilyo di ipang ipit di sa mga notebook. I-check yun. Oo niya, balon da yun. Monitor na yun. Pagkagabi, cellphone monitor. Si messenger. Kanang na lang, okay na siya.
1: So, mamawala gini nga, usan ni ka reminder nga, dili lang usa ang magiging involved.
2: Mao.
1: Sa mga ginikanan, reminder.
2: Oh, pulos
1: sa
2: ni.
1: Sa school, reminder. Sa ato mga magbalaod, reminder.
2: Reminder po.
1: Unsa na may inyong mamahimo nini kung ipadayon ba ni nga ang balaod mga katrupa below 18 gihapon. Ubusan ba ni?
2: Kay, kung basihan ang record yun ini kining statistic record yun sa kining mga krimen nga nahitabo nga mga minor na mayon kasi siguro na as 90%
1: ang mahitabo involved. Pero
2: nga ang mga minor mo'y kasagaran mo'y nakabiktima.
1: Pero sa malagi ani gumikan kay ang nahiunang nga balaod that's below 18
2: below.
1: So doon ay gusto nga basig paubos na ni.
2: Bas kini karon siguro kung
1: unsa imong tan-aw katropang Jojen amo gigay bata.
2: Kini na
1: kay gano. Ang isip sa mga bata karon nga
2: isang
1: kanang 15?
2: Wala.
1: Ay, grabe na ka
2: sa una kani adto sa tuaw katropang garin.
1: Oy buot tan-aw to sa una.
2: Mga 1980s. Na kanang mga edad 12 wa pag yun na ibuot.
1: Wa
2: kanang mga 12, 15, 16 wa pag yun na in town.
1: Pero
2: karon na
1: gumikan man gud sa ato mga teknolohiya
2: isa po da ang cellphone
1: nga mao nang giing katurpang Junjay nga sayo na mulat
2: sayo na kayo sila na kuan ba
1: sayo nga ang curiosity sayo na ablihan
2: mga ingana
1: sayo man gud ta mga katrupa nga kitang tanan na among gitay curiosity bisan kamo diha na minaw sa batan-on pa mo na amoy curiosity
2: kana lang da ang kana lang da mag among-among og babae katropa gari sa kaniadto da minus baya na nga krimen kaniadto sa lain obites wala pa cellphone
1: gumikan kay ang technology na to sa una
2: karon bastilan
1: dili man iya na kasayon nga kining di pareha karon ba kini labi pa kanang mga laway
2: awara gud di karon mga vlogger uban.
1: Karon mga katropa, ang mga laway nga diin curious ang usa ka bata mga katropa. Yakan adiha nga kung siya ra usa dali na kayo.
2: Wala na tinuod gyud katropa.
1: Pero sa unang panahon, wala.
2: Mabitaw na nga naay mga among-among ron mahitabo way balita, mga minor ang naghimo. Tumod ba na sa impluwensya na makita sa cellphone? Na unsa man gyud ini?
1: Correct.
2: Unsa gyud ini siya?
1: May mga pangitabo, example. Kana sila mga katrupa makabantay nga na doon ay mga krimen. I-research na nila na.
2: Oh, wala na.
1: Oh.
2: Yeah, kuha na dayo nila. Mo ni karon panahon ng mobilib na tani ini kung ilahaning mausab. Kay hilig man sila hilig na may uban nga hilig og bindalo.
1: Ikaw
2: so, katropang dapat yun ni karon mahimo na ning bindalo pod. Kuha na bang usabon na nila ni?
1: Ikaw, pabor ka nga, paubsan.
2: Ay, oo. Kanang sugyot ni Robin Padilla, katropang aray, uyun kay ko.
1: Uyun ka na.
2: Oo, uyun kay ko niya.
1: Sige, atong istoryahan ni Kang Robin ha. Unsa man ni Kang Robin di ay?
2: Unsa ning gusto isugyot ni Robin? Kaya iya ba itong gisgutan gahapon, di ba?
1: Kung
2: musugot lang ang iyahang mga kaubanan kung nalay plano, amindahan.
1: Sige mga katrupa, alas 8.21 sa itong orasan, balik kami humans Panginoon. Stand by.
0: Bullseye! Bullseye!

0: FM. XFM.
1: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mudagan kap.
2: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
1: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
3: Mga katupa, exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Permi pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kahit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina.
11: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santan Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung may baby skin na

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Kung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: sa ay.
1: Okay, alas 8:28 na mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Atong tulungan doon mga katrupa, ito sigurin sa Premium D3 Softgel Capsule. Premium D3 Softgel Capsule, mga katrupa, naghatag o pagpalig-on sa atong kalawasan, labi pa sa kabukugan. Gumikan kay Dona kini Vitamin D3. Usa na siya nga nagpalig-on sa atong kabukugan. Abi ninyo mga katrupa, ang kanang atong mga kabukugan, dilibot pasabot kay buko, gahi diritso. So, maunay, kung alanganin gani ang atong kabukugan, mga katrupa, nga diligid strong, ang uba na, dalira mag-crack. No, niya manakit ang kalawasan. So, Premium D3, maunay itong kaabag nini, aron mas matagaan o kabaskog, kaligon ang atong panglawas. Okay, hi, good morning sa napin, nag-birthday ka ron? Murag, kung doon naman.
2: Tag-message sa mo diyan, mga katropa.
1: Tag-message mo kay para.
2: Kay para matugtugan na to.
1: Matugtugan na to. Happy birthday ninyo diyan, mga
2: nag-birthday. Happy birthday. Niya, mayong buntag po kang Berna Pataho.
1: Ay, katropang Berna, naghahanan
2: na yung mga Pataho. Kabi man yung naapas ni Boy Pataho. Kini mga bago man eh. Si ni Boy Pataho. Jisin Kanikon Pataho, Beverly Pataho, Binsley Pataho, Berna Pataho, Lina si Pataho, og Didin Pataho. Grabe naman eh, oy. Dagan tag board member ani siniguro gid ba?
1: Sigurado di ako to pang John J.
2: Siniguro.
1: Election sa barangay, kandidato.
2: Hapit na tayo. Eh.
1: So, mga katrupa, actually, si kining Senador Rubin Padilla na siya ay gustong amindahan, no? Usa man ning
2: balaod,
1: balaura de actually na ang juvenile kini bang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kay namugna man ni siya katropa nga John J. Nga balaod pinaagis pag-author ani ni Pangilinan, Senador Pangilinan, no? Gusto ni Senador Rubin Padilla nga amindahan kini. Amindahan, but pasabot, pipila ka mga balaod nun yan na awat I mean, ang section usbon. Gusto nga amindahan ni Padilla mga kadrupa ang minimum age of criminal responsibility.
2: Okay.
1: Sa iyang sugyot balaod nun, ang mga bata kuno nga just hangtod 17 ang edad nga diin na involved sa heinous crimes. Sa man mga heinous crimes,
2: mga katrupa, mga pagpatay.
1: Yes.
2: Rape.
1: Ang ingon niya nga dili na automatic nga exempt.
2: Except
1: hindi na automatikong exempt sa criminal liability.
0: Bullseye.
1: No? Actually, unsa man di ay present o unsa man di ay sa balaod sa Juvenile Justice Act mga katrupa o Juvenile Justice Justice and Welfare Act of 2026. Kining atong balaod karon, unsa man di ay surod niya na di ay nag-ingon mga katrupa nga kini din 15 anyos. Ang edad paubos mga katrupa, dili siya criminally liable. Parehaan akaron katrupang Junje. Nakapatay man ni mga bata kay
2: grabe man
1: 15 man ni pababa ang usa 14 man.
2: 14 niya 15 ang isa.
1: Dili siya criminal liable. But pasabot kung dili criminal liable. Oy, basig na yung mga attorney din na minaw, sir. Sir, attorney ha. Gi-research na nato ni.
2: Gimaumao lang gyud po namo ni research.
1: Pero ibalo man ta siguro nga kining among gi-research murag mamao na po siguro sa inyo ni pero ang interpretation na ito nagkalahi.
2: Base, isakot.
1: Kung magkatakdo ang atong interpretation, maayo, pero wrong manggaling mi, pwede rin mitawagan. Pero most likely, dali raman sabton. So, ang 15 anyos, katrupa, below, kung magkapatay ni sila, just like with this.
2: Yan eh, kininhitabo ka rin sa 14 o 15 na suspect.
1: Wala ni, thank you rin eh.
2: Wag yun, mayon yun na. So, ang kinabuhi.
1: So, ipailam na sila sa intervention program.
2: Morarabag ka na bang sa nahitabuan ng kanang sure program na ito diya katropa ba nga nakasuyop, iagi lang rehab. O mura na sa king ana. O kini, maupod ni ang ending ani. Maupod gihapon ang ending gihapon ani. Mura na gihapon sila i-rehab.
1: So i-rehab ra. But pasabot kung rehab lang, na yung mga program din ha nga mga either livelihood. Na yung program din ha nga kining sa values.
2: Yan na. No?
1: Diligid pareha sa kadang normal nga presohon ka, wala kay wala kay special treatment, no? So mao na magkatrupa ang 15 below. Now ang 15 anyos pataas usab sa samtangang balaod, kini atong balaod karon 15 anyos abe ang 15 hanggang wala pay 18 years old mga katrupa ay maari lamang managot kung mapapandunayan nga may discernment. Kaya pang discernment, ba't masabot ka ng nasabtan nila o sa Tagalog pa, pag-unawa sa tama at mali. Doon ay discernment. So, just in case, o mapapamatudan nga na doon ay discernment. So, inga na ra. Kining 15 to 18 years old, inga na ra nga.
2: Mao gani.
1: Pwede managot. Oh, 15 above. Now, ang kang Rubin, unsa may iyang
2: iyang gusto. Oo, nga, may tabo. Bali, murag na alang bali, i-correct atong sa id siguro.
1: Oo, oh, amindahan.
2: Sabo, amindahan.
1: Oh, ang
2: sa edad ba? Sa edad.
1: Ang gusto ni Rubin, mga katrupa, ang 10 anyos, Tagalog ko na lang ito, Richo, kayo, maumay na hisulat, ang mga 10 hanggang 17 taong gulang na gumawa ng heinous crimes, halimbawa, murder. O, man yung mga heinous crimes, no?
2: Uh-huh.
1: Ang gist ko noong ato sa 17, nga mihimo sa mga heinous crimes like murder, rape, kidnapping, o involves kamataya, patay, involved sa robbery, homicide, o guban pa, ang gusto niya nga managot, manubag na sa balaod.
2: So, mo na iyahang gusto.
1: Mo na iya gusto.
2: Gusto niya nga amindahan.
1: Amindahan. Anya, tumong ni inis iyang ano nga, hindi na exempt.
2: Oo, para saan eh?
1: Wala na i-
2: why exempted?
1: Tangtango na sa exemption para sa mga minor de edad. Nga samaan eh.
2: Oh, kini nakapatay.
1: Exempted man sila.
2: Oh.
1: Oh, kinahanglan manubag ka.
2: Oh, kini
1: og 10 to 17.
2: Oh, kung amindahan na, kini.
1: Pero gi particular niya kay Tropang Junji.
2: Oo. Oh.
1: Kadtong heinous crime ang yang gingon. But pasabot. Kadto na yung mga kini heinous crime naman eh.
2: Kini. Oh. Grabe naman eh.
1: Oo. Oh. Oh. So, pero kadtong mga light lang mga katropa, wala niya gi-appear. So, so naa siya ay gi-particular. Niya, so, sa simple nga pagsabot mga katropa, dilitanan nga minor de edad ang gusto nga ipapresyon ni Padilla.
2: Oo.
1: Ang target lamang niya nga katong mga edad 10 anyos ang involved sa kining heinous crimes, dili tangtango na tong ilang protection.
2: Oo, kanto.
1: Kini pong heinous crimes, katrupang Junji nga, di po na basta-basta.
2: Ay, grabe na.
1: Ah, grabe naman po na ka. Matod palagi sa laing pinulungan, karumal-dumal.
2: Oo. Bullseye! Kini lagi, sama kay. Mamunay,
1: mga karumal-dumal.
2: Oo, mura man eh.
1: Oh.
2: Kini nga pamusil ganing shooting so, hapon.
1: Maunay na butang nito sa ano ni ang mga highlights no. Nga gusto niya nga amindahan.
2: Oh, nya ang problema man gud kay sila Layla de Lima katong mga nagsupak ana sila rin sa Hontiveros kato silang katong mga uban general man nila tanan.
1: General nila.
2: Nga pag protection tanan mga karumal-dumal man nga krimen gihimo basta minor aw. Ana ba, mao magud ang ila ha?
1: So anyway, kung ako lang, mga katrupa, para na ako, uyon ko ani. Ngayon naman.
2: Okay.
1: So may kadlo ka na to. Ikaw ginikanan, mga katrupa, na at first, gatudlo pa tas mga bata. Oh. Wapang ta magtudlo siguro dautan?
2: Isa ba yun, ani, katrupa kong mamindahan eh.
1: Oh.
2: Isa ni ining ang ginikanan magmatngon na dapat ang mga bata monitoro na.
1: Monitoro.
2: Kay dili nalalim ang balaod.
1: Correct.
2: O, mapriso na yun inyong anak kung makapatay.
1: Mm.
2: Bisan pa ang edad, bata pa.
1: Mm.
2: O, ang ginikanan ani mismo, maningkamot na yun yung monitor sa bata, pag-check sa bata.
1: Mm.
2: Pa dili man kay ingon ra, tanan na ni. Tanan yun ni.
1: Lagi, kay waman tayo, di wa man siguro maginikanan ng katropa nagtudlo siguro mga dinautan.
2: Dinautan, oo.
1: Hindi, anong mahadlok man ka? Well, kining sama ani nga ang liabilities mga katropa 10 to 70 para nako okay. Ngano man, pareha na karon. Nakaplano dai sila mga katropa, oh, kanang ilang conversation. Ibutang na to, tinuod na ha. Kay nanggawas maguna karon sa social media mga katropa. Ibutang na to, tinuod na. Nga ang mga bata nag-istorya na all about what is juvenile law.
2: Mm-hmm.
1: Oh. O sa may mong masulti, ana, mga katrupa. Normal, makaingon ta nga, ay, nagsalig di ay, Nick, ikasayod sila sa balaod di ay.
2: Kana ba? Bullseye!
1: O niya, unta na ang balaod, gihimo o raman to siya kay para ang mga kabataan-unan maprotektahan. But the problem is, nahimo naman mga attorney po niya itong mga bata.
2: Ayaw! Kunyaw, ganit kayo mo research na.
1: Oo. Oh.
2: Nalabi na karon kayo nagka-high-tech na natay nanay chat GPT.
1: Abinin mo, katropa.
2: Muhubad na og mga balaod.
1: Oo, oh, abinin mo. Ang mga bata karon mga katropa, gumikan sa ilang research, thorough research.
2: Diha, mo na kamalo na yun.
1: Nahimo ganit sila mga inventor sa ilang mga eskwilahan. Kanabang... Nahimo sila mga bright.
2: Oo, tungod ana.
1: Kamauna sila mo imbento sa ilang kining mga program sa science. Gumikan kay resulta na silang research.
2: Oo.
1: Now, di ka ka mo research ka tropang Junji kung ikaw.
2: Nagbalaod regi.
1: Estudyante ka unya, ibutang na to, na nakasidad anang kasabot naman ka, 15 years old.
2: Tana,
1: unya, dunay balaod nga visible, madungga na to sa mga television. Nga doon na dahil juvenile justice law.
2: Oo, kana.
1: O niya, karoon, di ka mo research, ana nga, imo mang edad ang naisigutan niya.
2: Oo, oh, labi na karoon na may mga bata karoon, kimsang pag in-English makabuta, makasabot.
1: Makasabot.
2: Kaya na may mga bata karoon, nga dili lang kabalo mo in-English, pero makasabot.
1: Makasabot.
2: Nahing ana ba?
1: Oo. Oh.
2: Mm.
1: O niya, karoon, pag research niya, oy,
2: dakong
1: pabor sa, ayaw gyud ko, ayaw gyud ko ninyo, kamu mga classmate, mahinay ka ang tarim, na, sudlan na mong presuhan.
2: Okay, kabalon naman.
1: Kabalon naman sila sa balaod.
2: Kabalon naman sa balaod nga, minor ko.
1: Oh. Ikaw pa,
2: mm.
1: Ayaw yung kong palaguta, anak unay mo, pero naabay at ay balaod.
2: Oo,
1: nga. Imo kong pasakitan, na, basig, mahinay ka ang takama pa. Mm.
2: Oh, ganin, no? Muna na nahitabuan ng 7016.
1: Maulat yun.
2: 9262.
1: Oh.
2: Dili tuod na yung mga 9262, dili tuod din mo bunogon, pero dili, man po ka psychological.
1: Usa?
2: Isa man na.
1: Oh.
2: Di ba? Kanaraganing di mo mataga ang pagkaon, allowance, mga pagsustinto, gani.
1: Oh, maigo na ka.
2: Sintro na gani, kasbaw si dayon na na.
1: Correct.
2: Oh, ganing economic abuse.
1: Tinood, no? Oh. Alas 8:41 mga katropa sa Tungurasan. Balik Japon kami. Humang Spider Down.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia,
8: taga Puro
7: Diamond,
8: Matina at Playa.
7: 75,
8: pero baskog pa.
7: Ay, kay wala kong bisyo kayo.
8: Nagainom kong kape.
7: Dili pa kining
8: akong nadunggan sa mga
7: kauban ako na kining
8: Premium Coffee Mix.
7: Maayo daw kini.
8: Akong gisulayan
7: o ginom.
8: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
7: Mura mag ni baskog ko gamay.
8: Mura po ni bata akong lihok ba.
7: Sa una.

0: kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Sanfon Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog de gaminod akong tiil. Kita o likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
14: Zenton Plus Gold.
15: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa Street sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usa ba ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa ay.
1: Okay, alas 8:49 mga katupa sa itong orasan. Atod ka nato sa Santo Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, ang Santo Plus Gold Herbal Capsule, tinguhaa kanunay nga maggamit kanini. Kay mauni ang dakong tabang aron ng atong kalawasan. Kita mismo mga katrupa, protektado batok sa mga kining atong mga toxins nga gikaon. No? Dagan sa itong mga kagisunan nga matag-adlaw, gatik, o kitang tanan, gatik, tas mga pagkaon nga dunay mga toxins. No? Protektahe ka na para iwas kolesterol, niya, mga triggering sa diabetes. No? Santo Plus Gold Herbal Capsule. Available ni sa mga Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP, Generica, Nationwide. Usab, diri sa CBN, pwede mo mabisita, diri. Nakamis Purok Ono, Pisaan, San Francisco, Agusan, del Sur.
0: Bullseye!
1: Okay, panayon ta. Pitnapod mapupos ang itong orasan, mga katrupa. No? Doon na lang 10 minutos na lang. Pupos sa ba itong tulaman nun?
2: Mm-hmm.
1: Be, napapay mga nagpaabot sa mensahe. Dere, be. Uh-huh. Good morning, katrupa. Sa karon nga panahon, dili na gyud ta makapasakit sa mga bata. Okay. Gumikan, actually, bisan pang imo mga bata, wala kasayod ganunay balaod sa maniini, pero kita mga ginikanan mga katrupad, gumikan sa Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi ka basta-basta makapasakit sa bata. Pero, maumalagi na, kita mga ginikanan, kay inato uraman na, normal, part sa itong disiplina mga katrupa, ay kini mga bata po, hindi po na itong mapasakitan.
2: Mao.
1: Kuan man po, kining magdaada man po.
2: Imo mag-aboso man po daw. Oh. Kini mo na...
1: pero...
2: Pito saan po, ibutang sa lugar lang po.
1: Kining ginikanan tang magpasakit, ibutang po sa lugar.
2: Oo, ayaw po nang...
1: Naman ko yung mga ginikanan ba nga...
2: Oo, sobra na, oy.
1: Halos naman lamang...
2: Kanabang mura nagpatyon.
1: Pag masuko, piti, diritsyo.
2: Oo, oh, no? Dili po na. Kaisa ra.
1: Niya, raba, o magkakulata raba mga katrupa, gulpe.
2: Oo, gulpe po. Di po na magsilbi. Imasamot pa yun noon ang bata na o kuhaan.
1: Maulagin na, kung mga ginikan o... ato po, anak, mamahimo ng knowledgeable ng balaon.
2: Oh, diha.
1: Bisan to, ng disiplina, emong toyo, mga katropa, pero grabe gini mapagpasakit. Ah, delikado ka diha.
2: Oh, senyoro diha. Malaguman lang na niya makakuhag medical, impas ka.
1: Pero mamalagi na, actually, ang pagpadako mo sa itong mga bata, katropang Junji, kung natarong na to na, di, magyapo na mo, kana mga reklamo-reklamo, wala na. Mo silsil, magyapo na sa ilang alimpitakan ko, katropang Junji, kung nganong ging-ana sila.
2: Mao.
1: Ikaw ginikanan, kung imo nang kulatahon yung bata o unsa yung buhato na butang ko na si lugar.
2: Kana bang, mamunal, ayaw po na. Manaong-naong na.
1: Kay...
2: na may prosesos bunal.
1: Tinaon. Kay kung imo nang gipasakitan, but ang purpose, pagdisiplina, naguna-una ka ni ana, normal nga ibalik nimo na sa bata pag-remind nganong nabunalan ka
2: kana
1: nganong nasakitan ka tungod kay dili gusto si papa nga ikaw maghimo nini iparemind nimo nga sakit ang mabunalan makasabot pa ng bata mga katropa pero mao man lagi na kada bang idaan lang nato nga sig maingon ta nga lahi na gid mga bata karon kay
2: mga
1: inaud ba na
2: kayo
1: nalahi na siya kay kung balik-balik ka nato atong galingon unsay klase sa atong intervention maingon man sila katropang Junji nga halos naman lamang mamatay na akong bata pero di magiging maminaw kahit magulo
2: naing ana pero gadepende katropang
1: pero tinuod nga po na katulupang Junji nga halos sa malayong bata patsip sa kusawag bunog
2: maurag yung hapon
1: nga na naman katrupa kung ako lang ang mag-assist ni Moana ang bata na use na na
2: tinuod na
1: kanabang para sa iya
2: murabag
1: di na ganda maminaw kay nasanay na
2: nasanay na siya nga kadalihok bunal
1: kadalihok bunga nga
2: naay bata o napoy bata katrupa gari nga kanabang og magsige na lang yung kagadalihok bunal, pubya na.
1: Napoy mapobya.
2: Nay ana. Napoy bata nga, napoy bata.
1: Unya ra ba og mapobya ka tropang Junji, murag wa dibuot.
2: Mo gyud. Na napoy bata ka tropang ri nga kana abang mas maminaw siya kung imurang maymayan.
1: O na.
2: Oh, ana bitaw kana bang maymayan lang nimo nga anak. Bawal gyud ni kini nga kuan ana. Mas maan, mas maminaw ana. Kay mao may ako na obserbaran karon sa ako lang, may na obserba nako nga karon nga generasyon. Dili na pwede gyud ang kadang lihok bunal.
1: Ang pag matuto sa bata ka tropang Junji. Dili gyud na shortcut.
2: Oo, tinuod.
1: Pag tubo gyud ana, kung gusto ka malinawon imong pamilya, himo ang malinawon pod ang imong pagkatao. Kay ngano, kada bang mga lambing bitaw. Kining mga lalaki ba? O manguya bitaw ta sa atong kuan sa una, grabe magid atong paubos magid ta.
2: Himuon tanan.
1: Oh, paubos magid ta kay ra makasilib. Ay, ha? Ang pasabot ta kag tropang Junji.
2: Himuon tanan.
1: Himuon gyud ato kada bang. Kung mamat-an sa bata nga the way kita maginikanan, kada bang lambing is pamilya.
2: Oh, maupod na.
1: Magdako pong bata nga lambing.
2: Lambing, oo.
1: Pero kung panuway mo na sa pamilya nga halos yung batas bata, buntag pa na malikas na ka.
2: Kana.
1: Maupon na ikupyahon.
2: Yeah. Samot, nagigikan pagtulog, way ampuay, pagmata, way ampuay.
1: Sa katropang John Jake.
2: Samot.
1: Nga, kanang mga on mo, ipakita agad ninyo ang kamao mo magampo.
2: Oo, kana.
1: Mga tulog mo, ipakita ninyo ang kamao mo magampo. Yun.
2: Oo, maog yun na. Oh,
1: sa balay katropang John Jake. Makaingon ko nga, na-learn na ang bata.
2: Mao.
1: Gumikan kay sa pagsugod na mo, di man may matulog di magampo.
2: O kana gyud, mo gyud.
1: Mao na ang matulog na pang bata magampo gyud. Kay ngano man gisanay man namo nga magampo. Even mga on dili pwede nga mukaon may di may magampo. Nya, apang utana diha dautan ba na?
2: Mao.
1: Og mao ni makopyas bata mga drupa, at least man lamang sa panahon karon naay mga treat sa mga binuang. Pero
2: mabutang sa ilang una-una ang sayop.
1: Muingon pagyapon ang katropang Junji, sayop ang akong ibuhat.
2: Oo, sayop ni.
1: Kay doon ay Ginoo.
2: Kay masantok man kay pag-ampo.
1: Tinuod.
2: Oo, pag-ampo. Umay mo. Mog yun na. Importante yun na. Onya, ang kuan yun katropang nga rin akong nabantayan yun garon, ginig yun na agyo kay time sa imong anak.
1: Kana yun.
2: Oo, nagyo kay time.
1: Doon na agyo kay panahon sa imong mga anak.
2: Nak. Kumusta man imong school?
1: Istorya ho.
2: Oh, na kumusta man imong school?
1: Tawaga po na og kanang dili example imong labi pag ikaw ginikan nang ingan lang bagin magdamaso.
2: Na kini bitaw kinaiya pos ba sa
1: kanang endearment?
2: Oh, kinaiya pos ginikanan ka tropa nga na nag-examan mo, pila imong kuha. Oh, may nga na wa kwan ma oy gamay ra bulok gyud kang bataan ka. Ay. Kanang mga batasan.
1: Ayaw.
2: Oo, kanang mga nga. Sa nagkuhan man mi ma, nag-examine og 20, unya ang akong kuha kay...
1: One?
2: Oo, wala, tura na. Bulok yung gamo na. May ganun nga. Mo na, kaya naaram mga sigig dula, god sigig cellphon.
1: Mo
2: na yung ingana nga ginikanan.
1: Mo good.
2: Oo, hindi kang mayo na. Ngayon nga, sige lang na. Sa sunod, imo na lang ng kuhan niya, magtuon yung
1: magtuon ka.
2: Oo, niya ang cellphone. Ayaw, sa sigig cellphone. Basta ni-exam gani, magtuon ka. O, inga na, di kay, bulok yung kang bataan na ka, huwag kayo kuhan.
1: Ayaw!
2: Masantop na sa unahuna. Dili, parehas ka ni Adto, nga itong mga otok nga pwede na taduklon. Ako katropa sa tinuod lang, nakaagimig dukol sa maestra. O, kalaba, kaagimig ka ng labayon o mga eriser. O, pala sa una. O,
1: tinood.
2: Oh, grabe to sa una, oy. Karon.
1: Oy, good morning din ni katropang Andrilo Toriro de Sican. Good morning mga sir. Shout out sa Upsilon P Sigma SFMAC. Og Knights of Colombo San Juan de la Council 18801. Thank you. Salamat sir, no? Andrilo Toriro de Sican. Good morning niyo niya. Broy Saldi Napala, good morning po niyo niya katropang Broy. So, tinuod na katropang Junji, kanang tama kang kanang tagag panahon ng mga bata.
2: Oo, na eh, panahon.
1: Pero, ako katropang Junji, mas nindot po nga, kanang inyong mga bata, o ka ha, o maghiwa po mong bata, magawa sa kalibutan na, mas maayo doon na gid mo endearment. Kanang bitong mga sweet manggod paminahon kung, pareha, mga mag-uya ba, may example, yung pangalan na si Tomasa.
2: Tomasa, oo. Oh.
1: Listen, magkaya mo yung kanga, Tomasa, I love you. Ha?
2: Oh.
1: Mas maayo mga ng, kanang love, sweet.
2: Mga anak ba?
1: Sa mga bata, nak, kumusta man ka na, ma-feel ba nga?
2: Oo.
1: Gitagaan yung presensya.
2: Pagtagad, oo.
1: Mm. So, kanang ipakita ang imong pagtagad,
2: mm-hmm,
1: ipatika ang imong pagmahal, kaya nga naman, og wala mangguna nila ma-feel manggod, adto na, pangitaon siya gawas.
2: Bullseye! Dito man na, may mao naman na hinoy.
1: Pangitaon na siya gawas.
2: Mao na may himo nilang kalipay ang mga barkada kaysa ginikanan. Kaya wala, mangkay time na.
1: Correct, correct.
2: Oh. Wala naman kay time.
1: So, diretso na pag-istorya, monitora ang mga bata.
2: Kana, kana yun.
1: Oh, kaya nga naman, halos ang treat karon sa makuyaw, naagyod kanunay.
2: Mm.
1: No? Kung di mo minaw mga ginikanan, mabot ang padahong na maulahin na mo.
2: Manabang makaingon mo nga tinuod mo gyud itong giingon sa XFM? Nadungog na ko nga dapat gyudain natay time sa atong anak.
1: Takaig time mga bata.
2: Takaig yung time. Bisan lang gud og makajutra. Wala man na nagikinahang lang isa ka adlaw yung kasigig tayo kung sa ilaha.
1: Correct. Kanabi itong mamagyo itong aims kinabuhi nga ang atong mga bata pa eskulahon. Well, ano atong manang ipadala sa eskulahan? Kaya para matuto.
2: Matuto.
1: Oh, para matuto. Pero remember, kinsa may unang maestro-maestra sa mga bata, kita.
2: Ginikanan.
1: Ginikanan.
2: Okay, ikaduha naman ang magtutudlo. Ikaduha na lang sila.
1: Most likely, ang atong pinakakuan diya katrupang Junji, mission sa kinabuhi sa atong mga bata, isipan na lang ninyo nga ang inyong handulan as teacher, values mga katrupa. Values nga subject.
2: Mm-mm.
1: Values yun sa nimo pag padako ang inyong mga bata. Mauna na, kita ang unang mga teacher sa itong mga anak. Kita kanunay ang mag-sila-sila sa ila. Kalabutan ang values sa kinabuhi, mga katrupa. Wala tayo igong oras katrupang yun, Jay. Listening here, sir. Andrilo Turiro. Salamat katrupang Andrilo.
2: Thank you, ha.
1: Wala na tayong oras pa rin dyanahan, mga katrupa. Nagsalamat sa inyong pagpaminaw. Of course, inyong mga higala, manay milit na usap. Sangala na lang sa kanitibong puri sa XFM Philippines and Network. Sa XFM Magusan, 1.3, 5.7. Sa control ni katrupang Keanu J. Sibial. Of course, atong news and public affairs, pagpanguna sa atong news director, katrupang si Giselle Banloy. This is katrupang Leo Lacay. Mga anchor supporters sila si katrupang Ria Linton, katrupang Ali Vicente. Of course, mga katrupa, musunod na sab ang programang sintro ni katrupang Leo Lacay. Kami ni mga katrupa, ako si katrupang Ray Celeste Surabaskas.
2: Ako sab si katrupang Junji Librias.
1: May buntag ka na itong tanan.
0: Dalaikon
1: ang Diyos.
0: Bullseye!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
7: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
6: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Krupp Gold bay?
6: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga Suking Agricultural Supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:10. Oras, atod ka nato sa maingtingwa sa Santon Gold Herbal Tea para mainitan ang inyong tiyan o siyempre pagawas ang mga toxic sa atong kalawasan. Mag-inom tamatag buntag Santon Gold Herbal Tea, mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon, basta alas 9 na. Sentro. Adlaw karon may galang nga Martes. Pitsa 23 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Sentro. Lang edisyon sa atong tulumanon, maura gihapon ni ang atong misyon sa atong pagpanaguban. Way kalaina ni sa mga programa kagaya ng buntag, News and Public Affairs. Maghatod gihapon ninyo ni sa mga hisgutanan, mga balita, impormasyon, isyo o guban pa. No? Pero padayon lang ta kay mga hisgutanan kagaina. Balita man to, pero di magyod mahuman tungod sa kadaghan. Dagay mga panghitabo sa tong palibot, mga katropa. Muna nga ang XFM gidisinyo daghan gyud programa para mahurot, o say, di pagyod mahurot sa paghatod nga na kaninyo ang mga impormasyon. Muna mga katropa nga naningkamot ang atong istasyon diha sa atong Facebook page. Halos kada oras lagi mga balita diha mga katropa nga mapublikar. Kay kung doon naman di mabalita diri sa atong radio station, so diha sa social media ato gyung paningkamutan nga mabalita tanan. Kumusta man mong tanan kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur? Daytood dili ni mo lupad ang atong tingog diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo ug di pud ni makita ug mabati diha sa social media ang atong pagpagnag-uman nga sentro kung wala ang atong partner sa technical division. Ato gyung i-recognize ang atong partner sa Pikas Lawak sa technical control si Katropang Kiano JC Bial. Sa ngalan sa among station manager, Katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Siyempre sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong magkaubanan sa news and reportorial division, mga katropa, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Kutob ta alas 10, ha? Wala, gamay na lang atong pagpanaguban. 46 minutes ang atong pagpanaguban. Wa pa nilabot ang commercial. Oh, dali rata mahuman mo nang ay muka balaka. Ay muka guol o ganos ako mahuman diri kay kutob rata alas 10. Kay unya ini kalas 10. Kalingawan na inyong mabati sa atong sibihan sa programang Kung Ako Ikaw Katropa. Dito mabati ninyo ang mga nindot nga mga music. Kauban nila ni Tia Daria ug ni Inday Erika. Lingaw na mo unya mga katropa human sa atong pagpanag-uban. Sentro. Duha ka sibihan nag-broadcast sa atong tulumanon. Siyempre ang XFM Bayugan pinaagi sa frequency nga 95.7 ug dinhi sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency nga 91.3. Sentro. Tanan nga mga kabalayan karon no nga nagapaandar sa ilahang mga radyo. Ha? Atong mga nanay ug tatay nga naa diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nagapaminaw sa atong broadcast karong orasa. Mayong pagsikay-sikay mga katropa. Udto na ang atong palibot. Init ang atong nasanatian karon diri sa lungsod sa San Francisco. Pero abi na ko kagabi mga katropa kagahapon. Mga alas 4:30 gito ni sa hapon mga katropa ni bundak ang kusog nga uwan at apil ang mga paghangin-hangin. Binakog mauna to'y gika-report sa pag-asa nga doon ay bagyo mga katropang musunod rin sa Mindanao. Pero mga 30 minutes naman po ito mga katropa ni lurang na po dayon ang uwan. Unya karon tuloy-tuloy na ang init mga katropa, gikan kagin ang buntag. Unya suwerte ta diri kay maura ni ang atong nasanatian. Kay dito sa ubang mga lugar mga katropa sama sa Palawan, doon ay mga hulagway nga na-post sa social media nga nakasinati sila mga pag-uwan-uwan dito. Sentro. Muni ang panahon karon mga katropa nga siguro sa kadaghan na sa mga tao, mauni ang ato mga kakahuyan na nga putol na. Kay gihimo ng subdivision, gihimo ng basakan. Unya, wa na tayo mga kahoy kaayo. Mauni nga kadali nga ulan, duha ka oras. Dali radayon musaka mga katropa ang tubig. Kay nga no, wala na may musuyop nga mga kahoy. Wa na'y musuyop sa tubig, ulan. Munang mo padagayday ang tubig padong sa lungsod. Muna ato mga eskwelahan mga katropa dito na pita karon sa Palawan. Nakasinati mga katropa sa pagtaas sa tubig. Murag nakita na to sa Facebook mga katropa.
tagahawak ang tubig dito sa kinimang hamtong mga tao. Laom-laom na yun na. So kung mga bata magkatrupa, aw, tagaliog yun na. Sentro. So mo na'y kahimtang karon sa pipila nato ka mga gani dito sa Metro Manila. Sa report nga ito po nakuha, nakasinati po

digital. Karong panahuna na natay internet, na natay mga cellphone di sa tong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Muna nga ang ato pong sibihan, di po magpaulahi. Kung ganahan mo maminaw sa tong pagpanag-uban, mutol-tol lang yun mo batag alas 9. Kay para mag-sauta sa mga impormasyon nga atong ipabot di kaninyo. Naka-live ta mga katropa sa YouTube. O siyempre di sa Facebook, ang atong main nga page mga katropa. To nga doon ay 253,000 followers. Ang XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Then, siyempre, naka-live po tayo mga katropa diya sa itong mga partner pages via audio ang ADNC Global o diha sa itong personal account mga katropa Limuel P.O.K.I. Basigwa pa muna ka-follow sa itong account atong page mga katropa para updated po mo sa itong mga personal nga mga kinabuhi. Makamaritis po mo panalagsa o i-search lang ninyo mga katropa diya sa Facebook. Centro. Mga dagko nga mga isgutanan, mauni ang nahisgutan kagaina sa bullseye, no? Ang pait nga kasinatian mga katropa dito dapita sa may Tacloban. Unsa tong eskwelahan to, San Jose National High School. Nga suma sa report kagainang buntag, misaka na sa upat ang nawad-an og kinabuhi. Kagahapon on the spot mga katropa, napatay ang duha. Unya gika-report mga katropa kagainang buntag nga nadungagan og duha nahimong upat. Kay ang uban ini mga katropa nadala pa sa Balay Tambalanan. Wa siguro na kaya mga katropa ang kaisog sa bala. Kay syempre ang bala dunay toxic. Makahilo makapatay mga katropa. Ilabi na og buigo kini sa mga importante nga parte sa tong lawas. Ngilngig kaay mga katropa og di gyud tiaw ang gibati sa mga ginikanan karong panahuna, ilabi na sa mga ginikanan sa biktima. Dili lang dai kay sa Tacloban rani nahitabo ni mga mangilngig nga mga krimen. Kay apil dito sa Cavite na apoy ni Kuyana mga katropa nga video nahitabo ni ato maaging adlaw nga doon na po'y usa ka babae sud sa usa ka classroom sa usa ka tungaan dito dapita sa Cavite mga katropa nga nang nagdada kutsilyo ha. Unya ni kalit og pangdunggab sa iyang mga classmate. Sentro. Pastilan. Mao na ba ni ang giingon nila nga Gen Z? New generation? Nga nga ato mga kabataan, mga katropa. Murag wa nay kahadlok mga katropa nga muhimo og daotan. Batok sa ilang isig kaingon. Mga bata pa, murag nakita na ko sa video na apato sa mga first year high school kay lahi maning mga senior kay mga hamtong naman ng mga dagway. Pero kini mga dalagingging pabitaw mga katropa unya siguro na ato siya kaaway mga katropa unya nagplano din siya nga inikaugma magdako kutsilyo kay kunin pangdunggabo ni mga classmate na kong palaway. So mauni ang hitabo po ditong dapita sa Cavite. Gawas mga katropa nga dunay nahitabo dito dapita sa Tacloban kagahapong adlawa. Usa ni ka pahimagno, no? Ilabi na sa atong mga ginikanan. Sentro. Nga nga atong mga anak mga katropa sama sa giingon kagaina sa programang Bullseye nga ato gyung tabangan in town ang atong mga kabataan. Nga ato makontrolar ni ini mga panahuna nga naanata sa digital nga era. Nga diha sa internet, daghantay makatunan, ilabi na ang mga bata. O sa bagha, mauna baka ning epekto ni ining ilang pagduwa-duwa, ining sikat nga mga duwa diha sa internet, kining Roblox. Sentro. Kaya diha sa Roblox mga katropa, doon ay mga kuan diha, ng mga duwa mga katropa nga magdadag, mga hinagiba ning kingkoy diha nga murag robot. Kaya ang magduwaan ng mga katropa, maoy magkontrol ni atong robot mga katropa. Di baka na mo'y nakahatag o epekto? Kunya, napay duwa nga email nga naadiha po ang mga pagpamalikas, makakatun ang mga bata. Sentro. Siguro ang atong gobyerno ni ini, kinahanglan nang mo intervene, ha? Mo intervention. Kay dili sa yon, no? Ang gibati sa mga ginikanan, nga kita nga mga ginikanan, nga ang atong mga anak, atong gitrain, gidahan na to simbahan, ginatudluan na to unsay maayong mga buhat. Pero ang ilang mga classmate mga katropa, wa ta kabalo og unsay kinabuhi, kinaiya. Sentro. Oh, mauni ang atong kabalak-an ba? Labi na kining ginikanan. Ato ni pabati kaninyo unya sa atong pagbalik. Kaya ang ginikanan gusto

yung iyang papanubagon gatong na nag-iya sa pusil nga mo igibagamit sa bata. Dapat lang. Kay bisag kit kamo ako ikaw na di dili sayon ang kasuko mga katropa. Di gyud na dali mawala kay di na pwede ingon mo pasayloon nimo ng bata kay nakasala. Dili ingon ana mga katropa dali pasayloon dapat na ang kinabuhi sa bata nga imong gitiman mao mawala. Mubalik taon ya human sa pipila ka mga commercial.

0: FM.
1: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Basta man.
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Basta ato.
2: Mga play unta kog barbero.
3: Ala, showy. Showy ha? Payot yang. Among. Titawa, tine.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
3: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
14: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Senton plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell?
4: Senton plus. Kali Senton plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kayo. Kailabi ninyan kayo. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Senton plus Coffee Mix?
4: Ano magbisong kong bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sada kong tabang ang Senton plus Coffee Mix?
4: Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag inom
4: Senton? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom aning Senton Coffee Mix. Senton.

0: 30 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 9. Oras sa Tordyanato sa Maintihwa sa Santon Plus Herbal Oil. Ha? Para diha sa inyong mga panakit sa likod, sakit sa hawak, butod ang inyong tiyan. Wa mo mahilisi, magkuan dyan atong tiyan, anak. Murag sa ingon pa nila, nagbutod, inigpikpik ni mo. Murag nangka nga hilaw. Sentro. Haplasin ang mga katropa, ha? Namoy mga kabuhi diha, oroon sa pa. Santon Plus Herbal Oil, mga katropa. Available ka na diha sa farmasya, sama sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Sentro. Mga katropa, padayon ta sa atong pagpanag-uban. So mauni ang ngilngig ng panghitabo nga ato lang gipadayon sa paghisgot. Tungod kay kita nga mga ginikanan, murag mo bati po diya tagkabalaka. Nga dunay mga ingon-ana nga mga violence nga nahitabo sa mga tunghaan. Kada mga kaingon ta nga, basin bag mahitabo po diri sa ato ang area, ang nahitabo dito sa Tacloban, nahitabo dito dapita sa Cavite. Sentro. Nga dunay mga bata nga nahimong violente sa ilahang mga classmate. Gumikan sa nagkataas nga teknolohiya karong mga panahuna. Nga dapat ang atong gobyerno muhimo og mga intervensyon. Di pareha sa unang panahuna mo nga walay internet, di ba? Walay cellphone pa sa unang mga panahuna. Dili may mahimong influence sa mga panghitabo o paghimog daotan kay wa man may masundog. Way mga duwa diya sa cellphone nga makahatag ka natog daotang influensya sa unang panahon. So sa nahitabo karon, digid po nato mabasol nga ang ginikanan sa biktima, ha? Sagol ang iyang gibati. Kamingaw sa iyang anak. Kaguol o kasuko. Siyempre, masuko man gyud ka kay grabe naman ang ginikanan, wa gyud ka disiplina sa iyang anak. Pareha atong nahitabo kagahapon nga ang bata nakadaog pusil. Karon asa madaigikan ang pusil? Ha? Muning ingon sa ginikanan o sa kababae mga katropa o sa kainahan na mahaya gyud siya mga katropa. Sentro. Na angayan papanubagon ang ginikanan kay bisag ako naman siguro. Dili lang ginikanan, dapat manubag. Apil ang bata mga katropa. Ha? Kung kuan pa gani, kung kinabuhi ang gikuha sa bata, dapat kinabuhi po doon kuhaon sa iya. Para patas, ito katropa, ito ipabati.
1: Gusto ko lang ito makasuhan ang tagiyahad ito nga mga pusil. Kaya diri ito may ngatit bata, kunwari kung dad ito nga, kung hinot nagkuhanad ito nga mga pusil. Hinot tagiyahad ito nga mga pusil. Relax lang na ako, kay kasari ko diri ako na anak, may patay ko nung mada. Tapos, may nagyakan it, gidescribe it ko, an, purong an buhok, tas payat.
0: So mo to'y pahayag mga katropa sa usa ka inahan sa biktima. Sentro. Nga dapat mapriso ang tag-iya sa pusil. Kay di ay ang katong usa ka suspect ang iyahang ayaan, pulis. Mao dai itong nagsalig mga katropa kay pulis ang iyang ayaan. Ha? Unsa man pong ayaan na nga iyahan man pong gipasay-say iyang puli ang iyang pusil. Tuag gidase ang pag-umangkon mga katropag mo toy gipagigamit nga hinagiban sa krimen dito na pita mga katropa sa Tacloban. Unya karon ang pulis base sa ilang initial nga investigasyon ang kato mga suspect mga katropa maayo pod mga tarungan pod. Kay niana man ang mga suspect nga biktima kuno sila sa bully. Unsa man ning bully? Sungog-sungog. Kay kuno ang katong gupit atong suspect nga lalaki. Ah. Gisungog-sungog kuno kada bang gisaway ang iyang gupit. Unya gisaway ang gupit, masuko day dayon. Basig pangatarungan ra gyud niya makatropa para makalusot sila sa ilang krimen nga gihimo. Ang iyang gupit kay kuan ba kanang ang iyang kilid bitaw sa iyang buhok kanang naka-skinhead grabe ka pinakagis unya pag abot dito sa ibabaw sa iyang ulo nahimong murag lampaso, naplatap kibali ba? Motoy iyahang gi kasukan ko no, motong hinungdan ko no, nasuko siya sa iyong classmate nga nanungog. Moto nga nagnamusil, nga og mamusil ka. Magpataka na lang dai kag pamusil dito. Sentro. Loy kay nay tabo mga katropa, natoy usa ka lalaki mga katropa nga nitabang in town siya nga para dito makasud ang namusil sa ilahang classroom. Yang gilak ang pultahan, yang gisiradan ang pultahan. Pero way swerte kaysa iyang pagtindog para isirado ang pultahan, nalak tuod niya ang kandado, a doorknob, nalak niya pero kay ang bala gition man dito sa pultahan, nilapos, naigo in town ang biktimang lalaki o naapil siya sa pagkamatay. Sa ingon ana ang nahitabo kagahapon. Ha? Nga kita nga mga ginikanan, di gyud lalim ang gibati ilabi na sa inahan sa biktima. Hmm? Nagmaingon nga biktima sa pagpangbuli. Ah, motong nahimo niyang krimen, mabaw ra kay na nga rason mga katropa. Ha? Kanang sungog-sungog. Mura man pud mo mga bata nga grade 1, high school naman ni sila. Bila na edad ato mga suspek? 15 naman tong edad. Oh, kana day nga mga idara, wa pa day ni buot og sungog-sungogon ka masuko kadi ay. Siguro grade 1 imong grado, grade 2, grade 3. Musabota nga masuko kag sungog-sungog. Pero high school ka na. Di na gyud ka makaingon diha nga di ka kabalo mo adjust. Kay hamtong naman na imong edad ana. Kapit na gyud ka nag 18. Siguro kato mga bata hambugiro gyud. Ilabi na mga katropa nga dunay kaya ang ilang mga paryente baka. Kay kung wa pa ni sila kaya, di ni makabaton mga katropa ang armas. Ha? Kay kita mang pobre, wa man tay armas mga katropa. Pero kini mga pamilya nga dunay kaya, dunay gyud mga susama ni anang hinagiban mga katropa. O nya mga dagway ato, mura magyud pug mga bugoy-bugoy. Sentro. Usa ni ka reminder ba? Nga dili sayon ang gibati sa ginikanan. Mao nay moingon ning mga ginikanan nga kung kitay ginikanan, kung sa atong kabutang siguro moingon jud ta nga manimalos gyud. Ha? Kay di sayon ang gibati sa ginikanan. Ang ginikanan tagkadlawon mo mata para ilang anak dili in town malit sa klase. Di ba? Nigasto ang ginikanan palit og biste, palit og school supply para iyang anak maka-eskwela para dunay maayong kaugmaon. Unya unsa may nahitabo mga katropa sa kalit? Mauna lang nay mabilitaan nga namatay na ang ilang anak. Gumikan kay dunay nag wild nga estudyante na musil, na? Di man po nato mabasol ang tunghaan. Ang tunghaan may man og maura nay trabaho sige check up anang mga bata unsa gipangda. Di yun na ito pwede basulon ang tunghaan unsa di gibuhat sa tunghaan. Kundili ang ginikanan, maugi una mabasol. Oh, mato yung una itong inahan kagaina nga dapat manubag, mapriso. Inoon, nanay aksyon nga gihimo ang PNP karon na. Congratulations sa PNP National Headquarter. Nga miingon, nga gitangtang na ba ni sa pwesto or temporary relief baka ni? Ha? Ah? Oh. Gitaktak sa mo ni nabalita akong nabasa kagaina nga gitangtang sa pwesto. Ah, ang katong pulis nga babae nga ang iyang armas mo ay gigamit mga katropa sa suspek sa pagpamusil. At least mo na'y primary nga lakang. Pero dili lang kay diha ra kutob ba? Ang gusto nato pasayran ngano nga ang ayaan katong pulis ang iyang pag-umangko nakabaton og armas. Unsa man ni nag-usa ni sila og puyo. Aha day ang ginikanan atong bataa. Nga wa man nakatambag, wa nakadisiplina sa iyang anak. Sama na busy lang sa trabaho. Nga iyang anak wa naka nahibawig unsanay dagan sa pag-eskwela, do na bay kaaway sa eskwelahan? Moni ang pahinumdum no sa mga ginikanan para unta dili na ni mahitabo ug otro. Kay nakahatag kini kabalaka dili lang sa lugar kung asa nahitabo kundili sa uban pang mga area. Kay siguro daghan pay nahitabo sa uban nga lugar nga wa lang diha na nabalita social media. Pero nagapanghitabo dai dito sa ila. Muna atong gobyerno karon unsay gikabisihan sa Senado karon. Dapat unta ang ilang usaman i-amend i-utro nga mga balaod bori panawagan ni Senator Rubin Padilla nga man isugutan na ni kagay na sa bullseye. Pero pait kaayo kay ang atong Senado karon unsa may gikabisihan. Ang ato mga congressman diha sa House of Representatives unsa gikabisihan mga katrupa? Sentro. Impeachment. Ah? Pre-trial kagahapon unsa may nahitabo kagahapon samtang nagka kaguliyang ang takluban kay dunay mga pagpamusil nga nahitabo didto. Pero wala ing gihimo ang atong mga kongresista na busy sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte.
2: Ayaw!
0: Anyway, ito nang isugutan unya human sa pipila ka mga commercial.

0: FM.
1: Inday, gipatotoy na ni mo ang bata?
2: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
1: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
2: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako nalang sa gipatotoy, ma'am.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system.

Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadok adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag. Luya akong lawas. Kamu nga mga

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Atak ka? Iskunta.
7: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saton, patanase, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isuri na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
6: Hindi pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. Maayong tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot karong mga panahon. Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan nako naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog nato pa kondisyon imong lawan.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

49 minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 9. Sentro. Oras atod ka nato sa maintinguha sa Santon Gold Herbal Tea. Ha? Mahilig diha mo inom og tea. Dirita sa brand mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Doon na kini moringa, turmeric o cinnamon bark. Mao ni ang mo tabang para hupayon ang atong tiyan diha nga nagsuol, nabutdan bakha or kaha, kining gitawag og bloating. Yan, Santon Gold Herbal Tea ha. Mahilig ta mo inom og tea ang brand sa atong imnon, Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na diha sa mga farmasya. Sama sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix na anadiha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Sentro. Muna atong giingon ba nga, nahitabo sa atong nasod karon. Usay makaingon ta, makunik yun po nato kay ang gikabisihan magod sa atong Sentro. Gobyerno, ilabi na sa nasyonal, mga opisyal nato, mga magbabalaod, impeachment ni Vice President Sara. Mao ni ang gikabisihan nila kagahapon samtang dunay shooting dito sa Tacloban. Awa gyud nagpa delay, wa gyud nagpa disturbo ang mga kongresista nga sakop sa House Prosecution Panel. Nga mitambong gyud sila dito sa pre-trial sa Senate Impeachment Court. Gumikan ining ilahag yung pagpaningkamot unsaon ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sentro. Unsaon nga magpabilin sila sa gahom. Unsaon nga maprotektahan ilang kaugalingon human sa 2028 election. Naning kamot, ha? Grabe ilang paningkamot, halos kada adlaw. Siguro apil sa ilang pagtuog hangtod sa ilang mga damgo ang ilahag yung tinguha nga ma-impeach ang vice-presidente. Gani ang ilang request karon sa Senate Impeachment Court nga paabton pagyud og 62 days. 62 kaadlaw ha. Trial dates. Ang pagdungog. Kana bang sayunan kag 62 days? 62 dates? 62 trial dates? Imagino ninyo na ha? Sa isa ka semana, 5 ra ang working days. 5 ra. Kay wa man ay trabaho ng Sabado ug Domingo. Unyag 62 ka trial dates. Kamo na lang mag-divide ana kung pila day na kabuwan mahuman ang impeachment trial. Kay kuno ingon sa House Prosecution Panel, nagkinahanglan kuno mga katrupa nga 62 ka adlaw kay do na sila 97, na? 97 ka kinibitawng witnesses. Nga kinahanglan mga katropa nga ilang ipresenta atol sa trial. Sentro. So ingon ana ka dugay, ingon ana mga katropa kataas ang ilang gusto mahitabo nga trial. Pero kitay pasultihon mga katropa. Gay kinahanglan unta nga mahuman na dayon, no? Mahuman na dayon. Isa ka semana mahuman na. Kay para nga makafocus na unta nga atong gobyerno sa kining pag trabaho unsay mga angayang trabahoon para makatabang adto na sa kadaghan ng Pilipino. Sentro. Kaya ilang gigabisihan mga katropa, maumaning impeachment. Saan nila pag tabang karon ining nagkamahal na itong mga palitunon. Kriminalidad, unsay angayang i-adjust. Kaya mga kriminal, nagkabata na. Na? So mo ni mga katropa ang atong abang-abangan. Di kita pwede ingon ng pagpabungol-bungol ta sa natitabo sa atong palibot. Anyway, wa na tayong oras mga katropa ang ikaparugdog sa unahan. Sentro. Ang atong pagpasalamat diha sa atong technical division katropang Kiano J. Sibial.
Siyempre, sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sara Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong magkaubanan sa News and Reportorial Division, inyong alagad Limuel Pagalaran Ukay, magapasalamat. Mayong udto kanatong tanan ang pingkanunay o dalaygon ang Dios.

0: exciting!
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
3: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Crap Gold Buy?
3: Oh, buy.
4: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
8: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: Mga katropa, exciting dito.
1: Dato galing ka nga sige pahatol, ang tawag na allergy.
2: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naitao ng hilabtanon o gamot, kung dato galing ka, ang tawag na kleptomaniac.
2: Unya, kung pobre.
1: Napasmo.
2: Ha? Unya, kung adunahan?
1: Ang tawag na migraine.
2: Uy, yawagot. Ay, pagmuli.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Basco.
5: Ishira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
6: Santo Basco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Mikey. Usara ko sa Shun Worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Basco.
8: Masimilisa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako ng suwayan o tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula o tulong ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi ug matud pa sa pagtuon maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
6: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agian sa dugo.
6: The Secret of Health. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pagtuman gyud mo og Santon Plus Gold. Akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: The secret of health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea ug magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi, ka lang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Exciting.
11: Exciting.
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Hoy, murag lahi imong mic diha. Murag wala mataon. Ay, nako. Mga marin, kumusta? Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome. Diri sa tuang gipaabot ng programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Giniangkong ako, ikaw, mga marin. Kaoban na po ni mga pobre nga mga bayot.
1: Oo, siyempre. Ang mga bayot nga kuan nagawas ng mga risiko.
0: Ay nako mga ma, ako sad ni ang kinapobriyam sad nga bayot. Mga mari ako si Maring Inday Erica pero dili makompensaan tungod kay mangunay og silingan.
1: Aba. Syempre isa nga bago rin ako maglaba.
0: Mag-uwi lang magpahalay.
2: On 70 ay usog niya po niya. Ay kabungol man iya.
1: Sige.
0: Ana.
2: Ah, okay, ano? Okay na. Di, tama to.
0: Tama din.
2: Yang mic may grabe, oy.
0: Ang yang baba may kusog kayo.
2: Mulampas pa mas bulyong.
0: Ay, nako, mga maring. May nahila sa kami, kinsa ka?
2: Ay, ako lang niya po na yung iyaan di ay mga katropa.
1: Ay, kinsa magka.
2: Iyaan sa kanunay malabang, si Tia Daya.
1: Abay,
2: siya. Tia Daya.
0: Pila na ka, pila kalaki na nga, kanang ayaay ng mga pagpangihi. Tungod na.
2: Sa ako ani agi silan do lang yun.
0: Uy, sara ka size da.
2: Ay, kan.
0: Sara, kumusta na pala
2: sa akin lang. Ano ka ang nakaayo kong ginawaan.
1: Silito di ay. Wala na ng biktima silito.
0: Sa korbada.
1: Kayo, korbada.
2: Kayo ko makimuha na silito.
1: Ayaw kay.
0: Ayaw ko silito. Ibalik-balikan man yung marito. Ah, sa day ka.
2: Alam mo, kaduhan yung balik ng CR siya maring.
0: Sundo niya silito, sulod ba niya? Di na, bukay sila mong gawas.
2: Pag gawas nila, kamulo kayo lang singot, asa lang singot, tara din lang singot, oh.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, kamo ba kay mga malisyoso kay mo? Mga kuwan takla lang ko dito, green ball sa plastic balloon.
0: Mga kuwan na mo, mga waray.
1: Mga waray buhok. But anyway,
0: kamusta?
1: Oy, pinaila sa ko. Oy, pinaila
0: sa gago.
1: Yes, thank you. Sige, salamat. Inyong igalang ubus. Inyong ubus ng igalas kanginan ang lingkod nga. Sige na sa gabarog, no? Mga walailain. Master, ito tanini, sama sa una atod karun. Okay, sige. Dahil, may lami, oy.
0: Sabi ka, gusla sa kong panginabuhi karun din, no? Anong taibak, sige nang hikot ako sa kong hawak, day.
1: Wala ka piki na yung kaayo, day.
0: Wala, pakita na ko kay taibak. Sa langgin niya akong hikot.
1: Mogani.
2: Ay, gabi. Mahalan mo na, day. Kipretir naman lagi, day.
0: Sorry, no. Kay green mang gihapon.
1: Oo. Oh, ang imong tibak, inanabag color?
0: Brown, oi. Brown.
1: Ah.
0: Kanya ito, puti ginisya niya kayo. May laban na. Brown na siya.
1: Wapo kayo na siya. Aron, day. Sa gulos paklay.
0: Ay, ako pa naginahin mong tsaka.
1: Ah, wow ba?
0: Muna ginahin mong tsaka ni Edgar.
1: Para ganahan siya, Pirmi.
0: Yes, kayo makatanggal mo na yung diabetes.
1: Ay, yes.
2: Bantura na mayat ang tiyan ni Edgar.
1: Lain na kayo ang buwan ni Edgar. Lain na kayo. Lain na kayo smile si Edgar. Nagkakita ko.
0: Lain na kayo stipin.
1: Para pikas na.
0: Action na takilid.
2: Mane na ikaw si Edgar nga mag-walking taki kampay na kayo kumpaang.
0: Mauba.
1: Laoy.
0: But anyway, welcome mga maring sa tuang kinakusgan nga programa Gipaabot sa Tanan o live sa Tamabati Gikandirian sa Tagom. Mabati sabta sa Mati City.
1: Aba, kao ba niya si
2: Inday Tato.
1: Inday Tato. Half human, half Chucky doll, no?
0: Ang si Kwan, si comment sa GC ni si Kwan, si Ken.
1: Si Ken, no? Kaya si Ken, ang tama, nag-comment.
0: Si Kintasya.
1: Kintasya.
2: Kintasya.
1: Kaya siyempre si, ito ang asa, si Bipo Pixon.
0: Bipo.
2: Bipa.
1: Bipa.
0: Si Befa. Nga, otosab nga, kanang lihitipo po sila nga mga member sa Gabi Company.
1: Mga Gabi Nayot.
0: Yes.
1: Yes.
0: Gikan sa Davao Oriental, mga maring at sabta sa General Santos City.
1: Aba, yes. Siyempre, ang gikagubdan sa Tibuok Kasok Sergeant.
0: Uh-huh.
1: Ang kabats ni Vivian Beles o ni walalay ni Uga ni Tichi Agbayani.
2: Kinsa na.
1: Si Ma'am Evelyn Sabasahe.
2: Siguro gahapon sa inyo ang ibuhat, na-enjoy siya.
1: Ano man?
0: Kisa man si Mama Evelyn.
2: Di mo na siya ganahan mo comment, kaya ma-appel siya. Wala ka na siya
1: ni-comment. Wala ka siya ni-comment.
2: Okay, sa lahi man siya, kaya mag-PM ang comment.
1: Yung comment,
2: lain na sa PM. Ay, yung ingon, lain na ginaslaay, kaya kumukomment ka, apilon ka.
1: Di ano man ni Ma'am Evelyn, pag ma-watching ani ka, apil ka sa road widening.
0: Okay, syempre, at itibaya po nato mga mari, at mga kaobanan diri sa XFM Jensen, labi pa ito ang SM.
1: Ah, si...
2: Sakto kayo, Barog.
1: Ah, Igrit SM.
0: Kasi man si SM nito. Pangalan.
1: Si Ray, raman ako yung si Toto. Amigo namin ni SM.
0: Kasi nga, Ray.
1: Ko, si Ray.
0: Pura nakarinyo ka.
1: Wala ka, nag-istrianin namin. Ako ay mabor si Taon yan.
0: Good morning, ay kang SM Ruel Dumanda.
1: Yes, SM Ruel. Shout out and good morning. O kasi si Joby ba to?
0: Si,
1: kaoban niya. Ito nga yung banal si Kuan ba? Ito nga...
0: Si Lovely,
1: Ah, si Bab Lovely. Si Bab Lovely yung husband.
2: Ay, naiyan ito, ano, di ka na naman nung na. Naiyan pa ka bukong.
0: Ay, naroon na Santon Plus Coffee Mix. Ganina po, kaya ikuan.
2: Ingon ka lang, tip kayo kang pangunahuna.
0: Ganina kayo, nakalimut siya nga naghanta. Kuan. Ako sa kabasura.
1: Kuan, magun ka na usahay ka na ganing ka lang magunahuna ka.
2: Ay, naman siya, gamay na bilagay mong gluto. Nagtuo, magkukumutubo rin ka. Ko. Nagtuo siya, magkutubo ka daw.
1: Lain, lain, lain. Sabi sa oi kada nga basta di na ko ma-explain ang akong feelings.
0: Ay, Mike, buntag sab sa mga namati ka rin riyan sa XFM Bokednon.
1: Aba, mga taga Bokednon.
2: Ay, kanang ato ang amigo din ang mga ayaw na pata siguro itong ugat din, ha?
1: Mga himughat. Mga himughat.
2: Kaya gusto kang halin din
0: eh. Kanang katong taga DE?
1: Taga DE si ang kanawong ni Manny Piñol. Wala na eh si Jonathan Lee Suriano.
0: Nakahari ko din sila og tuble. Tuble nga kanang pilakabuhan ng yung sa lunangan.
2: Ayaw na tuble. Magtunos sa pantat.
0: O di ba kakatong lamod?
1: Imamaming i-disease nalikinig ka. Sa pagtuon na mo, sa pagtuon mo sa gisaw.
0: Gisaw? O ba, ikaw pala disease ang gisaw, di man, uy?
1: Pwede kayo kang guwap. Kawa na ko na sa nga rin kung magpaklay tag baka o ganang manok. Wamot, anay ba di ay ni? Uy, di rana, uy, anar magunda.
0: Pwede na di ay.
2: Pero iya kang hiluan mo rin.
1: Hiluan mo kita,
2: anay niya. Okay, tubli. Tubli. Dili po nagsayanid.
1: Ah, sayanid.
0: Makahilo mo na siya.
1: Lahat mo na. Eh, wala, malatayo na lang di ay. Kapausa.
0: Abilin mo ka ng sayanid dito na makitaan sa katong bulanghoy. Bulanghoy nga matod pa sa mga pagduki-duki kato mga agricultural product.
2: Katong gitanong mga baliktad.
0: Ano, agricultural products di ay.
1: Yeah, agricultural
2: ayaw na pagtagong
1: pangkano eh, kanang pangtanong ba?
0: Kanang pagpanguma ba?
1: Pagpanguma. Da.
0: Ay, siyempre, mga maring, ato sa itimbaya sa kamay nito nga morning, diri sa mga taga XFM San Franz. Di ba ito ang mga kaubanan niya? Kung kompleto po ba ang Ray o Gray din?
1: Si Ray Alinton. Mm-hmm. Si Ray Surabasquez.
0: Kaya ang pa siya mong Ray.
1: Pagay ay magyong ka ni. So, si Kuay Pagida, napa ba si Kuniloy? Wala ba ni jump over the
0: one? Over the counter?
1: Over the counter?
0: Si, kamusta na ka si Kuano? Nakamove on na ba ka na si Ray?
1: Si Ray Alinton?
0: Si Ray Alinton.
1: Si Palangga Ray.
2: Kaya mo kung si Ray Ferrarin.
1: Ay, si Ray. Hindi na tunin mo ko doon si Ray Ferrarin. Si Uncle Ray Ferrarin.
2: Mahalap man ka.
1: Dili na ganyan siya ka na nga. Kung ano ganyan siya ka na nga. Kung baga, stable na.
2: Ay,
1: dyan po, garagaray kay. May message ganyan mo. Ato, mas stressasan mo.
0: Ni Oyo na ba ito siya? Kapital na kunay bayaran.
2: Balag mauli na lang ang kapital. Kapital.
1: Basta ay lang itong, kamo, hindi mo magkuhan, ha? Hindi mo magkikayagaan nila.
2: Ayaw kayo ba si iposta?
1: Palagin mo, bahala mo.
0: Ang iyo asa siguro si Ringa, kung ipos, alias lang siya.
2: Itago lang siya ngalan nga kuhan.
1: Ay, si Toto di ay no. Ay, si Toto ba?
0: Si Toto.
1: Grabe si Toto, no? Magkakita lang ko ni Toto, di kayo ko nga, gwapong tao pila si Toto, no? Anak ko nga,
2: taas-taasun pa yun.
1: Taas niya. Anak ko nga, no, sa lamang ka to, nga, ang imong nga na magkaibangkil, alis siya ko, lisaka naman niya akong marpilo, yun, niluag man.
0: Oy, sakto na magkakita siya, okuan, oy, sakto na siya dulog.
1: Sakto na dulog.
0: Naman sa dulog, naman sa sagangaan.
1: Pero namin, kaya natulog, misa una niya sa kuan mangkilam, nagtapat, magkinimigduyan, anak, ginaman siya.
0: Sa ingon.
1: Ano siya nga? Di lang ko mo story yan.
0: Ayaw naman. Ay, nako.
2: Ayaw.
0: Mga maring, hantong alas 12
2: ayaw sa yung maring, oto, ha? Pamilya.
0: Pero adlaw karong mga bayot nga Martes, o gapet sa 23 na karo, pipila na lang ka ako, marigin mo na po ta DTR.
1: Aba?
0: Sika, solo. Pagin nag-ipakot ang DTR, mga maring, ha? But anyway, kinito ang programa, ito ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aring nga mas walang tip pa, yung muna-una, di ka makalimot sa mga balerunon.
1: Kana! Yes. Permiti mo makuha niya. Pagkuman, ayasan nyo na i-flight mode inyong mga cellphone.
2: Ay, yeah. Okay. Talawan mo na siya. Judith at Judith.
0: Isa na sa mga nagpasabot nga. Huwag makalimot sa
2: balerunon. Salimang panawag si Judith. Good.
1: Oo, mauna ha.
0: Si Judith. Ito lang siguro sa Tokun. Uy,
2: Mugani.
1: Tokun na. Si Billy.
0: Si Bailey.
1: Si Billy.
0: Kasi nga Billy.
1: Mga bills.
0: Mga bills sa tubig.
1: Bills sa kurente. Bills sa internet.
0: Sila ginanduha di ang mga gikaintapan sa mga pobre.
1: Kore.
0: Si Bill o si...
1: Si Billy o si Judith.
0: Ay, naku, mga maring, ay maghawala kay musulod ang ato ang Demerites and Friends. Tapos sa dipag, kanta ni... Kuani?
1: Si Davy Begson.
0: No, it's not.
1: Alin sa wala siya?
0: Si Tiffany.
1: Aba, pigagaw, magulan sila.
2: Tiffany ice cream?
0: Si Tiffany nga...
1: Dito na si Davy? Si Davy Morales?
0: Si Kuani siya, si Kuani. Muna yung kakanta sa All This Time.
1: Aba! Masa may Bisaya sa All This Time? I play na lang ito na din, Joy.
0: Kaya maglibog naman punta ani. Ito na yung pahinangod sa mga namati. This song is for you. XFM!
1: Exciting!

0: kanang kay mo kuan na naman ka nakantaha ba? Kalamig yun sa music sa XFM o eh? Pero yun siya ka nang kuan ba? Kanagani mo na kagibayaw? Every night and then kantahin sa linyo niya. Pero naman wala. Apil din isa.
1: Dale, dale kadiay. Mao na ako ang tangag nga akong ipangutana kaninyo.
2: Nagtangag. Ay, naku, welcome ka mong tanan, oy. Diri, asa to ang pinaka-Marites nga segment, kaniya?
0: The Marites and Friends!
3: I talk to my worthy...
2: Lo yan, ikuan mo yun, eh. Ikuan ba ni...
0: Kinsa?
2: Putin. Si tanduan saon pagtaon
0: si BVM
2: si sa headset kay parang naanda naman niya kay kana naman tungkuan headset
0: man sa earphone
2: earphone
0: yes
2: sa ulo mong kunya gibutang to mo ng headset
0: kay ko sa ulo to gibutang headset to headset bayra sa kuan
1: right lagi siya kalit
0: but anyway syempre naka certain vitamin C ba ako
2: ni iPhone nakainam ko
0: oh
2: says the pen
0: aba kaya nung nag-sis ka, pet.
2: Muna nga, bisag doon ako yung mga pamaol sa kalawasan kaya gibali-bali ko ni Edgar. Nonsense.
0: Nonsense. Kaya nga naman, nakainom mag-sis ka, pet.
1: Wala ta lang ninyong mimo, ha?
2: Kaya nga maring.
1: Ito ang produkto.
0: Bito, sis na pen. Bito, mag-buot, mag-gano. Muna yung magbasta.
1: Ako maglikay lang kuda.
0: Sige.
1: Gusto po kumudawat sa hatong December.
2: Gusto mo kasi mong ginabuhi. But anyway, mga maring, ha, sa makausap akong busy imong trabaho, kanang gadot-gota ka ng construction imong trabaho, nga kay, just di nakaka-jurger si mga sawa, kay grabe mga pamaol maring. Kung siya ang ibuhaton?
0: Kung hindi nakakajajan si masawa?
2: Kung sakit ang kalawasan ba?
0: Ah, imna ni mo nagkuhan ka ng sis the pen. Pero, sis the pen.
2: Asa mapalit?
0: Mapalit sa mga butika, parmasya, sa inyong mga lugar. Ana.
1: Sa dool lang, sa dool.
0: Ay, mo, dool. Oye, kaya diba, manggamog sika dito.
2: Ano mo,
0: ato sa dool. Ay, mo, dos layo, kaya naiiro dito.
2: Bitawin ko ng mga pamaol sa kalawasan, higit na makakatakad ko ng nakalabay alam ha dito sa
0: Glan
2: sa Glanta
0: sa Sarangani province
2: nugon kayo utaka apple kaabot sa utaka hapit utaka hapit sa kapilat
1: ay ang lagi kay picture dito
2: o panahon na pose
0: ay katong kami kay nakaagi magyugo sigo agi das kapilat okay ba ya okay bud entertaining okay, kayo.
2: Mau ba ka nang nagid tuod?
0: Ay, dasi, wala na
1: dito. Lahit ato ang gihunungan. Dito, sumun dito
0: na pita. Dito, sa sulop man to.
1: Ay, sa sulop to.
0: Area tong linlin dito na pita.
2: Ay, mo.
0: Mga bingkahan.
2: Mga parinti mo to ni Bong Algabri.
0: Mga parinti ni katropang Bong Algabri. Na pasukot ang siya. Alpin siya sa kuwaw. Ano siya, master mo kay gagaw na rin ko, kini. Pagkapot na rin siya, wala mo ba yung abri BPI? Asa, kata ko nga papatuloy ngay gagaw ni mo. Pulit nito ko, pulit nito ko itong bingka. Ano siya, master, siya na, kuhin mo, maganda yung gagaw na rin. Ano siya, wing, ito, wing, ay, kuala na wing.
2: Gikas na ako, wing.
0: Gikas na ako, wing.
2: Ay, nako. Hoy, nanda ko yung checka ron.
0: Ha?
2: O, sa tayo mo yung ganito nga nakachayka today.
0: Ay, grabe.
1: Nanasan?
0: Oo.
1: Lagi na sumawat, nagatubot.
0: Makulture shock sa taan niyo.
1: Nagatubot na gina yan, chico.
2: Mura na yung bayot nga libakera kaayo.
0: Hindi. Ano ni siya?
2: Onsa to?
0: Nako'y nakita ganina.
2: Ha? As in?
0: Gusto ko siya makaunog kaning kuhan, saging.
1: Ay!
0: Babae?
1: Babae?
2: Baka sa kasaging, brown o green?
0: Depende magod na siya kung depende kay kung yellow hinug man lang siya.
2: Oh, oh.
0: Banana man lang siya in English sa saging.
2: Kanang no, brown nga saging sana.
0: Kardaba.
1: Oy, nabunog.
0: Nabunog na. Depende magod na siya. Kasi in English sa saging, ano ba? So, depende na yellow kung hinug. Banana kung kanang yellow, ano ba? Yellow banana lang siya.

0: sagi.
1: Idara na siya. Ano siya? Uy, pakihilom dia. Uy. Kung nga, sa ato pa siya nga, manong kuhan man ka siya nga, naglagot ko kay, way, naglagot ko ano yung Nordico?
2: Ay,
1: kaya, ah, Nordico wala ka nga.
2: Nordico o Dela Fisi?
1: Ano, Dela Fisi kay, kuhan na wala rin kurinti.
2: Alo, uy.
1: Iko nga, niya, kano, wala rin kagi, gi-jir-jir sa imo ang banda siya nga. Wala naman, wala naman yung kuhibaan na, uy. Niya, kisa pa pimijir-jir na ako?
2: Aba.
1: Karon. Tingnan na yung kukansa.
2: Onsay na yung tabo sa sunod ba?
3: Andyan na.
1: Naana man sok na. Unya, wala na mo painit sa imong kuto-kuto. Sa wala lagi. Iko nga, kana na yung siko andyan sa sulod. Ali siya nga, ha? May rabala sa sugot. Aba.
2: Aba. Intro, boss.
1: Aba.
0: Kung gitagaan na ni mo itong pangpakuso.
1: Wala man. Wala pa talaga. Ako gana dito. Sa man, bossing. Kahit ang atong kandiha, atong armas di puigo siya, wala pa man. Uy, wala pa daw yung kwintro.
0: Ay, manukad pa di ay.
1: Yes. Unya, karon. Ang karon, anya, ala ko nga. Unya, madam. Kanada siya, madam. Ala siya nga. Kuhan mo na si master. Uy, kanang... Ano po na siya kanang bugoy-bugoy yun po na misteriya. Mayroon man na sa sugod.
0: Ay!
1: Ay! Aba.
0: Maro po di ay.
1: Ako nga. Ako na katangan sa GC ha, ang sunod nga kabanata.
0: Maro ang pata.
1: Maro nata. Maro ang pata.
2: Ang saging, kamusta?
1: Ang saging, gyana raw. Gyana ka gipanitan. Gyana. Gipaslak. Murag.
0: Wala ka ay.
1: Gidip throat.
2: Wala maagig usap. Largo tulog.
1: Gidip throat. Ay. Grabe.
2: Wala uri matukan.
1: Wala uraw. Grabe, murag silindron.
0: Murag akong gisukod yun na maring. Murag naman sa mga city.
2: Ang katasun sa sabi?
0: Ang katasun.
2: Mabuto ka kindi di ay.
1: Nato, kang kindi.
0: Akong gisukod yun, murag lampas mag-isip sa kukuon.
1: Gisukod yun sa bayot. Lain na rin siya magamit ng kambiyada kay mugulit anan na.
0: Wala ka kita itong gibitay.
1: Asa ako, katong gibitay.
0: O saan ka mo larga mo larga.
2: Buti, pinaka-excited ni Kainet.
0: Pumusa
2: kaysa sa patrol.
0: Okay mo. Banto na siya kusog mapronsit siya gusto.
2: Parang ako nahilis sa gudong
0: ko. Ano siya mga pronsit ko? Ano siya?
2: Ay mo nito yung punteriya.
0: Punteriya diyan.
1: Siya yung lucky charm gapon.
2: Yes.
1: Ay, naka experience niya ko ano, no? Kaya, eh, maandar ba tala mo? Mga naman sa ato atraktara kaya naman tayo reseryuhan, no? Kaya, sa mga kaya, mukhang mungurus ko, naandar ko kaya nagkipa-drive ako siya. Niya sa anay, siya, ay, kasi drive. Pa-drive, lagi kong simpan, naanak ko, eat me gifts. Magpangurus ako, uy, eat me gifts. Amin ako, gatong rosaryuhan eh.
2: Ay, nako. Ay, nako.
1: So, katong balik ta, moto. Oh,
2: balik ta, babe.
1: Ano, anak ko, unsa may plano ni mo, anak maring. Anay siya nga, maring ah. Tanaw lang nga niyon niya, pag mahuman ni Gurot, masayo ni Gurot ng Sudan.
2: Ala,
1: aba, ikaw atangan na muna sa GC, ha? Sa i-update na tapos sa Jesse.
2: Ayay, so,
1: may mga anak ang mga factor.
2: I-flight mode ang mga cellphone, aron nga maka-update sa JC.
1: Yes. Ayun niya, pang flight mode, ha?
0: Wala ging load.
2: Wala yung load ang bayot, Marie.
0: Wala yung load.
2: Ay, nako.
0: Wala na sin ang ganihang, ang pulso.
2: Mga pulso.
1: Sige lang, kaya, better luck next time.
2: Sige, oy, undangon ta niya ito, ang
0: Marie. Undangon na ito.
2: Basing kapurok ta aning kalakihan ni Marie.
0: Kasi papulihan na po ng lain na segment, ani.
2: Mga katropa, gikan dali sa studio, doon ay usang kakantang giganta ni Rudel.
0: Kasi ba Rudel?
1: Rudel Fernandez.
2: Rudel nga, kuwan si Rudel, Rudel Javier. Katong ningon nga, doon ay ipaigayon nga sudog. XFM?
1: Thanks,

0: katrupa. Exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige no. Ibutan ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipase.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Premium D3.
5: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa day na Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay? Ang Craft Gold, daghan na ang nigamit dini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maude na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad nakasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Kapiba nga anti-cancer. Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pay anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
6: Yes, to help.
7: Exciting!

0: Mada.
1: Ayan, so welcome mga manager to ang Tela Greeting. Kini ato ang special segment mga Marie. Kapan siyempre mga special
0: child.
1: Ato di kada to mga igala sa tuang gitawag og Santon nga gold coffee mix para nga mas mulami pa ang imong pagpaminaw. Inom sa lami nga kape.
0: Ang Santon
1: gold coffee mix.
2: Naay unsa na
1: coffee?
0: Yes.
2: Sino na sa coffee Maring?
1: Ang coffee dinhi sa ikuan, dinhi sa mga sangkap.
0: Sangkap nga? Gulo sa tayon?
1: Oh, yes. Og collagen.
0: Ha? Kaya na?
1: Nga, sigurado mapaputi sa tuang diha de pita, mga mga. Aron nga, di mapulaan yung partner sa pagkuhan-kuhan sa imo, ha? Dapat din ang kami sa tuang diha de pita, mga maring. O nga, aron nga magkakuanta, ganang makainom taan eh. Dito, diha de pita, palit diya, oh. Palit diha de pita, oh.
0: Diha na sanahan ba?
1: Kape, o nga, tilawi. Aron nga, makaana ka, wow, this is coffee.
0: Mula yung kape.
1: Ingan pa si Ray Alinton nga napadal si Kuan.
0: Napadal yun si Kuni Lloyd.
1: Napadal si Kuni Lloyd rin. Gipicturan.
0: Bebe, asa be? Asa picture be?
1: Hinuktok pa si...
0: Asa na be? Aba pa. Bebe, matalaman ako be? Asa na be? Atalaman ako ni Kuni Lloyd be?
1: Abe, kita na.
0: Mana tawagan na sa... Muchat sa itong iyang kwan. Mayungan na sa itong si... Magdadaro na. Kasi na yung problema ni niya. Kasi na yung...
1: Ay, GPM, mag-report na yung mo.
0: Asa ba na ni?
2: Ay, wala. Gidilit na.
1: Gidilit na.
0: Emergency call naman lang na, oy. Oy, si Iko Lima.
1: Hello, Iko Lima.
0: Ay, sa doon, grabe naman ang imo mga kauban dila. Oy, mara naman ang hot mama. Shout out ako doon sa ako ang mga kauban dila. Si Alvin Liano, Makulsog, Mulohod, Labinaog, Makaturbo, Aba.
2: Gabi ramay kabulong Mulohod.
1: Sangyad-sangyad na po sa balas ang mga itmig games.
0: Itmig games. Alabas, kasi si Iko Lima. Iko Lima. Tama ra gyud na imong igo lima nga kada sila imong i-greet kay mabakwana na po din ni Demare mangwana sa to.
1: Aba madiskitahan
0: na sad na ha.
1: Madudahan na sad siya maring.
0: Kay kada si Demare di ra gyud siya gusto kalinaw sa iyang panguyo.
1: Oy. Wani na siya maring kanang gusi uyak din na siya.
0: Musalisi pod, musalisi pod.
1: Aba, dabi na mo kay na siya.
2: Ana pa si Johnny ang gol mulato. Doll pa shout out.
0: Kadaraman di ay, oy.
2: Ano si Nito nang yung tarila?
1: Napadali ang si Lady Morena. Yung siya, hoy!
2: Hoy! Taas kayo, hoy yun.
0: Kasi si Processor magpapagwapta, guapex, mayong bone taggers. Aba, sana siya, kalingaw mga...
1: Maroon na stress ka. Basta.
0: Ay, ginawa ko si Wilma Joaquin.
1: Hello, Ma'am Wilma Joaquin. Kisa pa yung nakadiri yan.
2: Si Mitch, you're wrong.
1: Hello, Mitch.
2: Hello, mga maring, mga uyotar. Shout out ko, Idol Tanini, Ben. From you, Bataan, DDO.
0: Aba. DDO, di ay ka.
1: Kasi na bangko na.
0: Bantay lang ka, Mitch, sa Europe.
2: Huwag na maring. Kaya saan ang DDO? Bangko pa ba?
0: Sili, Nida. Kamang bang mga bulokon, mga. Kaya sa Diri, Dia, o Unsaman.
2: Ah, di na ito na ito.
1: Kining kuhanan ni, kining warayan ni.
0: Mga kuhanan, Arabo.
1: Ay, kisa pa na din kalingaw sa mga sestas.
0: Kasi yung ikaw, Metsiorong, ha? Matilaan yung kada mo ron, Metsiorong.
1: Ang sa pa lang yan, mga mari. Pakishare siguro sa ito ang programa today. Oh,
0: yes. Yes.
1: Ano po sa inyo mga silingan yung mga maritisap?
2: Dili kay kamo lang ang marites, apil yung silingan.
1: Ayan. So i-try ko na nato mga marin kung doon na ba ginanag, minat sa radyo. At kung i-open na ito ang linya niya, pwede sila manawag.
2: Sa mga radyo?
1: Yes. 0966-306-9560. Abrihan sana ako ito ang text line.
2: Abriya mare.
0: Ay lagi na sa man.
1: Daan mo na akong cellphone, oi. Daan mo
2: yan ay ni mong gapoy ko cellphone mare kay naportahan.
1: Ayan. So, yep ko 5 ko, wag mo na isira.
2: Alang ang balikan siguro, paspas mabugay ka.
1: 0966-306-3065.
2: Ano to?
1: 95-95-69-69.
0: Bilang ka-tray na, ha? Bilang ka-tray.
1: Tulog ka-tray.
2: Tulog ka-tray.
1: Tulo ka trick ay mahal ba itlog ron mga maring? Ah. Oh, lain na naman. Sa ito na isira na ito ang
0: text line. Sige, ito nga. Ibaba na lang isira na ng text line, B. Karuan, sige.
1: Oh, karuan mga igala. Ang kanya ng mga bayot, diri as lakpayan, mutila na may. Kailan may naging itila.
0: Ah, ba, may plastar. May kasabay mong tili, atila na may. Ayan na lang, dili na. Ay, si, ano ba si Lidi Marina? Ang magan, eh, hoy daw. Ah, kasabay tilaan mo na may. Pili lang na. Ito lang kayo. Ako, mamili na ko diri ako, ah.
1: Ako tilaan ng si Yorong Big. Ay, baron niya makinap, ganyang mata.
0: Ah, kasi si... Oh, ayun ko yung ma'am, ayun ko yung choice na eh. Matilaan ko kini si Lady Marina.
1: Ma'am!
0: Ah, bawahe na bitaw ni.
2: Bahala na naman sa kodo na.
1: Bahala na. Bahala na si... Daruhon ka, Marie.
0: Silang, mga tagaan. Tagaan na lang ko na siya. Tagaan na lang ko na siya. Sinta mga anak ni. Kanang... Kanang anak ka ni, oh. Kanang pangana sa daro. Bang.
1: Karas?
0: Oh, karas.
2: Suyod, suyod.
1: Masa daro ka ng...
0: Ayug... Sige lang, nga naman ko yugos balay, oh.
1: Yugo.
0: Yugo. Kurang karon na mga katilang tao.
2: Kami o elepente?
0: Kaya gani, ako be.
1: Oh, kita yung mokinsa.
0: Hindi mo rin na, wala kita yung lain na, wala kita yung chuchoy sa nita eh, be. Plaster be. Da-da-da-da-da-da. Pwede mo si Gunda? Pwede mo si Gunda?
1: Saka yung kabuhi, Maring.
0: Bebe.
1: I-cancel na lang itong ginahan.
2: I-cancel, kaya naman ni Pauline.
1: Aki sa muna yan.
2: Basta, basta.
1: Patila dirian sa Purok Tres ang dili mawab, especially Vanilio family, Sako family, Burlat family.
0: Aki sa si Rolando Sim Sako. Si Kinit na may motilap ni si mga kaya. Ano na may mga. Si Kinit na may motilap ni mga.
1: Taksa naman ni Midori.
0: Taksa naman ni. Si Tilapin itong isa. Sa ito mga?
1: Si... Pasigundahan ako. Basi mga ito ayang kabuhi pa.
0: Sigundahi.
1: Okay na si Ma Metsuro. Masigundahan saka.
0: Sige na. Sige. Wala, paspasa sa dila, sa bayot, oy.
2: Ana pa si Ronaldo, segundahe, master.
0: Ikaw sa akin, kasi sa matay mo si Wilma, be.
2: Mirahan ako otro si Wilma. Wilma, pagdakilin.
0: Lady Morena, si Lady Morena, sa segundahe na sila ko, ne.
1: Segundahe na, kaya at least, eh, malon.
0: Lady Morena, at least, pag mukwal man ka, hindi ka makalimot, ane. I-plastars mong bangko, be.
1: Oh, natakilin gato sa lingkod ay.
0: Asa ko kita. Makita ka na ako, be. Sa'yo mo si
1: shit. Oh, muta na ako gin sa
0: sakit.
1: Uy, ganahan yun daw kaayos si Master Mutila, si Juan, si Ronald Limsako Mutila ka Master. Ingin ba si Wilma Wakin nga, taro nga katropang gwapang Daria Ray.
0: Aba, taro nga, Osbe.
1: Kilid na daw? Ang katuro daw.
2: Iyan ako ipasa kang Ray?
1: Sama, Ray o Ray?
0: Grabe naman yung bugayo. Ay, sige. Mga inaot me, huwag manasad na. Kaysa na may matilap, matilaan na mo. Mabunutan na mo, ah. Maraming tayo mong matilaan.
1: Ayan, so huwag manasad na, huwag manasad. So huwag baay mo kalimot, mga maring. Tune in, gilmo. Iuna, gilin yung mga mensahe. Aroon nga. First come, first serve mo niya mga turada diri ang mga maring. Ay, kaya maghaba, masunod na nga ito ang live drama.
0: Yes!
1: Apa sa di pa doon nagkikanta dari sa mga buyog.
0: The biggest.
1: The biggest.
2: Biggest.
1: Ang awit na kanayon na How Deep Is Your Love.
0: Aba, ako sa kalaw, mga imong hanggugma.
1: This song is for you.

0: Yes, mga maring, balik ta alas 11 just lang atong oras, mga higala. Live, you can dire sa studio, sa Studio X. Kami kanin yung mga X, mga maring, ha? Nga, mara mga nao, mga Y?
1: Siyempre.
0: Kami ang mga X na lisod, kayong kalimtan tungod kay paspas kayong mo.
1: Tila. Welcome. Mara tayo si SMR na lang. Welcome.
0: Anya da, sige daw. Wow, welcome. Ikaw.
1: Okay, anya, up. Alright, okay, mga katropa. Welcome.
2: Katropang Armel Cortez.
1: Bong, ay, ikaw na mga style mo, Bong. Ayun ako na mga style mo, Bong.
0: Ikaw, mataan yung mga parakan, matani SM.
1: Lagi.
0: Ay, nako, mga mari. Ay, alin na sa ito, mga kamot, ang usa kasuat papel. Apan sa di pa, mga mari. At para yun sa ta, si Randy Ran Santisas. Namati siya karon, listening daw siya. Napagod si Rudel Opinaldo. Good morning, sabi mo, Rudel. Kumusta ito, mga pamitay, Rudel? Napadiri si Juni Angoy mula ito, nag-request kong song, gikumot-kumot sa dako nga kamot.
1: Aba!
3: Mukumot yan, mukumot!
0: Aba, mukuhan gini.
1: Ay, si Lilin, kumusta yan, pamitay?
0: Hi, Lin, kumusta itong mga pamitay? Lakip ang tapay, Lin.
1: Ganahan kayo siya sa ikaw may mag-greet.
0: Parang miyakso gahi ang kuha ni Lin-Lin. Ayan, production sa galangot na rin.
1: Ay, siya, makairita kayo mga tiyuba.
0: Anong pamitay mo, gikumusahon niya ang kasing-kasing?
1: Kasi ba, Andre? Pamitay niya ba?
0: Yes! Kung nakabaw ba ka, Marie, gina mapunggan ba sa kayo mo, taas daw ang edad, no? Kaya muyak-yak gina pamitay niya rin, Marie.
1: Ako ganyan lang, kaya ako gina gibot ang agkuhan ka ni duct tape. Ayan, tanawa na yung isang katambok.
0: Ayan po pala, Tamari.
3: Abilay ko.
1: Uy, nanay ka niya.
3: Nanay ko din. Abilay akong wakoy, apel.
1: Abilay akong nagbakasyon ra ka.
3: Pati nung napukun niya. Kamuraman doon magtinanaway.
0: Sige. Ang sa'yo masulti naman sa pamitay.
3: Ang pamitay, ang gagatong kapula-pula.
1: Alo. Lahi, maniiyaha.
3: Gumamela, magudto.
1: Okay.
0: Anong pamitay nga, Violet? Ang samay yung kahimtang, ana?
3: Ang ganang Violet? Sa pinta mo lang.
0: Dokan mo rin sa ito ang mga kulay. Ba't matag 8 milyones ka pesos di ay?
3: Ano sa 8? Nga G's, oh?
0: A G's na di ay?
1: Grabe, oh, na. Noibi na lang kayo na ni Odo ang isa. Noibi na lang kayo na ni Odo ang isa.
0: Ay, gikuan di ay. Gikuan di ay.
1: Noibi meron lang.
0: Ay, nako, mga mari.
3: Asa man ang isa din nila ka, oh? Asa man padulong
1: ka, ay? Ay, balik na kayo na. Kumalag ka, oh, ng isa. Dismail na po.
0: Ayan, so bueno, mga igala. Kini ito ang panag-uban karon. Live nga drama. Ito masasaksihan karon na ayaw ipiyong inyong mga mata. Ayaw itiklop inyong mga dunggan. Ayaw po na ayaw ipagawas inyong pamitay. Basit tuwi kong sa mga.
1: Kaya.
0: Ato di ka na ito, mga marings. Ato ang kape nga. Pwede lamiag. Ako na, tigwang naman dyan ka. Eko no, kanang first time ko katilaw kape nga lami. Dyan ka ayaw maring.
1: Sa ako dyan.
0: Magkita na. Umantarong hikot-kinit niya ako ang kwan sa likod. Uy, makitaan man ito ang
1: Adnal?
0: Ako ang potbolon, siguro ako na hairstylist na ako. Kani naman kabalo mo hikot.
1: Ako talaga, wala nila practice. Wala nila practice sa kanga Leo Ribito Salon. Wala nila dito.
0: Ako sa ganyan, saan makakain? Ba't ako na makahikot? Ano sa nga? Ako, wala naman hikot-hikot ni.
1: Aba?
0: Kisa pa?
1: Aba, alam ba si Ikulimaw, naka-limit ko gusto na ako si Bong Algabre akong gusto madungog mutila.
0: Aba.
1: Aba. Sige lang, okay rin na Ikulima, ha?
0: Ayaw, kahit tumutila si Paribubong Maring, kahit kanid yung kahit
1: ito. Oh, murang murang lila ito, murang liha.
0: Murang lihang number?
1: Murang number, saan na pinagkakabit? Kunikti. Kanang-kanang pagkuhan ni mo sa kunikti, sa kuhan ka niya, kanang-kanang sa kita ka ng mga sakinan nga ganang tanggalon.
3: Og tanggalon na siya ang pintura, 100 to the bangka.
1: Yes, o.
3: Kanang mura nagbalas, gani.
1: Kanang-kanang, iyan na sa contact point, ba, para muandar mo sa kyan.
3: One fifty.
1: But anyway, so, ato na nga, sugdan siguro, B?
0: Well, ang ato ang drama, ato ni kanata sa Santon Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga parmasag butika nationwide.

akong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa kupagyukbo kaninyong tulo mga maring. Lapidag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong programa ang Gigagub Dance Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Ako din si Ayot. Nagpuyo din ni sa may Damao del Norte. Minyo na ko. Huwag na ko'y bana nga itago na ito sa pangalang Janjan. Mga maring, gani akong suwat karon nga ipadangat ako din siya si Bialan. Dugay ko na ninggi daladala. Kaya kanima ko na akong bana nga si Janjan. Grabe kayo din ang trabaho ni sugal, madyong, hantak, ana ba? Na inom. Mga maring, ug dili lang kana ang problema nako kang Janjan nga kumbana. Ang butog mga kaning iyang pagkalimtanon o kaning ati krabani o tinuo niya ang gingon. Pero masamtan ninyo kung unsa gyud unod ni ako ang suwat. Ingon ani mga pagitabo.

0: अरे अरे अरे अरे अरे
1: अरे अरे अरे अरे अरे अरे
2: बताए बताए
1: अरे अरे
2: बताए बताए
0: बिला बिला बिला
1: ओ 200 अरे अरे अरे अरे 200 अरे अरे अरे अरे
3: singgang ko naman o bala ni Tom Jones.
1: Sige, pa. Ay pangarap manang.
3: Ako ay pagsig ko ang buwan na.
0: Sawa na ko ni Pre.
1: Asa, kalimut ko sige pangani mo mang.
3: Ayot.
1: Ayot. Ayun naman ka rin, gantak mo ko doon, isang gawin.
3: Usa ba mong ayong ganda?
0: Pre, pasig mo post na ka pinin mo sawa, Pre.
1: Pre,
4: ayun, may kuwala niyo yun, kaya
1: na... Pre,
0: Pre.
1: Limog ko rin naman ko rin.
3: Asa?
1: Naman ko rin ako rin.
0: Bilungan niya. Wa para bente ka pawe pre. Ay ay sudah pre.
1: Muli na ko. Dara.
3: Ay ka dere gore. Ikaw Tom Jones. Gipaluto biya ka dito ni dito sa unahan. Ano nga magkikipaluto ka sjo? Ikaw ka blangan jo kay ka hore.
0: Uli sa mga madam.
1: Ah mama.
0: Di okay na mas lito.
1: Lupig ko. Lupig libo ko ako muna ko dere. Tara mang ulit ayo.
3: Ulit ta ulit ulit ulit ulit ulit.
0: Hoy Jan.
1: Eh dako ro mobil di
0: pre.
1: Ulit ko pre.
0: Jan. Puno maro.
3: Usa ako. Sabang ka!
2: Yun.
3: Wadyo kailangan pinuhatan na sige rin yung kagdula gantag niya. Sige, huli mag... Hantag, magtungit.
1: Usa ba ko
3: di magkabuto? Magtungin, magtunten.
1: Di ba kamuto? Sige, libog ko nung kabut kong lugaran dito.
3: Usa?
1: Wala. Wala kamuto ko ni Tio si Dois, mamakaw.
3: Ha?
1: Yan nakabot mo ko dito, kalimot ko. Ganun ako ka... Mang... Wadyo ka malo, mang.
3: Wadyo ka... Sinikalimot, sinikalimot.
1: Nakalimot ko,
3: sige. Nakalimot ka, nagikuti mo akong buwakuan. Wala, dire, wala ko yung sulod sa kong... Ha? Tama mo na akong kwanere, oh, pitakan eh.
1: Unsa?
3: Ang akong Trismel. Nawala na akong Trismel.
1: Mang pasayo ako Trismel naman. Ano?
3: Unsa?
1: Wala akong kabalo nga nagkuha akong kwata sa imong.
3: Wala
1: akong kabalo eh.
3: Kala ikaw, because dyan dyan, happy to naman ka maupaw. Kadako lang tiyan niyo, basig bam na.
1: Mang ayot, ayaw ipuntaw, ibundak. Uy, kay...
3: Ayaw ko wala na, ha? Ano
1: makamutuas ako, makalimot ko? Nakalimot siya ko. Murpa, oh, naminaw ko ng lumhir na bangason.
3: Ayaw ko wala pang istorya. Ah? Wa kay sama, wa ka nang trabaho. Okay ra ta ko na wa ka nang trabaho. Ah? Karon,
1: sa mo na kalimot lagi ko.
3: Nakalimot.
1: Nakalimot lagi ko. Sa ako ko balo sa.
3: Baga.
1: Akong gibuhat to. Ma'am.
3: Dira ka. Mga maring. Inana ka. Problemado na ko sa kung paano nga si Janjan. O dili lang ka na. Na yung mga panahon nga mapasan ako din siya nga mag-inom sa mga barkada. Una, pag-abot ako dito, iyan pasagilan niya ang mga barkada. Ngunong naabot ko rin siya dito. Nagkanyo sahay ka nga ang iyang mainom nilang beer, abot ako siya ka kiss, ang iyang i-declare ko kay Isara. Isara ka botelya. Hangtod, inani mga pangitabo.

0: Ingon ani akong gusto. Kanang inom nga inambigog ba nga? Walay iwanan ba? Walay iwanan.
1: Yato pa mga
0: alam mo. Siya papre, siya papre.
1: Ako niya.
0: Ay, mga na. Okay, dumagan na kanil. Isang hakis na eh. Ang nakortin pa kong balidwa.
1: Ah, dumag.
0: Oh, kay daog daog mata. Daog.
2: Pero siya tap ko na
3: ba? Uy, gold-plated beer. Bago di siyon sa mga way ambisyon.
1: Bangas. Ay,
0: ano din na day?
1: Alam niya, okay, alam niya.
0: Siya.
4: Kalami mo ni pumpano ni? Pumpano nga gi-stem.
0: Gi-stem na. Pwede ba puti kayo?
2: Gi-stem.
0: Gi-stem.
2: Gi-stem.
4: Alami yan eh. Ako alami mo rin.
0: Naway, order lang. Usag-usag mo order rin niya.
4: Miss? Miss?
5: Yes, sir.
4: Ay, wapa. Marika rin, Marika. Kalamis. Kalamis samput.
5: Yes, sir.
4: Mura magtaga-perido.
2: Wiggle,
3: wiggle, wiggle. Grabe, oh. Kuya, puti yan, yung sambot na ka, parang nula kang pickleball, gang.
5: Amala, sir, uy!
0: Ang sabay nula, din yung nugang.
3: Ah, dahil yung sarang, ipakutahan na ka ng tambong.
0: Ang sabay nula, baka katubang niya ka nga.
5: Ah, kuan, nanong ko, kuan, sir, kanyang...
4: Hapakong kuna kong sampot, anibi.
5: Ayan, sir!
4: Umukas sa sampot, uy.
3: Ah, baby, ako kuna ipahapak ka pa rin.
4: Ah, sige daw.
5: Grabe, katulo mag-iisip.
0: Lain, nagiging gano'n, pre. Lain, tingin mo kayo na, pre.
4: Basig, transgender niyo.
0: Paduda kayo kayo kayo. Ito, sige na kayo kayo sa namin.
4: Pagka daw.
0: Paduda kayo kayo, pre. Or nahubog lang tayo, pre.
4: Ako na yung glad on.
0: Siya sa, pre.
4: Name your prize. Pila man ka kay gusto ta kang jerjeron. Amo ba diay?
5: Oh, biyahe dol mo na akong mana, sir.
4: Kining beer house nga amakan kining kwartos luyo, pwede ba diha?
5: Pwede ka dito dito sa may interior de pizza.
0: Pre, diay man, di mo gud na kwarto, pre. CR.
4: Ah, CR na.
2: Oh, Silias pala pare. Grabe sa pare.
5: Yeah, guys, sir, mani ba ko pa di ha?
4: Lipong na gede ka, standing reman. Standing, di mata mo yaka.
5: Sir.
4: Sige mo niya lang tayo, salutan mo niya.
5: Sige, sir, baka kung saan po, JP.
4: Grabe, may ano
5: yun. Sir!
0: Pre,
5: isyon tiri o.
0: Okay. Tuwa ka, pre.
4: Ay, unya na, Ramesh, unya na.
3: Sariyo, siya.
4: Pangyua, siguro ko mga 150 lang.
5: Grabe, sir, ay, isyon tiri, besinto, sir.
4: Sige, mister na taon niya. Pero sa mampi.
0: Pre, ikaw, pre, kusunada ka?
3: Kusunada kayo.
4: Kung nga, tapit, 100 ta.
0: Ucap, pre. Some three.
4: Tabangan na to.
3: Pare, rabi po naman, pare.
0: Lagi ka, pre. Talikon, pre.
3: Sa plano ninyo, tabangan.
0: Ligig lumots, pare.
4: Kasi man, tulungan na lang ta.
3: Ay, sa tabangan ninyo. Dahil, tabangan ko nung ganila, dahil. Dahil lang ganako, dahil.
0: Ayun, pre. Pumunas dyan, pre.
4: Kwan, king, miss. Tulot me. Okay sa'yo mo, tulot me.
5: Ipinis, eh.
0: What?
4: Ay, usok.
0: Makasah.
3: Stop Jones, matira mo gini, Stop Jones.
0: Ay, siyempre.
4: Ay, inom na tayo. Inom na.
0: Inom na tayo.
5: Sundan! Uy,
4: masaw.
5: Naaralay ka rin, sinahala ka?
4: Masaw na.
5: Ha?
0: Pre. Piyapas ka, pre.
5: Ha? Nakitaan ka rin ni Gunggong, naaday ka rin buwang nga ka.
4: Asa mo na yung lugar ni?
5: Sa lugar na?
0: Asa ka, pre?
5: Aminaw!
4: Asa ka ko repit? Wala, uy! Ano na makadre, mang?
5: Ano na kadre?
4: Ano na makadre?
5: Lagi si Gonggong Riggs Lili, nagpalit ang paklay. Nakitaan ka dre, buanga ka.
4: Libog
5: ka. Naano na kadre, di ay?
4: Libog ka pauna ako dre.
0: Nakalimot ka,
5: pre? Sige, uman-uman, ang Tom Jones.
0: Ano nakalimot ka, pre?
4: Kisa ka.
0: Kisa mo, pre? Kisa pa nabot, ay?
4: Kisa pa nang bayanan
5: na. Buang mo magpakal ka, o hindi mo mga buanga mo sa pao, tabi.
0: Pre, malakas ako, pre. Ikalimala na, pre.
4: Pre,
0: bayari na, pre.
5: Uli dito.
4: Mang, sorry, mang. Wako ka balo.
5: Musyat pag yung kao. Ako na rin naman, Ibi. Ako na rin naman,
4: Ibi. Ay. Musyat po di ay ka.
5: Ako na rin naman, Ibi.

0: kebuang aka? Grabe jo kapa.
1: Ay ko.
0: Kay kuwan na kay silon lin si kung dunay malit og paklay, mabuang mo. Padu na imo. Sus gino ako.
1: Abi nimo di jo kamo to sa kong gisulti nga wa ko kabaw nung abot ko tong lugar ato.
0: Kasi wala mo. Ha? Wala ka ba lo nga lagi mo ito?
1: Wag mo kisa tong mga kauban ko to, katong
0: pareha ra man mga kauban mo mga wagin mo mga wagin mo mga kwapulos kinabuhi no?
1: Amang ha? Kinsa ka rin ka? Balimot mo ko limo ko. O, balo ba?
0: Dyan.
1: Kinsa ka?
0: Kanay mong ulo, di ba? Kanay mong dapit sa limbo. Hapit na raman na mahurot ng buhanga ka, basig.
1: Ano yung mga kasaban? Yung mga kabalo sa kong gibuat?
0: Mga kabalo? Kadako ni mong tawa, kabalo? Nag-inom mo nito? Pinanganan na yung inom nito? Bilang to ka kes?
1: Tulo, masiguro to. Mga kabalo? Kabalo?
0: Tulo, kuya kay mo no? Nakadaog yung mga kaupan, nakadaog yung mga sugal. Wala ba yung kanihatang sa kuwadri?
1: Ay, imo siya kong sukit-sukit to na nang yung mga kuwadri
0: mo. Magkakikagdag ko ito, ala ka.
1: Wala ba lagi?
0: Saan ka ba nakalimut, eka?
1: Nakalimut? Imo kasamaan mo ko na mulakaw na lang ko. Muli ko sa mo.
0: Ngayon, ano mulakaw mga alas? O gusto kayong ulan, no?
1: May mga kong kasamaan. Muli lang ko sa mo.
0: Alas 4 res ka lang dyan. Ay, nalakaw. Ang mga pinito nga na niya. Hoy! Gabusyan-busyan na rin tiyas buwa mo.

itong tawhana to. Wala mag ulit si Janjan, oy. Alas 4 na sa hapon. Kadlangon pa ito nilakaw, alas 4 po. Tuon ako si Atorto kong kumari, be. Si Maring Una. Kutupang tanon ito. Mula ko ko. Abrihan akong portan. Aniya! Aniya!

0: Nanak ko sa kong kumari. Ilam na...
1: Kalamig mo ginayin mo,
0: uy. Yun na pa.
1: Kalamig pa kasi kong asawa.
0: Tingog ka rin ni Janjan.
1: Kaya pa rin mo. Kasi kong dahan pa na.
0: Mura sila gajak impo yung abrihan ako portal
2: una Janjan
3: Janjan
2: Maring
0: Maring
2: Mura ni pabidawatan
3: ganun naman ko diri
2: ganun ako diri
3: kisa mo ni bayanan yung ipatungan ako
2: Janjan
3: ganun naman eh
2: ano ka naman mga Janjan?
3: Uy, itoklod na ka.
0: Grabe ganyan niya, no? Nalangandiis ganyan mo. Ibang sampo to, nalangandiis yung tao dyan.
3: Mang, huwag ka kabalong na ako dali.
0: Huwag ka kabalong. Huwag ka kabalong. Sinaw na kayo ang galong kalo ni mo.
3: Itaguan na lang. Huwag ka ulit tao eh.
0: Ulit sa balay. Huwag
3: ka kabalong na ako.
0: Ulit sa balay.
2: Huwag ka. Janjan, ano bang tarong niya?

problema karon, mga maring. Kanyang kumpana nga grabe kay kalimtanon. Sabi kayo niyo masulti, aning, ako tamangi ko ninyo, bikay. Wadyo ko kasabot na niya kumpana. Kay permitin niya ay rason ka niya pagkalimtanon. Okay na to nga nag-inom sila. Okay na to naghantak, nagsugal. Pero nabot na sa punto nga akong kumari nga si Una iyang ipatungan. Pintira ba yung paspas sa taon, no? Ay, maragrabit. Lain na kayo sa tanaw, kaya nagkong tiyan, no? Ay, kayo mapag... sa pakikards kaayo. Mga maring, kamo mo kayo nagpalik-alik na yung programa nga ngilngig mo manambag, tambagi ko, no, gubi. Kaya wala nyo ko kasabot aning ang akumbana nga si Janjan. Maluoy mo, tambagi taong ko. Di nila lang kutob. Inyo suwat magtatampo. Ayot.

0: ginawa ko. Grabe naman kayo na.
1: I love you so. You mean everything to me.
0: Aba, ang galing naman. Tayo nga, kantahin. Pagkantahan ng Bayo at Bebe, Bebe.
2: Bugon, maring lang.
3: Lahat ito makanta ko, Ari.
1: And say goodbye before anything else.
0: Ano to?
1: I guess goodbye, I'll see you. I meant to memories, you mean everything.
3: Damon din marinig mo kay.
0: Damon na din dong ang kanbe. Grabe naman mabibig. Patakay ko na ko galang isa ka chorus ato be.
3: Ah, sige.
0: Ay, be, katahan ko na to be. Kay kay kamayo ka mukha tag mga ide pirig-pirig.
1: Ay, be. Oh my darling, I love you.
0: Be, katahan kanta mo ndo ha. Kanta mo ndo ha. Ikaw be, sa kanta. Ah,
3: dati kanta diri ani ndo.
0: Ay, be.
3: Kinesia ako kani kanta ni Mac Gregor.
0: Ah, kisa man na.
3: Kinesia
0: Mac Gregor. Kisa man to pala, kanta man ang this song is dedicated to all the girls you loved before.
1: Uh-huh. Dear lovely flowers,
0: ano kayo na makinagantahan, di na maglarang wording, di na maglarang...
3: Araw na, hanap-hanap na ang kwan.
0: Lyrics.
3: Ang sungit sa...
2: Lasa na kayong sumbok.
0: Sige, magkakabasa ang talika, masalibuhan ba?
2: Sige, kaya magtuba.
3: Sige, kaya magtuba.
0: Yes.
3: Labi na na yung mga mag-ihinom ang tuba niya, madal na yung sista.
0: Sista, mayabaan na lang.
3: Sungits, mayabaan na yung tuba niya, mabilin sa gawas.
0: Ma-blurred na.
2: Blurred na.
3: Nakakaroon mo na, di na kaayos yung kuhan.
0: Kahit sa isa ka ba yun sa pagkatahon?
2: Ang mga tinta kay kuhan.
0: Sa katahan mo.
1: Oh, my darling, I love you so.
0: Ladies and gentlemen, ani ana, ato ang sugaton sa masipang sagpa, ang usa ka bayot, si Maring Daria.
4: Bakit?
2: Lain mo na kayo. Kanta, di mo na maumar.
0: Asa na yung request na.
3: Asa na yung kanta.
0: Naminaw si GM.
2: Akapela na lang ko.
3: Akapela.
1: Oh my darling, I love you so. You mean everything to me.
3: Dindot mo na ikaw.
1: Ana!
3: Dindot mo na ikaw kanta ngayong tapa ko eh.
0: Ala, oy, grabe.
1: Kopya kayo.
0: Grabe, marangin, pwede itip.
1: Oo, sa mga tip na.
0: Tipos baka.
1: You are the answer to my lonely prayer.

0: pag mo niya ay magtago-tago. Nay, nag-comment rin. Oy, pastor, sama na. Nay, nag-gabas o kahoy di, ha?
1: Nay, magkwanto, oy, kay...
2: Saan di yung dema, Jin?
1: Cat and dog, di ay si Yahweh. Ba? Ngayon pa, si Wilma, Waki, napay, napag... ka bakakaon makalagot ang iro-iro siya ba?
0: Masadaw.
1: Sinyatan siya. Ano ba si Liti-Liti? Ano siya nga? Ikaw di ay si Tanini? Katong kaoban ni Idol the Gold sa una? Katawa na yun.
0: Aba, oy si... Ay, shout out kasi si Ate Belen sa Basahi.
2: Aba. Ay, may tingog na.
0: May tanaw, ha?
1: Kaya na humana ang drama, Maring.
0: Oo.
2: Pero ay nakarelate siya sa drama kay dako mga katawa. Ana siya o?
1: Tulok ka buok. Tulok ka hang yung katawa, Maring. Ato ang area manager diyan sa Manyo Corilla, si Eldrin Diginyon. Ano pa siya? Okay ka ayong pormada ni Tia Daria o Maring Erika. Aba, maruwa ka giapil, master.
2: Dili mo siya pormada.
0: Sige lang. Pantay na dyan ka sa kwa, Eldrin. May pitkan, ginakon ang agugo ng imuhang Itmi Games.
1: Ano ba sa Eldrin, ha? Kay... Mukwani mo, limugmug, mag-inisag ka ng kuhan.
0: Limugmug, malitag ka ng humbang at ambok ayo.
1: Kada ba kang imo?
2: Mukilaw, mag-inigsibo?
1: Ay, naku. Mukilaw, ginansiya ka ng... kanang tangigi, gadagan. Aga, damay-damay na lang taan niya.
2: O sabi siya, tambasakan to, kaya tiil.
1: Kaya hap-hap man siya.
2: Tangigi, mudanga.
1: Napaangkan niya sa gawas. Tambasakan, hap tangigi.
2: Sa kuwan siya, crossbreed.
1: Yeah. Damay-damay na lang taan eh. Ha-ha-ha. Ingan pa si Kuan, si tuang Mega di ang kaoban sa buhat. Shout out daw kang Ray.
0: Ray.
2: Sabi na nga Ray.
0: Siya akong driver na si katawa. Aba.
2: Mo drive na.
0: Ate Belen.
2: Papamahin.
0: Ate Belen, basi ka lang. Makaingon na yung kanga. Sus, kini si Ray. Aganaan dyan ka na. Aruhay na dyan ang pagpangi.
1: Isa nga Ray.
0: Si, ako Ray. Nag-uban na sila karoon. Si Ray na yan, driver.
1: Mare ka pa inan. Makarinyo, oh.
0: Makarinyo, kati. O, kanang ikaw.
2: Ibalik sa kapital.
0: Ibalik ka kapital. Anak. Alam mo. Sige.
1: Ay, maayon ba mamati din sa mga taga Glan, Sarangani, ha?
0: Yes.
1: Ato na ka lang adlaw diyata sa may barangay
0: Sunday, ilang yan? Sunday.
1: Oo.
0: Sige. Okay. Oy, ganahan kayo kumukatanaw ninyo diha.
2: Pero ang tingala ko, Maring.
1: Yes.
2: Di ba nang hatag man ta?
1: Yes.
2: Nay, nawala.
1: Uy, minakuha sa kamera. Mawa.
2: Wala na gaming kagil.
0: Aba.
2: Eh, may nakadungog sa hong-hong.
1: Unsay ingon.
2: Asa si Arthur eh.
1: Pagbalik, pagpaingon pa niya, mura sa gatakilid. Pagbalik niya.
2: Mura na siya dahil ka ng kuwan, mura na sa kalimangong nilakwan.
1: Pagbalik, ayaay na yung paglakaw.
2: Dako na kaya ginawa. Dako na kaya ginawaan sa animal.
1: Pag-abot sa...
0: Kisa na.
1: Pag-abot sa sentro ma rin, asa na pitlan si Ardery? May gani, kaya gipakaon sa pansit ni Oligari.
0: Yes.
1: Naulians ang...
0: Labangil.
2: Kuyaw, tuntawhana, kay wala katingog ang taga SFM Jensen.
1: Sabi, uy.
2: Kay peting bangka.
1: Gikan sa... Gikan sa Glan, paingon sa Sintro, sa Jensen.
2: Pagpadulong, pagpauli, peting hagok.
1: May ganit, kaya wala sa dito mukuan sa bingkahan. Dito rin siya magpulalan sa parenting bubong.
2: Pabigwasan siya at nagputos ang bingka.
1: Ato rin yung tamagan na ito ang Kuan B, ito ang sender na ito, kay Muraga. Actually, si Gabalaka, kay Habana niya, kay Murasa. Kanagay, mga limtanon kayo.
2: Nakailihan ang tao?
1: Limtanon ka na siya, master, o ka ng kuan-kuan ka.
0: May limtaong inana.
1: Anong katuod ba siya sa balay siyang kumari kung kalimot siya?
0: Mali na ito, siya rin nakamalong, si Ate Krad. Ano ba ito siya? Kung tinood nga na nakalimot siya, nagpalimot-limot lang. Mura ba siya ka ng, ng Ate Krad, mura ba siya ka ng... Lisod biya kay Pukao ning kuan ba kanay natulog. Nagmata. Natulog nga nagmata. So, inalasad. Lisod siya po kayo na moingong ka nga nagpalimot-limot sa taong ano, wakalimot. Tama ba? Tama.
1: Tama na. Sakto na. So, muna ito ang tagaan o pagtagad mga maring kaagi. kaya hindi pa lahat.
2: Mga napulo kamilyon na nadire sa tuwa na minaw. Sige, sige na, i-comment na lang yung tambag din ha.
1: Sa mga hawad mo nambag, dahil kapalig-alig na hawad mo nambag, ala.
2: Kasi, ibilan ka hawad mo na yung tambag.
0: Sige, sige.
2: Patambag mo na to.
1: Sige
2: okay, dati. Si Elrond din yun, hawad mo na kayo mga tambag.
0: Oy, si Jonathan Lee, Suryano.
1: Aba, si taga...
2: Basig mo tambag mo.
0: Taga-diin. Taga-diin.
1: Sige daw, be. At ako nang patambag ko na si Kuanas, mga taga-bukid noon daw, mga maring.
0: Be.
1: Happy birthday ni Dave L. Hiniralaw, mga bayot. Aba, gibundang
2: katahan na po na. Atong katahan, your birthday man.
0: Nabali, amot wala pa rin ka pa sa mga steeping si Kainet.
1: Wala sa kalibutan.
2: Akapila, taakapila.
1: Wala naman sa kalabinaan, kalibutan na ba?
0: Ayokan eh.
1: Pero doon na sa ikang haan.
0: Tambang-tambang lang. Aba, tambang-tambang lang daw. Tingon si Ate Evelyn.
1: Salamat kay Ma'am Evelyn ha. Thank you tayo.
2: Dili lang kayo siya nag-birthday. At talang nag-birthday ato ano ng kantahan.
1: Sige, kantahan na lang yun na dyan, mga.

0: Happy Karun. Karun. Karun.
1: Si Karun.
0: Karun na lalaki na lalaki ng akong pangliho. Karun na lalaki na lalaki ng akong tingong. Karun na lalaki na lalaki ng akong pangliho. Manoy, manoy, manoy. Buiskarta ko, manoy. Dilinabayot, dilinabayot. Taas na kogtumoy.
1: Salamat.
0: And I thank you.
1: Gcash lang ang bayan.
2: Taka yung siguro number maring.
1: Happy birthday sa makausap ako ang Dave. O gaon ta, Dave, nga kanaganing mutaas pa ang imuha nga buhi. Ah, buhi, kanay mo ang kinabuhi. Karon nga ikalipay, maayo sa imo nga sawa.
2: Yes. Matagaan pa ka, og 200 katuig na rin sa kalibutan.
0: Aba.
1: O gaon ta, daghan pang kaayo mga presidente nga sama ni BBM may mamagian.
2: So, dili na ka, ayaw ng angal, kaya taas na kayo ng tuig.
1: Yes. So, ato rin tamagani, kaya palagalig ba si Master nga, siya ko niya manambag. Ganina pa, katamag ko na kayo sa...
2: Well, iyan ang lista.
1: Masa yung mga assessment, Master?
0: Ako na yung tambagan eh, sa ihatag na ninyo sa kuang trono.
1: Yes.
2: Pero, ato sa niunahon, kenapa may ni kutambag?
0: Katambag ka, basa kisama
2: niya. Ana, si Mitch, you're wrong.

0: grabe, oy. Grabe.
1: Ala, ate, upload na kita.
0: Ate, Belen, grabe ka na sila, ate, Belen, ba?
1: Mura mo ka itong balbakwa nga mong ikaon din, ha?
2: Bangun na lang.
1: Karang dagan kayong tambok. Natinala ko sila balbaka, order ko tambok. Natinala ko na yan.
2: Ako marin, kayo hapit ko gisab, digag. Tanang
1: oy baka
2: ano kuy di ko ano oy di ko mo baka baka maring
0: di ka mo baka niya kay ka mo kag baka
1: di ko mo kag baka
0: pero tilapin siya te bilid dilay
1: pero ang konti po kan
0: siya
1: wala na kitakloban next te hilala ka sibo
2: ana si ma'am Abel niya hoy
1: hoy ada hoy dumagi
0: si ganda hebe si ganda hebe
1: ate ayok likay ma'am.
0: Ate Bilin, ang katog, i-apil na lang yung jang tanggal ko niya yung mouthpiece.
2: Kaano ba si Mabilin?
0: Ray, pasensya na yung akol, kaya naunahan yung akol. Naunahan yung tila ko.
2: Ay, gani, wala siya gimaritis dayon sa girl. Aba.
1: Aba?
2: Ayun ba si Melma Joaquin?
0: Aba.
2: Si Melma Joaquin.
1: Si Mansi mo na din, ha?
2: Asa si Melma Joaquin, siya ba ni?
1: Joaquin.
0: Joaquin.
2: Sige, sige.
0: Dili mo na sa, kala si Wilma, dili mo na tikasag nagway. Kaya naman ko yun kailan nga tikasag nagway. Kaya mong isip palang daan, tikasag nagagway, ha? Okay. Si Wilma.
2: Amen, padriya, si Iko Lima nga, maoma importante. Ayaw, Jod, angkon, palimot-limot, Jod, kay pwede ba himoon ebidensya ang imuhang istorya, maong ayaw, angkon, nadungog, po nako na, ha?
1: Ay, muli kay Likay, muli kay
0: Lima, dungog ba kami dito sa Bukid ng Iko Lima. Basi ka na nga, mga kuwan niya, ka ng mga tools ni mo dyan sa inyo ang asya. Basi ka, dito na sa gawas, pakita, papamonitor.
1: Basi maglisod na kapangita sa number 17. Pang-abre sa ligid.
0: Tamsam na lang ka, Iko Lima, kung gusto nyo kagkalinaw sa imuhang pamuyo.
2: Pati maya na si Tatay Roger.
0: Sorry po.
1: Ay, si Rodel. Iwan si, iwan si Rodel o Finaldo.
0: Sorry po, Master.
2: Ano si Wilma kalain, nge.
0: Nge, daway, nge, plaster. Sige, bebe. Ay, kaning ayot, dahil kanyang imong banan ni mo, ipa-check up na kay Basiga, tinood yun dahil nga kuha na siya. Limtano na, ipa-check up na sa Don't Remember Me. Clinic, no? Kaya, kala bang Don't Remember Me clinic para sa mga limtanon.
2: Ay, nandiyan.
1: Asa ba nalang makita?
0: Sa mga clinic, nga wapa na tugod sa inyong mga lugar. So, inyo nang anon, inyo nang ipa-ado nito, ipa-check up na. Kaya basiga, dahil na siya yung problema. Pero, kalang iyang problema nga, yung ipatungan to yung nga kumari nga siyo na. Kanak, kung saan ka nang balansiya sa...
1: Nakalimot siya dito. Pero wala siya kalimot sa katoon silang balay.
0: Anak. Basiga.
2: Kaya yung mga, yung ano na, kaya bisag na pag-abot sa asawa niya, bisag miagas ng una, yung bagay niya, wala.
0: Ay, nana. Kaya bisilingan ka nga, yung balang, nadudas siya. Yung ano siya nga, ako ning mana akong bana kay dokay kay dole magpakuan ko dibe magpa-brikat-brikat ko diskili sa positive. Ya magoli siya bana kay hubog na yang ginagisita.
2: Ay sa ana.
0: Hay se chis ka sa ala de ko. Ano ni man? De ko nemo kay parang smog na ako sa kong asawa.
2: At least saka rundom siya sa naon. Na mamumurag naong sa asawa.
0: Correct.
2: Ano mo tayong oras mga mari salamat na lamang kayo sa mga nagpadangat sila mga tambag ug sa mga nagpadala sa karon sa iyang SWAT kaagi. Dili ka PM sa kagahapon mari asa da magpadala sa SWAT tampo. Akong giinan nga PM lang sa ang page na to sa XFM 107.1 Tagom para para igat.
1: Pero ang taga-Tagom siya marit, doon yung ihato di rin.
2: May tao lang si.
1: Magdala lang siya o ka ng isa ka buwan, ka ng isa ka box.
2: Box nga?
0: Sige na gagawin ka. Sige na gini siya gulit siya puson. Sana nangagibuling na yung puson.
1: Wala man siya buling. Ako lang yun.
2: Basig ko. Di ba na parang. Basig kaan siya na rin. Basig. O, nangainom ka pampakapit.
1: Si Sarian ba ko kumaring?
2: Basta ka nang ubos ang kuan na ba?
0: Si Sarian. Ino mo ba
1: kumaring? Wala na siya kagunitan, Maring.
2: O naman tayo yung oras ako na si Maring Ina Erika Dulig. Baba, dilimesta sa pagkakotin sa Antong Kurgay. Mamuna yung silingan.
1: Kinalaya pa na yung iyaan sa kanon na yung panabang si Tia Daria.
0: Ops, ay kalimot pag ina pampakapit ha. Yes, Master, ito nini ang inyong ligod na sigilang gabarong. Nagkasalamat!
2: Salamat kayo, oi!

0: listening more soft or hard?
1: Gusto na kong hard, yes, soft. Hard. Yes, soft-soft pa yun.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hindi nga, hindi mo gabi tawag rin, sir, nga ka ng pag-ilot. Swedish or shatsu?
1: Kuna ko aday, aday ka nang to, di ba? Kanang Bombay style ako aday. Bombay style.
0: So, kanang Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay.
2: Punta kayo na niya at karoon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa...

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, atid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sugatan sa Tacloban school shooting, umabot na sa 20. Mga suspect pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ang pamamaril.
2: Minor de edad na nasasangkot sa krimen may pananagutan batay sa juvenile justice law ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
0: Prosecution panel nanindigan na maayos ang nagiging takbo ng pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
2: Pondo para sa flood control projects magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Anim na armas pa ni Senator Bato de la Rosa isinuko na sa PNP.
2: Bagyong Francisco ibinaba sa typhoon category.
0: Balitang regional, mga katropa, the big one at magnitude 8.5 na lindol na posibleng tumama sa Cagayan, pinag-aandaan na ng OCD Region 2.
2: Balitang international, Keir Starmer magbibitiw bilang Prime Minister ng UK.
0: Balitang showbiz, tayo sa wakas ni Bel Mariano at Donnie Pangilinan kumita na ng 110 million pesos sa takilya.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, una sa kasaysayan ng bansa na magiging seed sa Grand Slam singles.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Tuesday, June 23, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapakinggan ninyo sa lahat ng XFM stations nationwide, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyo, mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang Tacloban school shooting. Umabot na sa 20 estudyante ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Sa ulat ni Tacloban Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Evelyn Diaz, 15 sa nasugatan ang firearm related injuries, kung saan nanatiling nasa intensive care unit ang 15-anyos na estudyante. Samantala, ayon sa paunang investigasyon din ng pulisya, higit isang buwan na pinagplanuhan ng mga suspect ang pamamaril at duman ito sa likod na bakod umano ng eskwelahan sa mismo araw ng krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan hawak na naman ito ang 2 minor de edad na suspect.
1: XFM News Nationwide.
2: Ilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ang mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos, habang ang mga mas bata rito ay isa sa ilalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Igirit ni Pangilinan na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagkapatupad ng batas upang matiyak ang ustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang DSWD naggalob po ng tulong at psychosocial support sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Katropa natin sa Balita Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
3: SWD Field Office 8. Nagbigay ang DSWD Field Office 8 ng 300,000 pisong tulong sa 9 na sugatang estudyante ng biktima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 4 pang mag-aaral ang inaasang mga katanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, magdalaan din ang DSWD ng burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa 2 minor de edad na sangkot sa insidente. Pansamantala silang ilalagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga kinakailangang proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte nanawagan ang mas ligtas na paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Si Vice President Sara Duterte sa gobyerno na kumilos para gawing mas ligtas ang mga paaralan at mas maprotektahan ang mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkasawi ng 4 na mga mag-aaral at pagkasugat ng iba pa. Sinabi ni Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga puwang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Igiliti niya na kailangang bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasabi samantala sa kahinaan ng mga bata. Dagdag ni Duterte, hindi lamang tungkol sa academics ang edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang impluensya at values na nakukuha ng mga bata. Katropa mo sa Manita, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mas tutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets sa mga kabataan kasunod ng madugong pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Nartates, mahalagang mabantayan ang mga posibleng warning signs gaya po ng pagkahumaling sa mararanas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan anumang banta sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon din na isa sa mga minor de edad na suspect ay umano'y nagpost ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasan bago ang insidente. Dagdag ng PNP na ipag-ugnayan rin sila sa Department of Education para po palakasin ang school safety measures at maiwasan din ang kahalintulad na insidente sa mga paaralan sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte, kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Poa, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni Poa, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial, bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman ni Attorney Michael Poa, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, mayroon din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay Poa, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya ng depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para makapaghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni Poa, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro, lead prosecutor na House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Luistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ang magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Nagdag niya humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa dahil dito magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Robin Padilla nag-aanda na bilang Senator Judge. Pinag-aaralan po niya ang rules of court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
2: Hindi minamaliit ni Senator Robin Padilla ang kanyang magiging papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang paghahanda, masusing pinag-aaralan ng senador ang rules of court upang matiyak na maayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ang senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papel upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Cheese Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagalawin o babawasan ang pondo para sa mga flood control projects sa kabila ng mga isyong ibinabato sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ang mga rehabilitasyon at flood control mitigation projects upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pinsalang dulot ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at iba pang epekto ng kalamidad. Sinabi rin ni Marcos na patuloy ang pagsasaayos at pagre-redesign ng mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, anim pang firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugdayan sa na-revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang, Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa umiiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang 6 na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko kasunod ng naunang 20 na na-turnover naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ay mismo sa PNP.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Ralph Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag-umano ang mungkahing ito sa umiiral ng Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumano ng miyembro ng PhilHealth.
5: Yan ang 200,000 yung mga sakit na yan. Para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Dapat sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yun. Eh saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno at i-recast nila yung budget sa mga flood control project na alam naman natin ang program of operation. So dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals at alam naman natin ang iba dyan nagiging pork barrel.
2: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo napapahinggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinaganda na ng OCD Region 2. Katropa natin sa balita, JP Saking na XFM Tugigaraw.
6: Nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa Eastern Luzon Trench na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kaya maglabas ng magnitude 8.5 na lindol ang fault line nito, kaya dapat umanong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhang ito ni OCD Region 2 Director Albert Mogol nitong Lunes sa Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy na hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib, kundi pati ang trench sa karagatan na matagal lang minomonitor at mga seismologists. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni RD Mogol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Fault sa Lasama, Dumun River Fault sa Gataran, at Tabuan River Fault sa Bagaw. Kung magsabayan ang paggalaw ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng panginig sa buong lambak ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano, ayon sa OCD, ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindol. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumuo ito ng dambuhalang alon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Daga, Apri, at iba pang coastal towns. Hindi rin ligtas umano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si RD Mogol sa Technical Working Group ng CDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetali ang scientific data, possible impact areas, at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin rin ni RD Mogol ang lahat ng infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na sigurado gardohin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagal sa magnitude 8.5 na pagyanig. Kung may kahinaan o mano, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Aniya, matagalang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha, pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layunin ito na maagap na mapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trends. Paalala pa naman ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan upang agarang maresolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hadlang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Garin na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang teknikal na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problemang nararanasan ng mga consumer at negosyo araw-araw. Sa antas ng pambansang pamahalaan, iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may itinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration, na gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatandang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapekto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, katropa, bangkay na tagdad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago.
8: Lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darabuangan Sur, San Mateo, Isabela kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37-anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasawi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay, pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen kabilang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 4.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Broad City, Capiz.
9: Nagpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng Capiz sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory No. 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Batay sa pinakauling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6, kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sampol ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra at Roma. Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inikayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dianropa, XFM News.
0: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas. Buwaba, katropa natin sa balita, R.S. Pinosa na XFM Iloilo.
10: Focus crimes na naitala sa Western Visayas o Rehiyon 6 ayon sa Police Regional Office 6. Sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102 kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli, dala na dito ang 70 most wanted persons. Sa kampanya laban sa illegal na droga, 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi nangangahulugang dumami ang illegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Katropang Brian, nasa typhoon category, binaba na ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, taglay dito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
0: Tinas po sa Tropical Cyclone, wind signal number 1, mga katropa, yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
2: Samantala, ngayong araw patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat.
0: Posible rin po ang pagbaha at pag-uho ng lupa sa dahil to sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
2: Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms.
0: 5:28 po ang sunrise, sunset 6:28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po makapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Umabot na sa humigit kumulang 110 million pesos ang kinita ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan matapos itong magtagumpay na maipalabas sa mga sinihan sa bansa. Dahil sa magandang takbo nito sa local cinemas, nakatakda na rin itong ipalabas sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau. Nagsimula na ang international screening sa Hong Kong Kong noong June 21, kasunod ang Singapore at Malaysia sa June 25 at Taiwan sa July 10, habang wala pang opisyal na petsa para naman sa Macau. Matatandaan noong Abril, kinumpirma ni Labelle at Donny na ito na ang kanilang huling proyekto bilang on-screen na love team sa ngayon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, dala po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Gagawa ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kanunahang Pilipina na magiging seeded sa isang Grand Slam singles event. Sa tagumpay na yan, Katropa, susundan niya ang naunang record ni Treat Yue na naging unang Pilipino na na-seed sa Grand Slam noong 2016 sa Wimbledon sa men's doubles. Tiyuturing po itong malaking milestone para sa Philippine tennis dahil unang beses na naturang karangalan ay naiangat sa singles main draw. Panig po ng isang Pilipina athlete. At sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon pong Tuesday, June 23, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipina.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: pamamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.
5: So, sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix. Okay, kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 coffee mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sanfon Vitamin C.
16: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor ug doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
18: The Secret of Health.

0: Battle Plus Gold.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasi mana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day, mga katropa. Welcome na usab rin ito programa The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant, si Jenny Duda sa Gihapon, inyong makauban, alang gayod sa pagatod kaniyog informasyon, alang sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Sa ilamin ako ikaw, adunay balatian na syempre nina itong programa. Ato sa Gihapon, hatagan o pagtagad sa unsa gayod nga matuldukan kini, pinaagi sa herbal, o natural gayod mga katropa. Welcome ang tanan, asa magkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usab kita karon na mga katropa dinhi sa Gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Bilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati City. Kamusta po? Dinhi kayo da sa tibuok Davao Region. Kamusta ang tanan? Kamusta mo din ha, mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nganhi ka nato. Alang gayod sa pagtuon sa mga butang, diin sa Gihapon makatabang nganhi ka nato. Alang gayod, muuswag ang atong panglawas. Mahimong igo ang atong kaalam. Mahitungod gayod sa pag-atimana sa tuwang panglawas sa mga katropa. Tungod kay lagi, sumala pa sa tuwang mga eksperto mga katropa. Ligtas ang may alam, and knowledge is always a power. Unang tinuod yun ang gipang-ingon no, sa atong mga eksperto mga katropa. Oga, pwede usap nato na, no? Ma-aplikar, mahitungod gayon sa panglawas ha, tungod kay maglisod makag-atiman at sa imuhang panglawas kung wa kay igong kaalam. Mabitaw nang nahimok ni ato ang programa The Secret of Health. Alang gayon matabangan, matagan taga information in a very simple way sa unsang maatiman gayon kini ato ang lawas. Punta mo ato dito sa mga hilalom o mga tawag ni ini o mga sosyal ang mga pamaagi tungod kay ang uban mo reklamo man po maglisod man taan adok kay wa man ta i-jamo no? Maana po ang uban mo na nga din hiatong ginapaning kamutan nga din mahimo nga pinakasimple pag pinakanatural lang ato ang mga pamaagi aron tungod niya na ang tanan pwede kayo da tawag ni ini makahimo na no? Sa ilaga yung mataga panimalaya mga katropa. Ay labi na unya aduna no sa kita yung bagong pagtuon na no? Usa ka common condition nga din halos tanang tao karon aduna gayoy pagka problema ni ini mga katropa bata man or tigulang ha. Ay mughawa tungod kay atuan ang pagatunan unya mga katropa sa atuang health information dinhi gayod sa programa The Secret of Health ang mga katropa. Happy listening no sa mga katropa nato nga din pirmi nagapaminaw sa atong programa. Labi na gayod dinhi sa mga taga Turel and then mga taga Katalunan. Labi na din higayod sa Matina, mga katropa. No? Kahapon, ang atuaga yung client is from Matina, mga katropa. No? Din higayod sa Tagbayan sa Davao. Huwag sa ilahan ng pagpaminaw no? Sa atuaga yung programa o sa tanang XFM program, mga katropa. And sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, Oga Davao Oriental, kamusta kamo din na mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Aga oban din sa bakuna ninyo, syempre din sa Gihapon. Sa atong programa hangto dala una imedia gayo da mga katropa. Oga pwede kamo ha muhuban gayo da pinagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Na mga pangutana if you have concerns. Ay mong kaulaw, pwede kamo magpadala sa inyo ang mga mensahe sa atuaga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko ha, atuaga yung text line number mga katropa, 0909-1762844. O ka pwede niyo nang ato nang hatagan o pagtagad unya human gayod sa ato ang health in a

Labina ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Labina ni atong panahon mga katropa, makita nakita bitaw nato no. Grabe ang pabago-bagos panahon. Init buntag, ulan sa hapon. Kunya dungagan pa jud og panghitabos palibot ay nako po. Grabe, bago pa lamang gani no, naminaw ta og sa balita og nakita usab naton sa matag social media. Grabe ang mga panghitabo karon mga katropas palibot. Gani bisan isipon nimo ha. Minor di edad pero nakahimo gayud ni adtong krimen. Grabe no mga katropa. Bitawng tawag ko imo yung isipon pag-ayo no, imposible no, imposible mahimo sa usa ka minor de edad. Panlagi wa ta nasayod unsay mga pinakahinungdan na, pero for me ha usa gyud sa gitawag nako nga makahatag og influence kini yung gitawag nato ga social media. Mabitaw nang apirmi nato gina-advise especially sa atong mga kabataan. No, sa mga parents ay kinahanglan na mahimutang magmatngon no, sa ato ang mga kabataan din ha. Unsa nila paggamit ang ilahang mga gadgets. Okay, basig kampante ra ta ato ra gipasagdan. Gipagunit din hag mga cellphone, computer, wata na sa unsa na dai o unsa na dai ang ilang gipanglantaw. Ay nako po mga katropa, musugot ag sa dili unsa ang ilahang makita. Possible, taas kayo ang chance na pwede po nila ng sunon mga katropa. And sadly, sa social media, halos tanan, or tanan naman yun, no? Tanang klases, panghitabo, pwede gayon nimo makita din agad sa social media. Huwag mo na ang realidad. Mo na delikado kayo na. Huwag mo na ipirmi mahimong pagkaon sa imuang anak kada adlaw. So, problema lagi, kay kada adlaw, mo naman na mahigsilbing pagkaon no, ngano nga pagkaon man tungod kay lagi nagsilbing kauban naman sa adlaw-adlaw nga panginabuhi no sa mga kabataan karon kining gitawag nato gadgets no, social media mga katropa. Pagmata social media, bago maturog social media, naanatanan mga katropa, mao nang musugot tags dili, mao nang influensyado kayo kini ato ang mga kabataonan no, mga kabataan ilabi na kayo na guide wa nabantayan ay mo na mga katropa no. So kinahanglan na please parents taon hatagig pagtagad no ang inyohang mga kabataan din ha. Dili lang ang social media ha, ilabi na usab ang gitawag na to ga diet and the lifestyle. Okay, ato apo na natun-an bitaw dinis ato ang the secret of health no, kung ang imong mga kabataan no hilig mukhaon og mga unsaturated mga refined flour, mga processed foods, and then especially hilig mukhaon og mga artificial sugar mga katropa nga mooy grabe makapakunhod sa level of B vitamin sa lawas, especially vitamin B1 or thiamine. Grabe ka gikinahanglan sa ato agayong brain function. Sugot ang sadili mga katropa, aduna po ni dakong koneksyon sa kakulangan o sustansya mga katropa in a higher chances kung unsa gayo pwede himuon sa usa ka bata mga katropa. Very sensitive ang ato ang brain. Kung aduna ya, gitawag na itong kakulangan o sustansya. Ang anong naingon ako ni, tungod kay dungagan dayon sa kunsay gitanaw sa mata, niya mo reflect kung unsay kakulangan sa level of nutrients sa lawas especially sa brain, higher chances pwede gid makahimo og dili maayo ang usa ka bata mga katropa no. Kung atong tunan pag-ayo ang siyensya, aduna gid nay dakong connection. Amo nang gikinahanglan no, eat a healthy diet and have a healthy lifestyle. And then limitahan ang paggamit sa mga gadgets, pagtanaw sa mga social media, social video mga katropa. I'm pretty sure dako kay nagikatabang and improvement no, sa ato agayong mga kabataan mga katropa. Anyway, balik ta sa atong programa. Ato ra nang gisugyutan tungod kay lagi grabe ang panghitabo karon sa palibot no. Maka-stress jud o grabe makataas pressures dugo. Samtang magtanaw bitaw ko sa aduna pa yung mga nag-comment, grabe no. Isang tuod bata ang naghimo pero grabe.
makainit, makataas gidos presyos dugo. Tungod kay lagi, dili basta-basta ang panghitabo nga krimen.

0: Nga katropa. Munang tawon na sa mga katropa na to din ha, mga katawhan. Ayapod magpalabi, o doong adunang maginay mapanghitabos palibot. Pagmatngon, ang pingi ang lawas. Paginom Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Mutabang ka na, no? Bisan pa man, unsay mapanghitabos palibot. Nga din, maproteksyonan ng atuang lawas. Likay kita sa atuagayong gipang kahadlukan. Hilabi na kining gitawag na itong hypertension. A silent killer, mga katropa. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C and Premium D3 available kanasta ng butika nga duola sa inyuhang lugar. Ilabi na gayod sa Yes to Health Clinic, ha? Kini ato ang ultimate trio, mga katropa. Available kini sa atuagayong Yes to Health Clinic sa Tibuok, Pilipinas. No, kadagan mataga branches God Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dili lamang dinhi gayod sa Davao region, naputay branches sa Visayas, naputay branches gayod sa Luzon ng mga katropa. Pero alam gayod sa mga taga Mindanao, of course, aduna kita itulog ka branches sa dinhi gayod dahil labi na sa Davao region na particular. Kung ikaw taga Davao City, ang atuaga yung clinic address na ata sa cellphone building door number 3 at banggayod sa Dorian World tapad sa Tagum Cooperative Matina, Davao City. Naroon na sa highway, mga katropa, dali na kayo nyo i-locate, ha? Pag-ubos ninyo at gikan din ha sa gitawag na itong traffic light. Narata sa tuong abahin, ubus or tapad sa Tagum Cooperative, maugay ng atong Yes to Health Clinic. Available ang atong produkto, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3. And good news, no, tungod kay mas affordable, no, kini ato ang mga produkto, din ha gayod sa atong Yes to Health Clinic. Tungod kay kita man ang pinakamain na dinigay sa Tibuok Davao Region, monang sa mga nagagamit sa atong produkto, atuwi ang Yes to Health Clinic. Ang pinaka-good news, tungod kay mo, ato na lamang ka sa atong Yes to Health Clinic, usuway sa atong mga produkto, ay syempre, i-avail na po ng atong libreng check-up o libreng konsultasyon. No, padayon na nga ito ang paghatod kaninyo, mga katropa, o libreng check-up o libreng konsultasyon alang sa tanan. Bata man or tigulang, basta adunay problema sa panglawas or buot hatagan ng pagtagad ang ilahang panglawas, mga katropa, you are very welcome to visit Yes to Health Clinic, mga katropa. Ang ato ang schedule for check-up and consultation dinhi gayud sa Davao matag-adlang Lunes o adlang Martes. No, gani, gahapon o karon, mga katropa, ang ato ang schedule na ata dinhi gayud sa Davao City. O ka, pwede pa ka mo muhabol ha, tungod kay aduna pa itong asa adlaw. Gadi na pwede ka mo maka-avail guide sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, and libreng nutritional therapy, mga katropa. Hala, i-avail ninyo ng tanan, no? Okay, libre ra ka na, mga katropa. Sa mga taga-Tagum, usap, Davao del Norte, Davao de Oro, no, nga diin kaya maka-adto gayon sa atong clinic tungod kay medyo dool lang. O kahilabi na sa ato agayong mga katropa nga nagagamit sa atong mga produkto, available usab sa atong Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch, mga katropa. Ang atuang address na ata din ha sa M Central Building, no, tapad sa Mr. DIY Public Market, no, Ganti Road, mga katropa, Magugpo West. Mao na ang atuang address din ha, ha? Dali na kayo siya i-locate tungod ka inyo lang pangitawon ang Mr. DIY Palengke. And then tapad na po niya na mismo maugay ng atuang Yes to Health Wellness and the Pharmacy. Abrido matag Domingo Hantod Bernas, alas 7 buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi, mga katropa. And then atong schedule for check-up and consultation ang dinha gayod sa Tagum adlang Merkules, Huwebes o Biyernes, mga katropa. Kauban usab ang adlaw Domingo, mao na ang ato ang schedule, ha? Busa, taas-taas ang atong adlaw alang gayod sa pag-servisyo nga na kaninyo. Busa, welcome ang tanan. No, atuwi ang Yes to Health Clinic para gayon mag-ubanta, nga matuldukan, o gamalikayan ang balatian ng mga katropa. Sa mga taga Davao Oriental, for now, everyday ang atuang consultation at the check-up. pinaagi gayod sa tawag mga katropa tungod kay di pa ta maka-visit din ha. But next month na, sa bulan gayod sa July mga katropa, magsugod na gayod ang ato ang face to face nga consultation and check-up din na gayod sa mati no mga katropa sa ato gayong Yes to Health Clinic branch na nahamutang sa A Square building ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa Barangay Central. Una din na ang ato ang address ha. Unya ang ato ang mahimong schedule din ha mga katropa. Ako ang gisubay o gisusi kung unsay pwedeng atong himong schedule. Pwede po maapektuhan ang ubang schedule nato sa matag branches, labi na sa Davao ug Sagom. So ang atong pagahimon nga schedule din na matag ikatulong Huwebes kada bulan. Muna ato ang mahimong schedule ha, din na gayod sa mati mga katropa. O sa dugang kasayuran, no, next month mas i-himon nato ng i-announce nato na no sa matag programa gayud dinhi sa XFM magpatabang ta sa atoa gayong mga katropa nga mga anchorman para gayud mas ma-announce ilabi na mas mahipabalo no ilabi na sa tumang katropa din nga sa Davao Oriental sa atoa gayong mahimong nga schedule every third Thursday every month mga katropa ha. Eh, kalimot and then syempre paminaw sa gihapon permis sa atong matag programa din higayon sa XFM mga katropa. And also our healthy coffee ha, imo galimot sa mga katropa nato din ha, nga din hilig mo inom og kape. Pag inom og Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix mga katropa, kini ato ang mga lamian nga kape. Pagpili ra mo kung unsay ninyo'y mas malamian mo. Okay, lalahe man jud pang lasa no kining tao mga katropa pero kamo nay magpili asay mas lamian ninyo no kinibang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix mga katropa tungod kay kining tulo aduna jud ni dakong ikatabang mahitungod gayud sa ato ang panglawas ha. Kung magisgot ang ikaayo kining tulo aduna gid ni ikahatag nga ikaayo na. Pero ako ma-advise lamang kung ikaw adunay sensitive nga tiyan, no, nga din dali imo hapdos o hilabi nag-adunay paghapdos sa imuhang kuto-kuto, mas maayo ang imuhang pilion kining Sanson Plus Coffee Mix. No, very friendly mga katropa, gani even a 3 years old nga bata, pwede gayon makainom, inanak kabuutan kini aduang Sanson Plus Coffee Mix. No? Minugna sa soya mga katropa, mangosteen and malunggay. Available ha kini atuang mga lamian og healthy nga kape sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. Ilabi na available usab mismo sa Yes to Health Clinic mga katropa. Oras sa tibok a Pilipinas, alauna na mga katropa. Mag-alang gayud sa pagpadayon ni ato programan The Secret of Health bago ta mo ato gayud sa atuang health in the formation. Ato sang paminawa no. Ang mga pipilang ka mga pahinumdom ilabi na maminaw sa kita og testimonya no gikan sa ato ang master control no si Sir Royce. So, welcome back sa ato ang katropa gikan niya sa Luzon no? Karon nabalik na dinhi gayud kauban nato sa Mindanao no si Sir Royce mao atong kauban dinhi sa master control maminaw kita og testimonya mga katropa ay maghawa tungod kaya balik kita human gayod sa mga pipila ka pahinumdom.
1: Ayan lang mga katropa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Unsa ganito yung mga balatian?
2: Ako ni Baki, ito, para kita kung mabaga, ako to, ako heart, akong tuhod, bro, lelay.
1: Oh, bro, way kusog.
2: Oo, way kusog.
1: Kumusta man, tatay? So, di ang nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pagkakas?
2: Ay, ayos kayo, oy. Susi sa 15 days.
1: 15 kadlaw?
2: Wala dyan kayo, alibyo.
1: Wala na, eh, sakit sa baga.
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na.
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay.
2: Wala. Bro, wala yung gagpan, bakalim.
1: Uyoy. Gaan na kayo.
2: Gaan na kayo. Wow.
1: Unsa'y may muna mo tatay sa mga naminaw karon?
2: Sa naminaw karon, nagkaparihan ako diferensya sa akong lawas. Aha. Kumusulta lang mo diri sa Yes to Health Clinic. sa nimutang sa Yes Yes at bang sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan, dagang salamat Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa gani ka, Tay?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinaplata.
1: Dabaw.
2: Dabaw City.
1: City. Ayan.
2: Dagang Dabaw del Norte.
1: Dabaw del Norte. Dabaw del Norte. So, dagang salamat Tatay ha. Ug siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni Tatay.
2: Sige po, testimony po ko ani.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko pagtin-aw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Biki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
3: Balik kita mga katropa ning atong programa The Secret of Health. The oras nato alauna 7 na gayod mga katropa. O kining orasa hatod kaninyo gayod sa Vision X Plus. No, ang produkto sa Yes to Health Incorporated kadin gituyo sa paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata. Labi na kung ikaw adunay katarata, no, glaucoma, tiridium, pinipitong pagluha-luha o pagpangatol sa mata mga katropa na. Or any eye problem, naku, kayog ikatabang kinigayod ang atuang Vision X Plus na. Ay gani ang pagkaproblema sa mata, usahay kinigayod o kasagaran, kinigayod nagpasabot nga adunay kakulangan o sustansya gayod sa mata mga katropa. Lagi tungod kayo usahay kini ato ang pagkaon na adlaw-adlaw ulang maging nagsustansya alang sa mata mo nang adunag yoy pagka problema sa mata kadugayan hilabinag nanakas pagtaas sa edad ang sugutag sa dili mga katropa dungagan pa jud pagka problema circulation sa dugo hilabina kung adunay high blood o diabetes mulutaw gayud ang problema sa mata na. Pero good news ha, tungod kay ang atuang Vision X Plus capsule, dako kay nagikatabang mga katropa bisan pa man kulang pirmi o gasustansya ang atuang gipangkaon alang sa mata. Kini ato ang Vision X Plus aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. Kadiyan mga sustansya gikinahanglan alang gayud sa pagkahimsog sa mata. Proteksyonan ang mata, no, mga katropa o gahilabi na kung ikaw karon anana gayud sa sitwasyon nga diin nagkaproblema na gayud ang mata mga katropa, no? Tabangi kini gamit ang atoang Vision X Plus. Mapalit sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Mas maayo ha, i-combine mga katropa sa mga nagplano o mga nagagamit na din ha o Vision X Plus. I highly advise uban ni pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mawagin na ang pinakanindot nga kombinasyon, no? Kung buot ka nga pukosan ng problema sa imuhang mata, niinom naman ka og Vision X Plus, ayaw kalimot o banis pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, ang Santon Plus Gold, mauni ang mutabang para gayod nindot og hapsay, no? Ang pagdagan sa sustansya gikan sa Vision X Plus paingon sa mata. Ang Santon Plus Gold, mura nagnahimong transportasyon man, no? Siya na'y mahimong mo pasakay sa sustansya nga naa sa Vision X Plus dinas dugo paingon sa tuang mata. Kung wala kay Santon Plus Gold, maglisod nag-adto ang sustansya nga naa sa Vision X Plus paingon sa mata, basig masaag pa noon. Bitaw ang pasabot nato mga katropa tungod kay ang Santon Plus Gold, dako kayo ni og ikatabang mahitungod gayud sa circulation sa dugo. Amo pakusog sa pagdagan sa dugo. Mahimong nindot ang pag-supply ni inis dugo paingon gayod sa tuang mata. Og ang dugo mao man ay magdalagod no sa sustansya gikan sa Vision X Plus. Mao nang bisag unsaon nimo pag-inom og sa Vision X Plus. Pero kung barado ang dugo, luya ang pag-supply nini paingon sa mata, tingala ka, pila naman ka si Manadok nga nung wabwa may epekto ang Vision X Plus? Muna atong gina-advise, hinluan sa nato agianan sa dugo, ha? Muna i-combine ninyo mga katropa sa Santon Plus Gold and Vision X Plus para gayon nindot ang resulta diha sa pagka-problema sa mata. Pero kung doon ka sa atong Yes to Health Clinic, I highly advise also to visit our Yes to Health Clinic. Tungod kaya doon na tayo mga specific, mga special nga mga programa. Alang gayod niya ng mga katropa na itong adin adunay problema sa mata, ha? For just 1 month, makita ni nimo ang dako gayud nga kausaban, labi na kung bugat-bugat na ang problema sa mata. But by God's grace and help in just one month, makita nimo ang dakong kausaban, mga katropa. Adto ta sa ato ang health information for this day. Very simple ra kini ato ang pag-aisgutan, mga katropa, and very common nga din gina bati gayud karon sa ato ang mga katropa. Abot ko hatagan kini og pagtagad tungod kay naganahan ko no kagahapon, mga katropa, aduna tay client nangutan na tungod kay dugay na niya ning gidadala iyahang problema, mawala, mabalik. Mao nang wa siya kapugong, nangutan na gid siya sa tuwa gahapon, no? Naganahan ko tungod kay ang iyahang pagpangutana bitaw. Grabe ka sincere, makita nimo sa iyahang panagway og ma-feel nimo sa iyahang pagsulti, mga katropa, no, pagpangutana. So, nangutana siya sa kuha, ano man judok nga ubuhon man jud ta. Yang ubo daw may gipili nga edad na bata na bitigulang, no. So, buot kong hatagan no pagtagad, mga katropa, ngano pod ka ano nga ubuhon man jud ta, mga katropa. May tag-ubo nga kadali lang, problema ko magdugay, unya mag balik-balik, mga katropa, mo na ikinahanglan hatagan na to og pagtagad. At doon ay tulog kabutang nga din buot kong ipahibalos tanan na kinahanglan kini atong masabdan. No, kay although hambawa doon ay panghitabo nga din ubuhunta, dili po kini nagpasabot dayon nga tawag nini problema na dayon. No, kinahanglan og agarang pagpanambal na dayon or kinahanglan unsabay gikahadlukan, no, tungod kay atong sayron karon duna pud day mga panghitabo ilabi na sama sa ubo, mga katropa, kadin dili di ay kinahanglan dayon hatagan og kabalaka, no. Mo nang aduna koy tulok ka butang na din na buot kong ipahibalos tanan na kung kamo gani adunay gitawag natog pag-ubo, mga katropa, unsa ang kinahanglan or pwede natong himuon na mahitungod gayod ni ini. O ganiya ang tulo ka butang na pwede o kinahanglan ninyong mahibaluan. Number one, kung adunay pag-ubo, mga katropa, sometimes it is the way of the body to eliminate things na naagayod sa ato ang baga nga nag-cause o irritation. And the most common kining gitawag dato ga virus and the bacteria, mao magin ang grabe mag-cause og irritation, no, sa ato agayong baga, no, mga katropa. Pagka na gani makasulod na sa ato ang respiratory system, mao nang maghinahina na nagpangato lato ang tutunlan, no, hangtod nga murag ubuhon na jud ta. Pag ipadyan mahatagan no pagtagad, naghimo og dakong problema din na sa ato ang respiratory system, particular sa ato ang lungs. Mao nang ubhon na gayod ang usa ka tawo, mga katropa, ha? And that is an irritation din na gayod sa imuang gitawag ang respiratory system. Ikaduha, ang virus sa particular kini magmugna og sipon. No, sipon as Bisaya pa, mga katropa, na. Og ang atong lawas sa iyahang ginapaubuh, no, mga katropa, tungod kay kini iyahang ginasulayan nga ipagawas katugayong mucus na puno gayud sa kagaw. Mo na nga mag-uban dyan nga gitawag natong ubo og sipon, mga katropa. Pag dili gani na mapagawas lawas pinaagi sa ubo, mo nang mas mudaghan gayud ang mucusa, mga katropa. Unsa maning mucusa? Mucusa, ambot lang kung tawag ani, pero dili manggun na to na matawag dayon o gaplema. Tungod kay lahi po ni nga term, kining gitawag na to gamyokos. Pero pag grabe na gani kayo ka baga, and very sticky ng gayod kining mucus, mo nang ang uban ginatawag na kini o gitawag na to gaplema, mga katropa. But what is a mucus? Ang mucus, mga katropa, normally, we have a mucus in our body. Ang atong matag selula mao gayoy nagahimo niini. Ang problema lamang kung kini grabe na kadaghan. Ang anong budaghan man pud ni tungod kay usa ka na ka mekanismo nga panghitabo sa dihang ang lawas adunay reaksyon na gikan gayud sa mga kagaw nga diin ni sulod sa lawas, especially kung adunay nahitabo nga infection. Tinha gayud sulod sa lawas sa mga katropan. Gani makita ninyo na, ma-observe ninyo na ano nagkadaghan maning mucus sa kuang tutunlan, sa kuang ilong nagbara, ang uban maglisod na ginhawa. That is a sign nga din ang imong lawas nakigbatok na gayud no sa mga kagaw nga nisuway pagsulod din ha sa imong lawas, particularly o kadalasan bakterya gayud o virus mga katropan. Katulong anong ubho ng usa ka tao, it is one way of our body to protect our airway from anything nga musulod din ha sa ato ang baga o dili ta matukan. Mauni ang gusto ko hatagan o pagtagad. Dunay usa ka doktor, no, si Dr. Boucher. Sa iyahang pagtuon, niingon siya, calf is good. Ang pag-ubo, maayo. Kuya ni si Dr. Boucher, no? Kansamtangan ng uban na mag-uol, maglagot tungod kay nining gitawag na itong ubo. Pero kay para kay Dr. Boucher, ang ubo di ay usa ka maayo nga butang. Ano kahang nakaingon siya ang calf is good, mga katropa? Tungod kay nining nga pagduon, the third thing na kinahanglan masabtan nato, anong usahay ubhunta mga katropa hilabi na galit nga pag-ubo tungod kay kana day usa ka pamaagis lawas para gayud maipagawas ang kadtong butang nga diin posible mahimong makatuok or makahimong problema dinha gayud sa ato ang baga mga katropa. Mao nang nakaingon gyud si Dr. Boucher, calf is good tungod kay dili po dai spirming panahon nga pag-ubhunta maghunaw na danta gadautan or basig sakit na ni, no? So kinahanglan atong hatagan og pagtagad, hilabi na kung kinalit gayud, no, nga gitawag natog pag-ubo dinha mga katropa. Mao nang uban tawon nang moinom na lang dayon og unsa pa nay mga imnon dinha para lang mapugngan ang pag-ubo. Mao nang si Dr. Boucher ningon siya og calf is good. Mao nang instead nga imuhang pugngan ang pag-ubo mga katropa, nag-advise pa ni noon siya nga imong tabangan ang pag-ubo. Para daw mas mupaspas ang pagpagawas sa mga kagaw nga diin didikit din ha sa mucosa sa imuhang lawas mga katropa. Nahitabo manggod ko imuhang pugngan, inom ka niini, inom ka ni ana nga pangpapugong, no? Pampawala kunuhay sa ubo mga katropa, pero wa ka nasayod tuara na sulod katong hinungdan nganong giubo ka napugngan ra tungod sa imuhang giinom. For the meantime nawala, pero pila ka adlaw, semana, bulan, possible mubalik o mas mo grabe pa ang kondisyon nga ubo mga katropa. Mao nay pasabot ni Dr. Boucher nganong calf, sometimes calf is good tungod kay kini usa sa mekanismo sa lawas nga iyang ipagawson ang mga kagaw nga naagayod sa atong lawas mga katropa nga nidikit no dinha gayod sa mucosa. So ato nakita dili dayos ta nang panahon, no, nga pagmisgot og ubo, kinahanglan atua dayong tambalan, atua dayong tuldukan ng mga katropa, no? Instead, sa mala kay Dr. Borchers, tabangi ang imong lawas nga din mas mag-ubo ka, no? Di pasabot nga din, grabe na nun, hutoy na nun. Ihutoy na pag-ayot naman kay gitabangan ang lawas. Ang pasabot, kinahanglan, help your body to eliminate, no, niya na gayong gitawag nato nga mga mucus. At tuntunan unya unsay mga simple nga mga pamaagi, how to help your body, ha? Labi na nining gitawag nato ga pag-ubo gayod mga katropa. Ang problema lamang, no, ang din hatagad po nato pagtagad, kung kana nga ubo nag nilungtad na o pila ng kabulan, ila pinagahi ang imuang ubo, wakay na feel nga murag mucus nga nagbara, pero ginaubo ka hatagig pagtagad, no? Kay basig dili na napamaagi sa lawas. The simple mechanism of your body to eliminate the mucus, basig dili na na normal or simply lamang nga pagubuhan. Basig aduna na joy gitawag natog infection dinha sa imuhang respiratory tract. Asa man dinha especially sa imuhang baga mga katropa. So kinahanglan gihapon magpa-check agayod mga katropa, ha. Sa atuang mga kabataan dinha, magini sila ang prone ning gitawag nato nga pag-ubo. gahapon uban-uban ang iyang apo giubo unsa pud daw gipapilan niya pa-check. No, unsa daw pwede nato may advice? Kaya sige na lang daw ubuhon ang iyang apo gikan gayud pag uli gikan sa eskwelahan labi na kay bago rag sugod eskwelahan. Pag-uli tingala silang ginaubo naman, no? Nganong prone ang mga kabataan tungod kay lagi gunit din hi, gunit dito, no? Unya bisag kinsang ang mga bata ang ilahaga yung makauban sa eskwelahan. And kung dili pa kayo ligo ng ilahang immune system which is normally sa mga kabataan labi na napa sa 3 years old, 4 years old, or 5 years old below, medyo di pa siya kayo na stable, no? Ang ilahaga yung, or founded, ang ilahaga yung immune system. O, nang normally, dali ikigil sila matakdan, yung gitawag na ito, viral problems. And it will result a cough, no? So, kinahanglan di ay mga katropa, paligunon usab ang ilahang gitawag na immune system. Ato pinaka-advice? Pag inanagay na yung mga panghitabo, mga katropa, inani ang atong pagahimuon. Sa mga kabataan nga diin, dili man ato na matawag dahil infection tungod kay reaction lamang na sa lawas, sila binakay prone sila sa mga viral problem. Ang pinaka the best, ayaw jud pa imna or pakauna og mga tamis ng mga ilimnon og mga pagkaon. Maugid na ang grabe makapasamot sa ubo. Tungod kay kini makapaluya sa atuang immune system. Dili makapasamot sa tutunlan. Na uban manggod sila pagtuo, pagmukaon, or muinom og mga tamis, ilang pagkabalo nga kini makapasamot sa directly, no? Pag makapasamot sa pag-ubo, mga katropa. Pero before ana, ang imuhang maapektuhan kayo, kining kalihukan sa imuhang immune system. Balikon nato, nganong adunay pagkatol, nganong adunay pag-ubo? Nganong adunay paggawas or pagdaghan sa mga mucosa usa kana ka pamaagis lawas o resulta tungod kay ang imong immune cells nakipagbatok dinha gayod sa mga virus bacteria nga nisulod sa imong respiratory system. So normally nagid na ipag-ubo ilabi na kung adunay mga nakasulod sa atuang lawas. O nang palikayan jud nato sa mga tamis nga mga ilimnon og pagkaon tungod kay instead nga tabangan nato ang atuang immune cells ato man hinuon gipaluya. Mo nang sa mga kabataan din ha, mga ginikanan, labi na kay tingklase naman jud para di maluya ang inyuhang mga anak, ayaw po taon ninyo pabaluni og mga tamis. No, ayaw hatagi og mga kung pabalunan man ninyo kwarta, paning kamote og paning garaduhin nga din di jud mapalit ang inyuhang mga anak budog mga tamis dina sa ilahang mga eskwelahan, no? Labi na sa panahon sa recess. Kaya bisag unsa nalay paliton ni ana, di jud ka matingala nga pag-uli ni ana, luya jud na. No, kung adunay problema sa ilang eskwelahan, no, kung adunay nausod dito ang hilanat ubo sipon, ay nako talagang prone jud ang imong anak nga matakdan, ha. Okay, grabe makaluya mga katropa, sultian ta mo kinigayong mga artificial sugar. Grabe makaparalisa gayud sa kalihukan gayud sa atoang immune system. How about if you have infection? Labi na gahapon, no, sa atoang katro sa atoa gayong client from dihan agayod sa ato nag-visit sa Yes to Health Clinic, mga katropa. Kani ato-ato siyang gi-advise nga mas maayo magpa-X-ray, magpa-CT scan, no, para makita jud kung unsay problema sa iyang baga. Tungod kay lagi duga na kayo niyang gidadala ang iyang pag-ubo. Although gihatagan na to siya complete advice and a specific program para sa iyang condition. But I advise him nga din magpa-check gihapon, magpa-X-ray para makita na to kung unsay pinakahinundan sa iyahaga yung ubo, mga katropa. Okay? Kaya basic adunay gitawag na to nga infection. Unsay himuon kung adunay infection, mga katropa? Labi nagdugay na ninyong gidadala ang inyong mga ubo din, ha? Sumala sa pagtuon, ang pinaka-the best himuon, pag-inom, pirmi o tubig. Being hydrated, mutabang ka na, no, to flush out toxins, virus and bacteria dinha gayud sa atoang respiratory system, especially ma-eliminate ang excess mucus, no, nga magsilbing pagbara gayud dinha sa agianan sa hangin, mga katropa. Labi na kung medyo baga-baga na o grabe na kastiki ang mga mucus nga nagagawa sa imuhang ilong or baba, mga katropa, mas gikinahanglan nimo nga mag-hydrate always, mga katropa. And of course, juicing therapy, one of the best. One of the best is a juicing therapy. Say pasabot aning juicing therapy pag inom og mga fruits juices o mga katropa or even a vegetable juices mga katropa. Aduna tay mga kombinasyon ni ana. Kung ang imong ubo gahi kaayo atoa nang pahubukon ayo pud pugi. Okay, sa atoa magpamagi sa Yes to Health Clinic mga katropa pag adunay ubo ang usa ka tawo, ilabi na guwa naman nato nakita nga din adunay infection. Walay chronic cough mga katropa, simpleng ubo lamang pero ni nilungtad og pila na kasimana mga katropa unya nakita nato nga diin humok or gahi bang ubo. Wala nato ginapugngan pinaagi sa mga pagpanambal nga pampawala dayon sa ubo. Kundi atong ginahatagan o pagtagad pinaagi sa mga norma natural nga mga pamaagi nga matabangan ang lawas nga mas ipagawas gayud ang hugaw din na aslawas. So usa sa ato pamaagi kini gayong gitawag natong juicing therapy. Kung gahi imong ubo or humok ang imong ubo mas maayo pag inom nining kombinasyon nato na carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Tukuhin mo siyang basahon. Ang pagbasa niya na is krog. No, muna'y kombinasyon. Usbon ko. Carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Usa ka carrots, tunga sa radish, usa ka bumbay, usa ka lusok no, sa ahos mga katropa. And then 1 tablespoon of honey and 10 pieces of calamansi. Mauna'y kombinasyon, di ba, kay inuman, no? Pwede 2 times a day. 1 hour after a meal. Dako kay na, or alas 9 or alas 3, mga katropa, dako kay nag-ikatabang mahitungod gayon sa atong respiratory system. Gani, bisag asma, mo po na atong gina-advise. No? Kinigayong krog, mga katropa, tungod kay dako kay siya ikatabang. No? To eliminate mucus dinha gayod sa ato ang respiratory tract ang mga katropa. Yan kalimot ubanis pag inom santon vitamin C, no? Dili nato paluyahon ang ato ang immune system pinagis pagkaon sa mga tamis kundi ato pakusgon. Pag inom ang santon vitamin C, ang ato agayong immune na booster na alkaline na vitamin C. Para gayod mas madali matuldukan ang problema dinha sulod sa imuhang respiratory system. Dili nato pugngan na pinaagis pag-inom nining mga unsa pa lang mga gipang-inom nato dinha para lang mawala ang ubo. Unya tingala ta nga mobalik sunod bulan unya mas mo grabe manong ubo. O, tungod kay ang pinaka problema wa man nawala kundi imuha lang gipugngan. Mura lagdag break time ba no kay imuha man gipugnan og unsa ni gipang-inom nimo dinha. Mo ra kanindot sa ato ang mga natural nga pamaagi tungod kay hilabi na nini gayong simple no nga kondisyon. Wa may infection, wa may gitawag na to grabe nga pagka-problema sa baga, pero ikaw ginaubo, ayaw kahadlok, ayaw pagkabalaka na yun, basig nanginahanglan na na og pagtabang sa imuhang lawas para gayon may pagawas kining mga hugaw mga katropa. Ha? Pag inom og juicing therapy, kauban ang ato ang santo na vitamin C. And of course, ang ato ang premium D3. One of the best food supplement para gayon maproteksyonan ng atuang lawas. Mahimong ligon ng kalihukan sa atong mga immune cells to fight virus and bacteria. Kini nga kombinasyon, no? Santon Vitamin C and Premium D3. Kung doon na pa'y budget, ano, himuan na lang ng Ultimate Trio, Santon Plus Gold, ilabi na kung doon na inflammation, nga nahitabo din hagayon sa imuhang respiratory system. Nakita nga din, naghubag na day ang imuhang gitawag natog part din ha gayud sa imong respiratory system. Mas maayo inumi og Santon Plus Gold para gayud mukupos ang naghubag din ha sa agianan sa hangin mapugngan o matuldukan gayud kining gitawag nato nga pagubo. Kay grabe pud bitaw maka disturbo kining pagubo hilabi nagmuatake gabi ing dako. Gusto na kay ka matulog pero ikaw ginaubo pa ka. Problema po dyan siya mga katropa ha. Manang paningkamuti pag inom sa ato ang giingon ganina, usbon ko, carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Mo ka na ang kombinasyon, the best. No, sa may mga gipang ubo din ha mga katropa. And then ubani, Santon Vitamin C, Premium D3, o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung dugay na kayo ang inyong ubo mga katropa, ako ka mong giyawhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, tungod kay aduna po tayo mga special nga mga programa. Alang gayud nining gitawag nato nga kondisyon nga ubo mga katropa, no? Aduna tayo mga programa, mga specific nga mga kombinasyon sa herbal medicine o food supplement. Nga pwede ninyong imnon in a very natural way mga katropa. Ha? Welcome kamong tanan. Atoy lamang ang Yes to Health Clinic. Wa naman tayo igong oras, dagan salamat. No, dagan salamat mga katropa sa mga niuban o ganaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Ugma na usab mo sa gapong stasyon, mo sa gapong programa. Oga inyo sa gapong pangkauban, your health consultant CJ Nedruda. Oga sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Amping ang imong lawas, sog ang imong lawas, magaamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
4: At tangi ang programang The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ay panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
6: Baklarex sana!
7: Exciting!
8: Biyaan ba nimo ang imuhang asawa o imo siyang tabangan nga...
9: Biyaan.
8: Biyaan? Tabangan sa man tabangan o tabangan duot? Asa ka dito? Hello po, Miss Heart Amper. Congrats sa inyong movie o sa imong team. Congrats, palihog ko pa shout out sa akong hubby. Birthday niya karon, ika-59th birthday niya, si Renee Medes. Hello po, happy birthday.

0: Day. Mabuhay ka hanggat gusto mo. And sobrang swerte niyo po, Sir Rene, dahil sakto-sakto ang birthday mo sa araw ng kaarawan mo. Diba? Saya nun. Saya-saya nun. Oo, yun po ang pinakamasayang araw natin. Happy birthday, Sir Rene Medes. Happy birthday sa imong hubby. Aspasio Darwin, good afternoon DJ, watching from City Macupa, Barangay Macupa 2, Barangay Maglaos, Villa Hermoso, Negros Oriental. Ayan, may papaminaw po sa ato ang mga katropa diha sa may kuan o. Gimingaw na ba ako sa Davao ay? O gimingaw ko sa Davao, it's because Davao has a big part of my life. Kuhan, makauli ko Davao. Ula lang, chika lang. Hi, DJ Reyna. Greetings from Switzerland. Hello kay Clara. Guwapohan kay kuwani niyo. Oo, Clara. Magkuwan. May goiter ka, ate. Actually, na potential nga magka-goiter ko. But I hope ma-okay ra ko, Mr. Clean. Sige lang. Iampo lang na to nga dili madayon. Ampo lang ko, Mr. Clean, ha? Kay I'm actually worried with my kuwan point. Kaya mupod na yung mga na-notice. Siyempre, kitabian, manggod ta. Hello kay Clara. Pero sa mo ulit diri, ma'am? Anyways. Recently, no? Oh, yes. Hi, DJ. Nakapanglaban. Ako wala pa. Manghinlo pag ganit ko sa akong higdaanan. Manglaba pa ka, ha? Kaya na-stress ko sa akong higdaanan recently. Kaya baho siyang anghit. Ay, malit yung kuog ka ng kuan. Normal man ang experience ka ng phenomenon man ang experience. Katawan ko niya. Atik-atik niya si rin niya. Otro po niya siya. Comment na sagta ha. Hindi, pa-evict ka din rin. Opo, ayun, mauli naman guru niya siya. We'll be there first week of July. Wow. May tag ko, ayun. May tag ka ng mahapitan, makahapit, o makita na ko in person si Clark. Kaya, mani ako nakitaan nga mami. Nga ko, ayun. Ka na ganing tawag, ani, mami nga guwapahon. Mami nga sexy hon. Grabe gini si Miss Clara. Oo, muna, I aspire to be that way. A mom na sexy, guwapa, yam. Wala lang. Hot mom, anak. Minyo na kate, wala pa. Why? Wag na makigminyo na ako. Napainin ko, bati do kong batasan. Dawato na lang, anagin na kay ex naman ako siya. Bati ay, nalang jimig batasan. Ani, ana man na, basta magbuwag na, di ba rin niya? Oo, maingon din nga, bati man to siyang batasan. Guwapahon, kauban sa bati, pero we are all made by God. Oh. Samukan ni Miss Clara, uy. Guwapa, uy, dili guwapahon. Mali na ang pagka, mali ako ang wrong grammar ko dito. Dapat guwapa. Yes, juwain na kita. O sige, ugma na lang, kahapon naman ron. Society lang yun ang daghan of expectation. To be honest and to be fair, people set standards. And that's the reason why we're so, so pressured with it when it comes to standards. Okay, normal na lang mag-inin siya mahitabo. Oo, ana lang na siya. Virginia Tampos Hermoso, hello po. Hello din, may pagpaminaw. Salamat, ug nilabay mo din. Kisa ni Andam, Andam na maminaw dahil sa itong X-rated drama ka. Ako na nang i-andam din eh. Sugda na nato? Oo. Sugda na siguro na ako. Eh, kaya wala na, alauna 36 naman sa, pipila na lang ka oras. Chris Vershane Ordineza. Hello po DJ, pasyara ko sa ako mga helper Jovan og Jester, Driver Oliver, quick and fast. Alang! Kana akong ganahan sa mga kuan ka na mga helper. Basi imong helper ang ni-comment ani ma'am ha. O dapat in the world of full of expectation, be a queen. Give them a good show. Break it down, yo. True. When people expect you from when people expect something from you, wag mong ibigay, keep them disappointed. Diba rin yan? If people keep asking for expectation from you, wag mong ibigay, keep them disappointed. Wag mong ipilit. Bakit mo kasi pinipilit? Nakakainis ka. Ilang beses ko na bang pinagsabihan na wag mong ipilit? Alam mo ba yun? Ha? Yun lang. Mahal daw niya eh. Oo, mahal doon niya. Ba't punta ka sa mahal? Hindi naman si him ang pinag-uusapan natin. Hindi si him. Ayan, ano, lapit ka nga sa microphone. Hindi kita ilalabas sa ano, hindi kita ilalabas sa tawag nito. Hindi kita ilalabas sa camera kasi ang pangit mo today. Actually, may ano ako, may co-host ako today. May guest ako. Ayan, ano masasabi mo sa mga taong may expectation?
1: Expect lang ng expect.
0: Period. Oo, totoo naman din.
1: Hello everyone.
0: Ayan. So baka may shout out ka.
1: Shout out to
0: my ex.
1: Shout out to my ex.
0: Oo. O sa may maingunin mo sa mga tao nga na expectation sa imo so far karon.
1: Expect more because I can do better.
0: Wow! Diba? Diba? Ano lang? If you want to expect from Riniel, well...
1: More. Expect more. Mayo, guys. Uh-oh. Everyone, for those who are listening.
0: Ayan. Ito na.
1: Kibobo mo.
0: Wala sila kaibaw.
1: Sila kibobo.
0: Yes, wala sila kaibaw. Nakoy pangutanan sa imo, Riniel. Chika na ako ni actually ang itong letter sender manggood na siya problema when it comes to ano about siyang partner. Iyang partner na isakit. Ang problema niya karon.
1: Ang sakit siyang partner.
0: Dili sakit sa iruha. What I'm trying to say is, ikaw ba pag imong partner love kay nimo imong partner sa kinabuhi niya nakarealize ka nga na siya sakit niya. Ang sakit niya mo makahatag og problema sa imo. Ya dekam bakag pangandoy sa kinabuhi niya paminaw nimo masirado na ang imong imong future tungod kay masirado ka sa iya mahikot ka sa iyang sakit. Biyaan man nimo siya.
1: Sa ako alang sino ka ng days of my experience.
0: Nakaagi ka nga imong ex na isakit?
1: Matawa ba na isakit ng hilan nat?
0: Actually, kuan. For those who don't know, ha, hilanat or fever is not considered a sakit. But a symptoms nga aduna kay sakit. Okay, ha?
1: Dili, manggod. Kanang sa ako alang, ha?
0: Oo.
1: Kanang... Kasi nagamit ni mo as partner if imo siyang biyaan.
0: Diba? So, kung ano ka, no? Ganang love ni mo si him.
1: Love ni mo si him. Bala na si sakit.
0: Love niya si him. Bala na si sakit. Oo, kana. That is what we called unsa? Unconditional
1: love.
0: Paano ka ba magmahal?
1: Ano, ibibigay ko lahat.
0: Like ano?
1: Alam mo na.
0: Alam ko lang kasi ibibigay mo yung buong pipaka.
1: Kahit nag-deal tayo, basta meron lang siya.
0: Yan, mura po. Napo kay Kaila inana nga balag wa na siya kanon basta ihatag lang niya sa iyang pinangga. Ganun ka din magmahal.
1: Yeah, and you can't blame me.
0: Bakit? Bakit di ka napin pwedeng i-blame?
1: Kasi ganun ako magmahal.
0: Tigilan mo yan, ha? Tigil-tigilan niyang ganyang klaseng pagmamahal na wala kayong ititira sa sarili niyo. Pag iniwan kayo niyan.
1: Huwag mo akong paiyakin, DJ.
0: Pag iniwan ka na niyan, tapos binigay mo na lahat, walang matitira sa'yo.
1: Meron pa.
0: Ano?
1: Katawan ko.
0: Walang wala sa tabi mo. Sige nga daw, bigyan mo ako ng isang love song. I know, hindi ikaw ang hindi ako hingi sa'yo ng love song. Ako ang magbibigay sa'yo ng isang kanta related to sa'yo. So, makaka-relate ka sa akong kanta nga ihatag para ni mo. Para ni sa mga nagabiyaan. Ibiyaan kay Giinglan nga dili daw siya ready para niya. Dili pa daw enough siya Oo. Pasag di lang niya akong guest diri, sir. Kaya di nikinanag ka ng camera. Oh, dili ko ready nga ipakita siya sa katawan. Wala, dili ko ganahan. Magandang hapon, Randy Baco mo. Hello po. Palawan is near. Randy Baco. Oh, doon ba? Dili ko actually. Grabbing ulan dito sa Palawan. Ay, oh. Naay sakit ang partner patambalan. Labi pa jud love ka ayo nimo kay kita tanan magkasakit man jud watching, oh, di ba? Kapuya din ani kay. Ate, any advice about sa akong girl best friend nga min confess ko pero gi-reject ra ko niya. Oh, okay.
1: Gi-reject siya.
0: Oh, yung girl best friend. Nakagi ka nag-confess-confess?
1: Wala.
0: Ayaw, good. Uy, abi palang pangit ka.
1: Oo, ganyan. Dapat sila mo confess.
0: Oo, abi palang tinuod nga pangit ka. Balisod ka ayo. Ala si sir, user, lapad kayo og lawas si DJ. As in, lapad yung kayo og lawas si
1: Dili siya, dili siya lapad og lawas guys sa camera rana.
0: ISN.
1: Lawas sa personal.
0: Saman.
1: More pa.
0: Kung gilaparan na mo sa camera. Kapuya, agay. Bitaw niyo, sir, ka nang tinood dito na nanambok mong kukay koron. Uy, grabe. Ako lay stress nga ka nang. Ay, oh. Di ba ko stress eater unta, pero nanambok siya ko karun. Uy, nga, daghan ko gibuhat sa kinabuhi. Kung kanos apa ko busy ka ayo. Di apa ko nanambok. But anyways, before na to nahisgutan na nga tong X-rated drama, aniya nga to, nga, gusto na ko nga, gusto na ko i-dedicate sa imo ang kanta. Para ni sa imo actually add, I hope na
1: ganun ko ka na makahila ko.
0: Well, this is something na you would never, never, never wanted to hear. But here's Lainey, cause you have to. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Tad, balita ka tropa, ha?

0: truth? Do you only love me cause you have to?
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin. Ug gasukasukan ako. Ug gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mobolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga Frada, ang akong immune system ni Ligon. Pag-direct man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga Frada. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanong na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog.

0: Moringa Oil.
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Pica. XFM.
1: Para sa Aksa, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:52 in the afternoon. Mga katropang oras, hatun sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. You heard it right. Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, nato din ang padong ng mga pick. Ay, you know, I know some of you, ganahagapi every time nga maghinuktok din ha. Well, di lita ma-blame. Kaya ako yung kauban diri. Waman tayo dapat hinuktokan. Maghinuktok magganig so good. And then part nila na nyo ang kape, diba? Hinuktok well with kape well. Relapse na. So, correct. So, if maghinuktok manggaling mo din ha, mas nindot nga doon doon natin part na sa paghinuktok. Diba? Lahi ragyod ang... lahi ragyod kung...
2: kung kamuli hapon.
1: Oo. Kung ha? Lagutaan niya eh. Basing. Ay, ragyod bitaw kung tawag ani ka ng makapangapi ka niya, maghinuktok, di ba? I like drinking coffee while drinking daw.
2: Lapas
1: ako na sa buwan na muna sa Tom Plus Coffee Mix. Adunay malonggay, soya powder, mangustin. Hinuktok. Adunay binipisyo ka tropa. Kay adunay tabang ang pag-inom ng mga kape nga. Adunay mangustin. Okay, amang gusto niyo tawag itong Queen of All Fruits tungod sa mga gihatag nga benepisyo ni ini katropa. Ubanan pagod sa ato ang soya powder nga magkatabang po na sa mga paras na kung adunay usahay medyo kulang sa pagkaon, di pagkakaundayon, yung mga hapdos ng kuto-kuto. Well, choose the right one. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, atangi, hapit na magsugod ang atong X-rated drama. Adaba, kasi ganahan ron. Ayan. Balikon ako. X-rated drama na taod-taod. Dala sa inyo sa atong produkto sa Yes to Health, Santone Plus Coffee Mix. Here's another song. One of your favorite OPM artists. One of your favorite artists. TJ Monterde. Kung siya man.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang iputuloy sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agnat. Tagwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Tugo sa mayang pamatasan, may labot ang tapad na kung may batasan. Mang hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Haptan yung pagsibya sa itong programang X-Rated. Sa kabog na sa panahon, labi na diri sa Sugbo, ako ang bahala. Iba Riniel, tayo ang bahala. Parinig mo nga sa kanila yung masarap mong...

0: to DJ. Kay bao kong lingaw kay mo din ha. Pero doon na daw ko'y problema nga gipada din ha. Pwede ipakansel. Dari ko'y problema nga gipada din ha sa mga istasyon. Okay bao ko. Kay bao ko nga ikaw ray makasulbad ni ini.
1: Wow.
0: Talaga ba? Tungkol alang, kay bao kung ikaw ang sinaligan. Ining programang X-Rated. Apat kung dili ni mo masulbad, sa may pulos anay mong tapay. Hinaut ko DJ nga, inubanan sa imong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, dili lang dinhi sa Sugbo apan sa mga sikbit nga mga lugar. Labi na sa Visayas, o bina sa Mindanao, o sa Luzon. Napakato mga tigpaminawan sa laing dapit nga wala diri sa nasod. Pero naa sa laing nasod nga nagpagpan, ano na yung pagpaningamon? Manaminaw karong pinagya sa atong X, ato ang XFM radio app. Kaling iso atampo nga atong hatagan, ngayon yung hatagan sa pagtagad karoon. Aranisa, ugi ka ni sa babae nga nagpuyo. Sa Toledo, Cebu. Nga itong itago sa pangalang Emma. 25 anyos. Kiniilang sugilanon nga ipaambit ninyo. Mahitungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. Og dili sa kinabuhi ni Ringier. Si Emma man ang sender. Yes, DJ. Pero aron yun yung hisabtan kining tanan. Kinahanglan ato ning sugdan sa sinugdanan kay dili pwedeng tapuson dayon. Dira may dagan sa istorya kay dili man ni makanta. Akong hatagan og titulo kining akong suwat sugilanon. Suwat sugilanon nga atong tawagong sakit apan masakit kong biyaan.
2: Sabi ni Martin, naluoy na kay kunin mo. Buutan ka nga pagkaasawa nga to ni Kuya, pero ay, si Kuya, iabuso ka.
3: Mahal ako si Marjun, ang imong magkuwag.
2: Love gihapon? Bisan pa man sa iyang gibuhat, diyan ni mo?
3: Bana ko siya.
2: Pero dili siya maayong bana, diyan ni mo. Gibinuangan ka.
3: Sagde lang,
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
6: Unsa? Didawat na libo ang akong gugma?
7: Ola kay Juni. Tungod kaya nakita na ko nga matirot-anan kay kasay imong gugma na ko. Mga wadyo ko magdaduha sa pagdawat.
6: Salamat yun kayo, Ima. Salamat yun kayo. Akong isaan ni mo. Di good ka magmahay sa pagdawat sa gugma.
7: O ginaot pa nga, Juni. Di isa ka mausap.
6: Ako ko na isaan ni mo, Ima. Di gid ko mausap. Tungod kay mahal ko kayo, ikaw.
7: Mahal ko sab ikaw, Johnny.

0: ka? Uyab na mo ni Johnny?
1: Oh, Lynn!
0: Kilig to the max.
1: Sobra! As in! Day! Cloud na yung kaiko! Super! As in, super cute!
0: Day, usara yun ako ikasultini mo. Good luck sa inyong relasyon. O manghinaot ko, nga magdugay pag yun ang inyong relasyon.
1: Salamat, Day!

0: Thank you, huh?
1: Huh? Thank you, Sonsa.
0: Sa imong paglab na ako. So, sa pito kabuan na tong relasyon, daghan kay kung nakatunan ni mo.
1: Parehas ta. Daghan sab kong nakatunan sa tong relasyon.
0: Wadyo ko magmahay na gidawat ko ang imong gugma diri na ako.
1: Salamat, sab. Salamat, sab, sa imong gugma.
2: Kumusta naman mo ni John?
0: Okay naman pa.
2: Mao ba? Si Mana naman nga wa naman mo anis sa ato.
0: Miuli pa man siya sa ila pa, sa Ormoc.
2: Mao ba?
0: Milip siya siyang trabaho dinis sa ato kay miuli man siya sa ila. Kay death anniversary siyang papa.
2: Huwag ikipagsupak ni John. Nakita na kong buutan siyang pagkabata.
0: Salamat kaayo pa.

0: Jun!
1: Ako, San! Ay,
0: kumusta naman ka?
1: Oo, okay na.
0: Matambalan na yun ang akong kamingaw ni mo, Jun.
1: Ingon sab ko, Ima.
0: Oh, Johnny! Jun!

0: JRC. Maay among buot. Huwag nagkasinabot mi sa akong uyab. Apan, siguro adunay mga... mga posibleng maitabo kung magbalipayon kami kanunay. Tatidot na yung mga istorya si Junie huwag ako malipayon. Hinaot ko nga magpapadayon kini nga mo ang kalipay. Huwag makaguba ni ini. Nisabot akong gugma nga to kang Junie, DJRC. Labi na nakuha na niyang ako ang
1: pagkababay.
0: Malipayon ka ayo ko nga nagkuyog mi. Siya nagyon ang akong kipangandoy. Nga madayon na sa hingpit. Og, aniya ang sumpay ning akong sugilanon.
2: Happy Mansari, Ima.
3: Happy Mansari, to. Walang hibaw, Ino. 1 year or 5 months na ang atong relasyon.
2: Oh, Ima.
3: Wajib ko magmahay sa atong relasyon, Jun.
2: Ingon sab ko, Ima. Wasab ko nagmahay.

0: I'm in love na cute.
1: Klaro man sab.
0: Ambot ba, uy? Unsa kay may tabo na ako din, no? Kung simba ko ba, umawa si Johnny na ako.
1: Oh, Emma.
0: Siya yun ang akong kinabuhi. Siya ang tanan-alang kan ako, Emma.

0: Unsa? Kasal?
1: Oh, kasal. Gusto ko nga magpakasal na ta.
0: Nagkalitan ko na yung gisulti na?
1: Ah, kaya nga no. Waka ba na gusto nga magpakasal na ko?
0: Oh, nga no ko taong di ang ako ba na kung magpakasal ganita, plano ko na tugmayo. Magtigong tagmayo.
1: Ha? Okay.
0: Gusto ko nga mapahimutan ako ang tanan.
1: Ikaw, John.
0: Kinilang timan niya. Ikaw ang babae nga akong pakaslan. Ikaw ang babae nga imuon kong inahan sa akong mga anak.
1: Ingaman sab ako, Johnny. Ikaw nang imuon kong amahan sa akong mga anak.
2: Johnny! Johnny! Ay, Ginoo ko! Nagkinig-kinig mo ni si Johnny. Oh, may gahi naman siya! May action ang buhangin!

0: naman ka.
1: Okay naman. Nausad ako.
0: Di ko yawan ko eh. Kalita man lang natumba o nagkirig-kirig. Kunya, nagbuha pag inang imo ba?
1: Isa?
0: Nausad ka ato.
1: Wa.

0: Snacks ta?
1: Ikaw.
0: I love you, Ima.
1: I love you too, John. Sige. Ato sa dikto. John! John! Ginoko! Nagkikilig na sa si John! John!

problema karon DJ RC. Kanang apil imong bisita din ha nga mag-una-una. Kaya wala gyud gipili nga lugar kung atakihon si Junie. Kaya na nag-ingon nga dunay sakit nga patol si June. Naay kausa nga diha mi sa kasal. Nahunong ang kasal kay giatake siya. Patol bagid gahan ng iyang sakit? Mamamaayo pa kaha kini siya? Kung sabay akong buhaton, kaysa tinood lang TGRC, gibati ko ang kauwaw. Mauwaw ko nga makahibaw ang uban nga ano na'y sakit ang akong uyab nga si Junie. Pero love kain ako siya, DGRC. Nahigugma ko pag-ayo kang Junie. Apan, hangtod ganos ako nga mag-antos. Iyaan na ba na ako siya? Samtang di pa mi uyab, ay hindi pa mi mag-asawa. Angay bang makibuhag na lang ko niya? Sa tinood lang, adunay nang uyab na ko karon. Buutan o caring sab siya din hinako. Naglipog ko. Ako baka siyang sugtoy na ubiyaan lang si Junie. Dautan ba ko sa ako mga ginahuna diri? TGRC? Palihog in town. Tambangi ko. Ako si Emma. Mo ka niya nga akong X-rated story. Palihog di ko play sa kanta ni Jewel Villaflores, DJ. Katong kanta ba nga buang? Mo na kung gusto ma-play. Salamat.

0: okay? Ako, di ko pa doon nakapliti. And that was Jerica Tedarico. Ihatod tika. Sakita, uy. Ihatod tika sa simbahan. Ayaw pa gani ihatod tika sa imong pamanhunun. Na ko kaya. Itigay mo nito, eh. Bolok. Matag.
1: Mag-abang kong sakin, eh.
0: Para niya? Uy, ikaw na. Ako, dili. Never. Ako, never. No. Anyway, dili ka na nga itong topic for today. Sa ito ang letter sender niya si Emma. Ay, na siya mga pangutana din ito kung saan na yung nag-iproblema. Oo, natin naman, no? Na, Emma, natin, na, kami.
2: Ako ito baga na day, Emma. Ganyan kag prank ka? Nag-hila ka, Emma.
0: Siya, actually. Otro pa mo din tambaganan.
2: Tambag, pero otro sang tambagunon.
0: Ayan, ate, caller sa Pigasalinia. Hello, may hapon!
3: Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, hapon!
2: Bisita! Sabi siya hun, san siya?
0: Ay, na ako'y bisita din ni Marvin. Say hi!
2: Hi, sir.
3: Hindi naman good ko ni Marvin. Ako lang good si Dato Kari. Ang lalaki, pero babae kay tingog.
0: Sorry, kay parehas mag intro doha ko. Dato Kalip!
3: Kisa ba may nakakuha sa intro ni Dato Kalip? Si Marvin Mangyod. Kundi ako, si Marvin Mangyod ba?
0: Lagi. Oh, say, oh, nasuko daw ka. Nakoy pa ila-ila si Marie Dato Kalip. Here's in our other line, si Riniel. Say hi to Riniel.
3: Ay, nako.
0: Ingon ko, hi, dili, ay, nako. Uy, klaro. Ay, ya!
3: Paisa kay, painansin ako ng cellphone na, di ko kukonsentrate. Dali lang na.
0: Oh, dapat lang. Dapat. Pasunta niya ang headset.
3: Para di ka masuko.
0: Kababe, kasako, adiri akong batasan. Lain-lain, pwede akong batasan gamay. Ana.
3: Ikaw, ay. Again, may hapon, Max FM, dugay-dugay git kong makatawag to daming mahitabo. Di rin sa Jensen Rascam, kuso ko sa Linog Town, maluoy ka.
0: Yes. Oh, ako'y paila-ila sa mga akong kauban diri ha.
3: Sige.
0: Si Riniel. Riniel, meet Dato Kali.
2: Hi, Dato Kali. Hi. Hapon.
3: Hi, Sir Renier.
0: Uy, dili na.
3: Na di ka mag-bitima sa akong tingog.
0: Uy, dili. Dili ka mag-sir, ani ni.
3: Nga, dili.
2: Ay, pag-sir, kay na.
3: Ay, nga, ba?
0: Dili, sir, babae ni. Ano ba?
2: Babae ni, uy.
3: Babae tingog?
0: Babae na. Sama rani mo, lucky ka, pero maalaag babae ang tingog siya. Babae siya, maalaan.
2: Kumusta mo ka?
3: Dayan kay
2: Talib.
0: Kasi diri Talib. Ale, wrong. Wala na Talib.
2: Sige pangani mo, wom siya masulti sa yung pangani.
0: Nasulti na siya, pangutan a.
2: Ang sige pangani mo?
3: Ako ang usbon katropa, ako day kini si Dato Kali di ay kini. Ang inyong gato sa paghigugma, pero di lang gato sa kwarto.
2: Ang sari ka mo higugma di ay?
0: Ano yung
3: talisado
0: sa
3: rin niya?
2: Ang sari ka mo higugma?
3: Pero pag sa gustong higugmaon ko siya, ako siyang higugmaon.
2: Ang saman ang kanang gugma ka na imong nabuhat para niya?
3: Sama good sa gugma sa itong letter sender, nag-isag na ay epiriskin iyang uyab, pero andan niya minigawa dawaton, di ba? Ano, hindi na maligugma?
0: Epilepsy na ito?
3: Oh, kaysa sa matumog sa akong story, ganyan, mura na siya sakit na epilepsy or puzzle.
0: Anyway, neto nito gayon, oy, may nakong tambag ni mo. Unsa may machika ni mo kang Emma. Kay daghan naman na di siya mga pangutana. Good. Ana-ana nga. Gibati na siya og kauaw. Kay aduni mga higayon nga kining si si Juni. Mukurog, bugahi
3: ayaw,
0: naman
3: oy,
0: si
3: Kayit. Ayaw, oy. Sa karong mga panahon na nakinanglan siya sa imong ano, sa imong suporta ati. Ayaw. Kinanglan siya sa imong gabay. Dapat, ikaw makiyam ko yan. Andang buka mo giyan niya o mugabay niya. Sa iyan kahintang garo na naa siya ipatol.
0: So kung biyaan niya?
3: Oy, di nahusto. Di nahusto. Ako pag yung nadungos sa iyan, naay na mayab niya. Oo, ayaw kay bad na. So, ikaw pa kaano mo ay nahimutang sa kapit ni Kuya Johnny. Kung diyan ka sa inyong uyap na ingon ana, musugot ka? Hindi mo siguro?
0: Di siya musugot.
3: Oo. Ayaw diya. Pag inunumay mo, ano, Ate Emma.
0: Kung ang iya... Halimbawa, ikaw na siyang sitwasyon. Niya, paminunin mo ka ng anytime, anywhere, atakihon siya. Di ba niya batiyon ang kauwaw?
3: Isa nga sa akong gugma, andam na ako siyang panalitan.
0: Kaniyang klase ng gugma.
3: Oo.
0: Mala, Juni.
3: Sa team-up na akong pagbati, o team-up na akong pati-upa kaniya, andam na ako siyang bisag akong kinabuhi, akong ihalat kaniya. Oo. Mala, tinuod na mahigugma, DJ. O, tungod kay, nataw ba yata tungod sa gugma? Then, ato pong higugmaon ang mga tao na nag-higugma po na ito.
2: Yeah, on saan man yung kalipay? Pagkakalayag
3: ni mo na ayaw kita na lang ka, maluoy ka ni mo. Kay buutan na rin sa sinugdanan apan wapakamasayod kung on sa iyong pagkatao.
0: Okay.
3: So, di na lang ka sa tinuod na nagmahal ni mo. Ay, nagpangitaglain pa.
0: Ayan. Paminaw din.
3: Okay, katropa.
0: Paminaw, Emma. Kay matod pa ni Jun. Kana. Ay, matod ni Jun. Manod pa ni Dato Kali. Nga, dapat iunay. Kung mubiya ka mang galing niya, Emma, but pasabot wadyo ka na higugma niya. No?
3: Oo.
0: Ayan. Salamat ka.
3: Tapos ako ka ng inong gugma.
0: Oo, ka ng gugma. Di na gugma. Na in love ra ka sa idea.
3: Kung gugma na.
0: Oo, kung gugma na, di na gugma.
3: Ayaw! Dito ako yung video kinita. Salamat kayo sa inyong pagtubahan. Nag-ibigaw na kami mata.
0: Okay, dugay-dugay. Bia, juga ka nawa nagparamdam. Ay, as in, napansin ba
3: na? Ikatawang higay yung yun na nakapanawag ko na yung book. Isa ba kayo monitor na pero ako hindi pa rin kamuta na makasulot iha.
0: Agoy. Salamat. Salamat kayo, ha? Hinaut kung okay na mo din. Na pinakaroon nga medyo. Ayan. Naka-recover na mo. Humansa na kong lidong.
3: Binisama sa Sultan ko dahil okay man po ni Bini atan ang ako mga kaubanan dito sa Gensan halabi na akong kabanda na hugno agad ang ilang tanimalay oy in town
0: kalugoy wamang kayo na nga nangapagan niya kinabuhi ang importante buhi pa no?
3: Nangay maugyod lang ganyan.
0: Anyway, thank you kay Dato Kali sa imuhang gihatag nga opinion sa gestyon o tambag nga to kang Emma. Dato Kali!
3: Opo. Salamat kaayo!
0: Okay.
3: Thank you po, katropa.
0: Katropa mo!
3: Kinigya po na ginihanda po sa paghigot mga pandili dato. Sa kwenta, Dato Kali, giyapon.
0: Katropa mo!
3: XSM.
0: Ay, exciting!
1: Exciting!
0: Ayaw! Katropa mo, katropa mo. Ayan. Ikaw rin niya.
2: Ayaw!
0: Ay, Doc JJ. Ayaw, butang-butang mga text niya. Doc JJ, kaya wapan ako na briefing ni atong kauban rin. Gibasa man.

0: eso venimos. Exclusive for us.
1: O joke about it ato. Pasailoa, pasailoa, pasailoa. Taura mo gyud ka sayo. Dato tali.
0: Mm. Ito eh, kanang okay yung tag na i-load dito, pita tama dyan ka kanang katropang Doc JJ kanang dami yung tag si Jordan Lipasana kung ka-istorya ka ron. Actually, ganahan ko nga maka-istorya si Jordan.

0: sa mga caller nato diya. Uy, mental si Jordan maka gimingaw ko ni mo Jordan kun aminaw ka karon ako. Please, please tawagi ko karon on air. Gusto ko makadungog sa imong tingog. Sa itong mga caller din ha, doon na tayo phone number nga available para sa inyong mga tawag. 0995-994-6868. 0928-550-8727. Si Jordan Lipasana, akong ipanawagan nga ikaw ang manawag kay gusto kay nako madungog ang imong tengong. Hello po! May hapon!
1: May hapon! Did you see me? I miss you.

0: salamat kay nga kuan. Salamat juga ayo nga nanawag kay. Actually gimingaw ko nimo. And aside from that, dili pwede nga dili na ko mapaistorya o mapailaila sa imo akong kauban dinhi.
1: Okay.
0: Jordan, meet
1: yes.
0: Meet Renel.
2: Hi Jordan.
1: Hi Renel. May hapon.
2: May hapon ni mo dira Jordan. Nagunsa mga karon Jordan?
0: First time dunya nakadungog sa imong tingog. Kanang Jordan single pa baya ni si Kuan si Renel. Nya isa sa iyang mga ginapangita manggood nga kanang iyang makaila-ila manggood Jordan kanang lami muago.
2: Padungga ta na Jordan.
0: Ha?
1: Babae?
0: Oo. Parehas ni babae. Bago namin nagpa-opera. Pagkuan eh, paila-ilay mong kaugalingon, Renee. Paila-ilay mong kaugalingon.
2: Hi, Jordan.
1: Hello.
2: Nagunsa mo ka karon, Jordan?
1: Nagpasilong ko kay Kusupeng Wonder.

0: Kamis kita mag-iug na.
1: Buhaton ba ni mo ang tanan?
2: Lala.
0: Yes.
1: What if ako ang si... Ako ang si...
0: Ito ba?
2: Oh, dili, what if siya itong patulon, mapatol, mukhang lagahi?
0: Oh, ako ang patambalan ni, patambalan sa doktor o sa Bisaya, ana.
2: Patutuan.
0: Kasi wakil gugma niya niya ba, dili, ibisya biyaan.
2: Amin ako, patutuan.
1: Patutuan. Ay,
0: yun man iyang uya, di ba, DJ?
2: Oo.
0: Nakarilig ba ko siya kung akong friend na sa una?
2: Ah, patulon na patol po siya. Napo siya. Sa may tambal? Sa may tambal?
0: Igyaan niya kay... I-discourage siya.
2: Ah, kay nai patol? Okay. Pero nai tambal, di ba? Naon sa'y tambal, ana?
0: Wala na, DJ. Kasi ba, sa'y tambal na, limot mo ko lang dito.

0: imong kalipay, imong lawas nung kalipay.
1: Mm-mm. Tama ba ito?
2: O ako, ito na discourage ko. Love na ko siya.
1: Na love lagi niya.
0: Ah.
1: Sini si. Pa iya lagi patutuan. Tawa lagi ka. Anyway, isang salamat, Jordan. Thank you so much. Katropa mo. Oh, thank you, Dariniel.
0: Thank you, Jordan. See you soon.
1: Ayan, maayong
2: hapon.
1: Oh, katropa mo.
3: Exciting!
1: Kada tayo igong oras, oy. 2:47. Ayan, nalingaw man ko ni Kuan, oy. Nalingaw ko kay na-inspire ko ni Jordan nga. Di niya biyaan, patambalan niya. Dapat din na naon. Sige, matambag na ko kay para mubay na ta, 3 minutos na lang. Para ni mo, Emma, kung nakahuna-huna kapag biya, di sa imong uyab tungod sa iyang problema o depekto, kahit matawag mo ng sakit, yamang gidna, wako kahibaw medically, kung adunay tambal ni Ana. Apan, kung imo nakahuna kababiyaan sa tungod sa iyang sakit, but pasabot wala gid ka na higugma. Sama rin, wak pa ka nabuang, wak pa ka na higugma. Diba, Riniel?
0: Yes.
1: Kaagi ba ka, Ana? Bagay na patambalan kang Jordan, no?
0: Ay, no!
1: Patutuan na lang kaniya. And yes, kung maumang galing imong nahunanaan nga imo siyang biyaan tungod sa iyang sakit, wa ka na higugmaniya. Kagibati ka magkauaw, normal ka nang bation nimo ka nakalitan usab ka. Apan dili bot pa sabot Emma nga diha lang tugod ana. Imo siyang biyaan. Og higugma kaniya. Og nakita nimo nga tinuray iyang pagbati diha nimo. Mas mulabaw ang gugma nimo. Pero dili pa ta ka mabasol kung bation ka ni ana. Kay siguro pod nakalitan lang ka. Hinaot ko nga dili ka mag-decide o pinadali. Tungkod kay ang tanan, pwede ni mong hunahunaon o dili kinahalang paspasan ang desisyon. Kung adunay tao nga nagpakita o kaayo diya sa imuha, dili bot pasabot nga tungod adunay nahigugma na pakita ga maayong pamatasan diya nga to ni mo, tungod kay inani-inana, gipangita ni mo kayong Juni, niya, naidepekto si Juni mo, nang gipangita ni mo sa tao nga idepekto, di bot pasabot nga husto ng tayo mong desisyon. Pero imuha manggihapon na, dagko naman ta din he. Kabisa pa madunsa akong itambag sa imuha, kung imong tumano ng imong nasa imong hunahuna, maugin na'y matuman. Mangako lang, hunahuna ang kapila. Gigugma ka ni Juni sa sugod pa lang. Sabi, ingo pag ikaw pag nag-ingon nga mas nilamang gugma nito ni mo ka Juni, katong gihatag na ni mo ang imong kaugalingon niya. Sa karon Emma, akong maingon sa imuha, ayaw sa pagdesisyon. Una-una sa kapila, una-una sa kapulo, kalima, kapito, aron makuha ni mo ang hustong tubag. Ganda sa pag-ampo, Emma. Daghang salamat sa itong mga listeners and viewers nga namina o nag-uwat sa itong programa. Hangtod ug mapuhon, magdunga na kita sa programa ang X-Rated Luzon, Visayas, Mindanao. Sa makasikbit na itong mga istasyon sa XFM Network Philippines, mga katropa. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ RC sa programang X-Rated Kauban. Ang ako ang amiga din eh.
0: Hi.
1: Nag-renial, hi, ang giingot. May agad tuloy. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: akong utan na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: participate.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
0: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting!

0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, misis, pakuratir gunang imo hang bala misis nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya ha.
2: Exa

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Oy, Archie! Unsa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
2: Kwan, Kapitan.
1: Usa man ng F sa imong card, ha?
2: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Pemex. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako ipiang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
9: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Cafe's Lady. Nakasulay ko 1 week dilisod ug tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra kasakiro pag tumay na og Sister Pain. Grabe, effective kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita itres ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo akabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko, kumutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santone Gold Coffee.

0: Kasi FM.
1: Par, padali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oh, nagkoy uya, boy. Exciting.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gideon Galawiyot, pag nabungkuran dabaw di Loro, akong kriyatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, magputol, may gabi yung hindi matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kerting lami ang natulog na kayo ko, sa kong ihi, upira kayo, garo na pag-retin, yung 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipangultikar, sa kong mabalatian, yun ang sulaya na ulog ko sa Yesto. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
2: Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Daghan akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI taga-anam.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
12: Sa una nga, wala pa ko kasi sulay.
11: Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: Balikan nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyan ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
7: Ibilis sa mga bukika.

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, par. Nakuisulti di mo, par. Pakuratira ko di mo asawa, par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluyat ha. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Egar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro.

0: XFM Time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: XFM. XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
3: Exciting!

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko.
2: Hmm?
1: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Ah! Okay, Roy. Wa bit ako'y kauban.
1: Ah! Ipawala. Pero ako, naa.

0: siya ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun, basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Nino Ka sa XFM.
1: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga na Mino Kos X! Di na ko lagan!
2: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na ko kayo ni last year pa.
1: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
3: Exciting!

0: sur XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka diya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
7: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
8: Symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag isuro lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghalag suro lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?
3: Exciting!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang syudad. Duhana kabuok bulan.

0: Ay, kamatian si mong una ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, o sige kamatian.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo ni mong bana, o sige magiging kamatian na to.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sige magiging kamatian na to niya.
1: Ay, yagsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus, Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sis the Pain.
17: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
16: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.

0: sur XFM.
1: Par, alay pa, gumpar? Pakuratira ko na yung gumpare nga. Naasay mo hayang asawa?

0: Capitán Lodi.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ng mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: C.
1: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Santaon Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santaon Gold Coffee.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
3: It's

0: utang aku pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Si Katabi.
1: Akuan. El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Santo Plus Gold!
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Lami nga kung kung saan ang kopi, Canton Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha-kuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Canton magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ni sa doktor sa Yestoy, na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 User.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo. Pakusog.
9: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
8: Doble.
10: Patunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Paige.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
19: Bili pa ka magkape.
18: Santon Plus Coffee Mix. Bika, katilaw naman ko. May yung tulog. Normal yung ihi.
19: Kumusta ang imong pagbawa?
18: Arang po. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang lami sa plaza yun. Ako yun ang ituyo agad to sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako, naminaw karon, inumog Santon Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, nato pagkondisyon yung lawan.
17: Nalapin ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
2: ko. Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng good sense ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain. Ako si Haroldan saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santhon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santhon Gold Coffee.

0: song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina o XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang. Sa kanyang namina ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko kamaminog, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na kamaminaw ko XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pagawa diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: unsay kalahian sa una ug karon?
1: Ani ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
0: Oh! Unya karon.
1: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir. Nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minam yun niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Paige.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ang inyo pong mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na bisitahan ano yan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa, ano? Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaya pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Alos,
1: walang ano? Ipon.
2: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis si Mr. Mo, napapabayaan ay di na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Na. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talaga, papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama. Na dapat na nabibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin po mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, no? Dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
1: mm-hmm,
2: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama. At
1: nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nang dumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
1: Mm.
2: Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Sunzone Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline ang aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya.
6: Yeah.
5: Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan ng mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, madat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
2: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm. Yan.
2: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya no, before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, "Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: Oh.
2: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
2: Eh, basta moderation lang po ha. Eh, yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
1: Nako.
2: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Napadami ang kurot.
2: Masayang. Ano?
1: Mm.
2: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
2: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh ang peak ng cardiac arrest eh napakataas mga kaibigan.
1: Nako.
2: So kinakailangan during this period pasiguro kayo if may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
2: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag ubusin lahat para sa ngayon. O,
2: kasi
1: ano?
2: Puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
1: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, eh, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc. Ay kinakailangan control pa rin.
2: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
2: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. Mm-hmm. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto.

0: Sobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes. Oh.
0: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat siya. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impacho.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner.
1: Mm.
0: Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo.
1: Mm-hmm.
0: O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
1: Mm-hmm.
0: So, na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. O, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, tabang dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng

0: bumubong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan. Alingatong.
0: Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
1: Yan,
0: bawasan mga karne. Mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
0: O, iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya, kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan, dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, ugaliin pong uminom na ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C, dahil napaka-importante yung antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba, talagang nadideform na yung mga joints. Ano? Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano, yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
0: Kaya nga marami tayong mga kaibigan pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm-hmm.
0: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: dami na naramdaman?
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila. Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-e-exercise lang, daliri.
1: Mm-hmm.
0: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, naka-text nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Mm-hmm. No, Dok, napasal-pasapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga happy listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katropa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong po tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating po mga kakainin, ating po mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. Siyempre, ang aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. X FM. Mga katropa, exciting dito.

0: in a mile. Love moves in mysterious ways. Kumbaga, kung nahigugma siya ni mo, ayaw ka tingala kung nasa'y lain. Ano man, love moves in mysterious ways man daw. Joke lang. Kamu ba kay dinagin mo mabinuangan ay mag-overthink lagi dayo ng mga BBI. Maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi na ang putahe sa gabi. Hatod ka nato sa mga produkto po sa Yes to Health. And of course, ang ato ang programang putahe sa gabi madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man, masilipod ninyo sa itong mga official Facebook pages sa XFM Network Philippines, sa Mindanao also, and live pod kita madungog sa tibuok XFM, sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo sa Mindanao. Wow! Okay ha? Okay kayo Cinderella ha? Karong gabi una, syempre, magkuyog-kuyog kita sa usan na po kagabiing puno sa mga butang na hisgutan. Daghang kayong mga hisgutanan, pero wala kagyapoy kuan, wala kagyapoy ka ng klaro mga hisgutanan, no? Kaya nga, more on mga chismis-chismis lang. Ay nga, naman ato alingaw-lingaw, ragun ding ato agod. Di lang kung ito magpanang maninood gapon sa to ang kinabuhi, kaya sobra raman po kayo kaseryoso, good. No? Seryoso na kayo kasi mo ang life niya. Wala, baka niya seryoso, ha? Diba, tama ba ko? Dabi, Cinderella, sige lang, gapong kagkapagaw ay everyday pagaw lang, gihapong ka. Hulat mo, ha? Mawag kayo kung lapil, din ako mapagaw. Kalmahi lang ninyo mga kung ano yung mga reklamo din, ha? O, ipon lang ninyo mga reklamo din, ha? Kung nag-iingon din, ha, abi nga, bahalag mapagaw ko, basta kay kuyugan ng gihapon ta mo, o dili gihapon ko mo absent, hangtod sa kaya pag ginako maglakaw, bahalag wala na ko'y tingog, bahalag mapagaw ko din niya, basta kay ubanan gihapon mo na ko nga magpulaw karong gabi una, samtang nag-inom sa nindot o lamian kay nga kape, nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot na siya bing imong ipares-pares karong gabi una samtang paminaw ka sa mga nindot kay nga mga musika ug unya taod-taod nga to ang putahe confession kun asa o sa kabibi nato ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang problema. Daw bi okay na tong text line. Hindi, anong gagamitin natin mamaya? Maghanap tayo nang gagamitin, ha? Mahirap kasi, wala tayong text line. No? Meron na, ikaw na bahala, mamaya. Huwag ka na mag-Tagalog, day. Pero bitaw, ha? Oo. Basta nga to ang programa karong biipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga di kalidad o pang-international ang brand, El Ilion Shell Mobility Station lamang po ang ato ang dapat na legitude nga adtuan. Diri sa Bukidnon, adun na kita'y branches. O, diri sa Maramag, sa Valencia, and duha diri sa Malaybalay. Ang isa is sa Malaybalay City Hall. Ang isa is atbang sa Polymedic. And manawagan gihapon kita sa mga POV drivers. Pwede na po ninyong i-claim ang inyong mga subsidy o gas subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa ato ang Sir BB question for tonight. Tarungan sa kuha kay nagkuan lagi ayo na bungol-bungol lagi ni imong Disney Princess Keron. Ang Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw mga nakay, buntis og nangita og super affordable og zero billing pagyod. Ilabi na sa mga PhilHealth members din ha. Adu alamang po ang dool na Mommy's Child Maternity Clinic. Anaaway mo tang sa May Puroksize Barangay Size. Kilid lamang po sa My Desk Marketing Arwis Bake Shop. and atbang sa kaning terminal Pakanayan. For more details, pwede po rin nyo silang i-reach out sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. What if naay ginataguan ang imong partner sa ibo? Hello? No? What if lang ba, no? Nga, marag uso-uso na ba yan ni nga atong mga partner karon na nanay ginatago-taguan sa tua? Ha? Nakasuway na ba mo, anak, bingan na ay gitago-taguan ng imuhang partner sa imo? O sa usually mga ilhanan? Murag mao siguro na dapat nung ipangutana. Unsay mga usually ilhanan nga ang imong partner, aduna siya'y sikreto nga ginaluom-luom nga wala gina ni ginaingon-ingon sa imo. Sige, Bi. So, maganahan mag-share din na akarong pwede ninyong i-react sa itong official Facebook pages. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Makasurvive pa na itong tingo gantod sa Webes. Survive pa. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipaw, Zamboanga, Cebu Guy, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis din ha sa Hong Kong. Maayong gabi din ha. Thank you so much.
1: Thank you!
0: Simong always nga pagsilip sa to ang programa. Maayong gabi usab sa kong manghodo si Eljane Adaya.
1: Thank you!
0: Yeah, sa May Tagum City, thank you so much po sa kong always nga pag-share sa to ang programa, sa pagbaminaw every now and then. Si Arjun Caniete Balansag, may lang og kwarta ang kitaguan kay mangayo lang gidayon kyo. Anak, yun. No? Ma'am, si Sir Arjun, di Arjun Caniete Balansag. Bitaw po, no? Kung kwarta lang po, bitaw ang kitaguan, no? Swerte po kayta kay ung kaso nga, o, unsay magkita, mahitabo, na ay makuot-kuot. Dobi, og dili kwarta ang kitaguan daw, bibe. Laka. Jolien Rans!
1: Thank you!
0: Aba, himala. Dili ka nag-comment sa pikas, ha? May gabi din ha, si mo, Jolien Rans. Thank you, kaayo, sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Thank you, usab, sa imuhang. Nag-share ba ni siya? A follower, oh? May gabi din ha, sa inyo, ha? Pero bitaw, no? What if lang bitaw maabot ang panahon na ma-figure out ni mababalaan ni mo na naaday gitaguan ng imuhang partner sa imuha? Muraga, murag sakit sa pamalandungon, no? Nga naigitaguan sa imo. Di ba isip o sa ka-partner? Isip o sa kakanang imuhang kapikas sa kinabuhi. Expected dapat na siya nga wala siya itaguan sa imo. Tama ba ko? Wala nga dapat siya itaguan sa imo. Everything should be transparent. Dapat na honest ka sa imong partner. Dapat na isultin mo sa imong partner ang mga dapat niyang mabalaan. Pero magtago-tago kang secret. Inoon? Nabagod din nga ka ng, ha? Ha? Oh, no! I'm so happy. Kanin, nindot. Di ko katulog, ani. Ha? Nindot din yun, ani, nga, naatay ka ng, naatay sparring partner. Ha? Sige. Ina ko, bibidyaw ko nga, pwede na ako na siya pasudlon. Andam na ang itujok-tujok lang yun daw bi kuan. Ako ang din ako panganlan han, ako bisita guys. Single, available, ready to mingle. Ina ko ready na Vivi Jawa. Hi kay Uni Chan Chewy, regards ko si mo ang pinahabay.
1: Ayun. Thank you.
0: Ayun imagine ang tripitipian akong pinahapay nga maumaor po ba yan nagipaning kamutan ko ba yan ginhi ay pabigid po kaayo ka din ha aunit siyan ha bitaw oh, pag react sa mo for the meantime pwede sa mo mag react sa itong official Facebook pages nga naka live karoon kay we're still trying to figure out kung unsang itong gamitan na text line for tonight. Dobby, we'd like to welcome our visitor for tonight.
2: Let it be.
0: Oh yeah.
2: Double B.
3: Double B.
0: A Ang motor ni Jao Bumblebee.
3: Wow, may gabi mga katropa. Talagang sarata mo, duty. Late pag yun ka. I'm so sorry.
0: Ay! Calling the attention of Double B.
3: Yes.
0: Humot kay kapag sulod din mo rin sa booth kay na nakuangiday na ko ang imuang scent na you're so mabangot sa night.
3: Wow.
0: Murag na anabay nagbalipay sa imong kasing-kasing rong gabi una, Double B.
3: Kuan, anong nagbalipay?
0: Mm.
3: Nagbalipay. Kuan naman ako nagbalipay. Good na ko. Kanang ako lang self.
0: Oy.
3: Masinay mo anda magpakuan diyan no, magpa maghatag og kalipay charot.
0: Mm-hmm. Kuan, ako kalipay lang gid Double B ka ng kwarta.
3: Ah, okay.
0: Same ba tagkalipay?
3: Okay.
0: Same tagkalipay.
3: Oo, okay. Usay mag-uol man tagway kwarta.
0: True. Mm-hmm. Yeah, I don't know lang po Double B no, kanang pag wala tay kwarta nga magluya man gid ta.
3: Dili lang sa magluya, kanang mutukar ang mga daghang sakit.
0: Tinuod. Manggawas ang kanang, manggawas mo lang atong sapot.
3: Oo, kanang init, irritably.
0: Correct.
3: Pag ang lalaki, way kwarta, mura gidugo.
0: Ay! O ba?
3: Pag ang babae, nga sapoton, duha na siya ay gidugo. Way kwarta. Mas samot, mas worse pag yun kung ang duha ang na... Ah.
0: Delikado ng inaan. O niya, naod-taod, Double B. Ang ito ang Sir BB question na akong ipatubag sa imo sa pagbalik nato, human sa ito ang mga pahinumdum.
3: Sure.
0: Niingon diri ang what if daw og naay ginataguan ng imong partner sa imo, which ato na siyang tubagun niya sa itong pagbalik sa itong programa.
3: Okay.
0: No? Pero karon sa mga magpartner din ha, kanigid ang pinakadakong sikreto, dapat yung Double B walay taguan.
3: Yes.
0: Wala gyud dapat.
3: Wait, taguan dapat makita gyud tanan.
0: Yes.
3: Yes.
0: Ug kung makita man di ay tanan, kinahanglan pag-abot sa satisfaction walay biyaay.
3: Walay biyaay,
0: walay maguna-una, walay magpaiwit.
3: So dapat tabla-tabla gyud.
0: Dapat sabay-sabay gyud.
3: Oh, kana.
0: Oh, sabay-sabay magsabi na.
4: Yes.
0: Ana. Unya syempre ayo kalimot kapag ka-satisfaction ang atong istoryahan. Available na po ang pampadugang sa kusog, ang atong
3: Turboman Enhancer!
0: Yes, available na po sa mga duol na butika nationwide. Pwede usab ninyo mapalit sa tuang pinakaduol na XFM stations. Ilabi na po diri sa may XFM Bukidnon. Pwede na mong musaka diri sa second floor sa Tala-Tala Building, Carbajal Street, because available na po ang atong Turboman Enhancer.
3: Yes, saka sa, na.
0: Pinagpila kay Double B, tag 85 pesos lang. No? 85 pesos lang.
3: Yeah. 85 pesos lang dako nakikalipay sa imong partner.
0: Oh yes. Ma-experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw na kanang baskog kaayo.
3: Wow, sana.
0: Opo, opo, pakakakuan ni.
3: Awlo oi.
0: Sige lang.
3: Dili sa ko kay kanang unyara kanang naana.
0: Oh, very very soon.
3: Yeah.
0: No? Ay ka bala ka Double B kay.
3: Asa well, naman puto akong ipangita oi nga mahurta mahot nang tagturbo aning kalakihan ni.
0: Lagi. Sige na siya, gahot dan. Pero sa tinuod lang ni, even single ka, na o sa kababayo or lalaki, you can still use our Turboman Enhancer kay pampadugang ka na siya sa kusog. So pagbalik again sa itong programa, unya, ayaw mo kalimot. Ayaw gig kalimot ha? Ayaw gig kalimot. Magpalit po og Turboman Enhancer.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalit.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, ba? Ika Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, taon na, na nandugay na to, na ako'y tiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa guwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Balik ta sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Kaubang gihapon na ako ang pinakagwapo dali sa XFM.
2: Pinakagwapo ha?
1: Aha. Uh-huh.
2: Pinakagwapo o pinaka late man hey.
1: O pinaka single gihapon.
2: Wow.
1: Siyempre, kaubang gihapon ako si Double B.
2: Yes, mga katropa.
1: Yes, hangtod alas 11 gihapon kami karong gabi una B. And of course, ang atong programa gipaluyuhan usab sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon nga kanang ninud kayo siya Double B kapag ka ikaw gapamisita or ginapamisitaan.
2: Yeah.
1: Kanya gusto ni mo humot kay kanya, fresh ka, ayo ka.
2: Yes.
1: O, ang ato ang panglaban din ha sa mga baho-baho sa ilok, sa mga baho-baho sa kalawasan. Oh. Ang atong Santon Plus Herbal Soap.
2: Oh, ingon diri yo helps prevent early sign of skin aging.
1: Yes, so di ba kapag ka naga usually sa mga babae ni sa Double B,
2: yeah,
1: kapag ka naga edad na manggol ang mga kababaihan,
2: mga wrinkles.
1: Sa kilid sa mata naga action na siya ganang murag wrinkles kana.
2: Kana
1: mga conuts kana. Binindot niya to ang Santon Plus Herbal Soap kay naga tight siya sa imong skin.
2: Sa lalaki, pwede ni siya.
1: Pwede ko ayo.
2: Basta dili na madala mo reklamo ng sabon ba.
1: Lili, oy, basta kanin siya daw babi ang atang Santon Plus Herbal Soap pampadungag sa kagwapo o sa kagwapa. Oh.
2: Dara, oh.
1: Ipakita sa live. Oh. Yes. Ayun. Ang ako ginabuhat ani Double B para mas makatipid ko ginatunga-tunga na ako siya.
2: Wow.
1: So kun man na kaupaton na ko na siya B, dugay na siya mahilis basta dili kay nimo siya i-expose sa kanang tubig.
2: Wow, kanindot.
1: Pag kanang paghuman nimo og ligo imo na siya ipadaplin dili kay murag mababad sa tubig.
2: Oh, dili babad sa tubig.
1: Oh, ana lang. Pag kun pud siya sa mga bugas-bugas biha, kung nakay mga bugas-bugas din ha. The best kaayo ni ato ang Santon Plus Herbal Soap.
2: Yes.
1: Syempre nga tong programa usab karon gipaluyuhan sa El Ilion na
2: Shell Mobility Station.
1: Double B, unsabay na akaron sa El Ilion.
2: Mang adlawa, magsugod na ito ang 3 pesos discount.
1: Uy!
2: Sa kada tubil ninyo sa ito ang gasolina.
1: Mm-hmm.
2: Kada tubil ninyo gasolina, walay limit ni.
1: Alo?
2: Walay limit, walay maximum, walay minimum.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so every liter ng inyong matubil na may 3 pesos discount basta membro ka or nakay Shell Asia app.
1: Oy, i-download sana ninyo mga Shell Asia app biha.
2: Yes.
1: Available ka na siya sa Play Store or Google Play. I-search lang Shell Asia app tapos pag mag-register ka, mangayo lang na siya sa imong updated na email address o
2: yes,
1: phone number.
2: Ayaw kalimot nga ang Shell Asia app, nag-offer na sila og SIR. Sa lang SIR?
1: Sa lang SIR.
2: Kuha na siya kanang ang na, sorry ha. Kanang S scholarship.
1: Uy!
2: Oh. Basta ma-detect ganin sa system nga loyal ka sa Shell o mm-hmm, sige nimo pakargahan ang imuhang Shell Asia app, mm-hmm, ang system na mismo or ang Shell na mismo mo notify nga either membro sa inyong family pag umangko nimo or ang member mismo gyud ang tagaan nila og scholarship.
1: Uy, nindot kayo na, uy.
2: Unya, kanang I is insurance.
1: Insurance.
2: Kung may tabon nimo sa highway, basta kay cover, kuan ka, kanang loyal ka sa Shell, sige nimo pakasudlan ang imong app.
1: Mm-hmm.
2: Okay, imuhang card. So, eligible ka sa atong insurance.
1: Uy, ang sinang
2: R? And of course, ang ikatulo, ang R. Hayop kalimot nga, ang reward.
1: Yes.
2: So, kanang inyong mga app din ha, mga katropa, kuha ninyo na, ikanang si tawag anang i-explore. Kay mura na siya o kanang mga sikat karon nga mga online, nga mga platform, nga mga
1: mm-mm,
2: shopping.
1: Yes.
2: So, naay mga kuha din ha, mga
1: equivalent points.
2: Item.
1: Mga items. Oh. Ayan ba?
2: Oh, na,
1: so, in exchange for points, pwede kang mag-claim og mga items.
2: Yes.
1: Ay, uy.
2: Dili na naman o, pwede po din mo ipalit sa itong Shell Select o pwede po din nyo i- tubig.
1: Yes. O, isa ko sa mga naka-avail ang B. Kapag ka loyal ka sa Shell, sa El Ilion Shell Mobility Station, gamit ang imuhang application.
2: Yes.
1: Every time mapag-gasolina ka, pa-change oil ka, or magpalit ka sa Shell Select, pakita gini mo ang imuhang Shell, Shell Asia app. Kika na mga points ni mo magamit kina ni mo in the near future.
2: I-try, baby. Kaya mga tumang ka dito, magabiyahe man ka, no?
1: Mm-hmm.
2: Malok ka, basta naka-Shell Asia app. Unlimited ka dito sa lounge sa airport.
1: Ay, mao? Mao ba? Ay, nindot na. Ganahan ko, ana.
2: Unli na siya dito.
1: Ala, kanindot, ana. Oy, daghan ka siya benefits biha. I-explore lang niyo ang app. Daghan kayo dito. Makita niyo dito kung kanong lami mga time pagbasa-basahan na ninyo ng sulod ng Shell Asia app.
2: Yes.
1: Makita niyo kung unsa mga benefits as a member of kanang naakay app mismo o dito ka nagapagasolina.
2: Yes.
1: Sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, anong tana diria, what if daw na ay ginataguan sa imuha imong partner? So, since wala man kay partner, Double B, kung na lang, assuming na lang kunuhay na what if na kay partner, unya, mabalaan ni mo nga na rin siya gitaguan sa imo.
3: Minatmot na to.
2: Unsa man akong buhaton, ana, ang pangutana. Una, ana, akong pangutana, anong gitago man ni mo sa ko, ah.
1: Yun.
2: Siguro, kanang

0: Sa kanang walay baho pero kanang magwet.
1: Oh.
0: Oh, turn off. Sana all. Turn off. Maka-turn off na siya pa panabon na gid mo.
1: Sana all nagwet.
0: Oh, bitaw. So mo jud ang mga bitis na ayo pag tago kay usa sa mga hinungdan nganong makuba ang pagsalig sa sag-usa ka na magtago.
1: True. True gid na siya. May gabi po si Oni Chan Chui. Halataas mo na eh kag buhok Cindy.
0: Yeah. Wapa kay na si Cindy diri sa personal.
1: Charoy.
0: Swerte kayo ang kuan ani oy.
1: Ang
0: naka kuan naka bunot.
1: Salo, ang naka bunot.
0: Oh, naka bunot.
1: Swerte kay naka bunot. Ang pagabot sa balay gimalas. Hi kang June V Commission, may gabi oy si manager, tanaw si manager sa to ang live karon.
0: Hi manager, may gabi.
1: Wa basi na pa ni siya mga tinaguan nga cake.
0: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
1: Belated happy birthday kang Sarge Echo Lima.
0: Happy birthday din ha, Sarge.
1: Oy, sa mga nag-birthday bito po no, happy birthday sa inyo ha.
0: Yes.
1: What's the invitation to Bolby?
2: Happy birthday!
0: Kira, layo masad to. Malibad na magyapong kong imbitar ko ato.
1: Inoon. Pero kanang mga dris dool lang wala. Kaya sa malay-balay. Basta na iganahan mga imbitan.
0: Ang ako lang yung Juan Andre, kanalag yun si katropang Jonathan Lesoriano.
1: Wow!
0: Why pagtapas mong mahitabo?
1: Wag yun. Sa isa kaadlo, kaduha ginan siya sa ambot, kaduha katulog na siya makikuan.
0: Ang nindot pa kay libre pag yun.
1: Correct. Lahira ginan si katropang Jonathan. No? Pero bitaw, balikan natin ito ang Sir BB question ha. May gabi hindi ay kang BB Hinaro Kalapan.
0: May gabi eh.
1: Ano siyang okay na sa kuabi? Ako di ko magreklamo sa kong partner. Oh, di ka gareklamo kung nagitaguan siya. Pero isip po sa ka-partner, double B, dakong disrespect gid na siya.
0: Pwede man nga, di ka magreklamo. Oh. Pero nagyapon ang big question sa imo huna-huna, no?
1: Oh, why oh why?
0: Oh, ano bang, as respect unta, respeto nga. Kwan. So, kanang ayaw na pagtago. Ibuhagay na diha. Kay para nga, nakadepende na lang sa imong partner o ikaw mismo. Kung dawaton ba ni mo, dili.
1: Na ako'y kaila din niya, double B, nga. Lahi po nang iyang sitwasyon. Ang atong Sir BB question, nag-ingon na, what if na ginataguan ang imong partner, kaning iyang sitwasyon, what if gitaguan ka sa imong partner?
0: Gitaguan
1: dili,
0: ka.
1: Oh, dili siya, dili gusto ning babae nga mabalaan sa iyang pamilya nga sila di ay.
0: Umurag nakita, nakita na.
1: Sumurag, technically speaking, ginataguan siya sa iyang friends, sa mga family members. Dili siya gusto nga makabalo sila nga na sila'y relasyon.
0: Unang-una, para sa ako. Unang-una, kana kung nagkasinabot mo duha na nga sitwasyon, okay na siya. Basta kay nasabtan po sa usak sa imong partner, nga nung kinahanglan nato na itago.
1: Uy. Dabi, sa imuhang kabahin daw ko, no, kapag ka Sabado Domingo, bawal siya mag-chat.
0: Bawal man?
1: Bawal siya i-chat. Limbawa, ako.
0: Oh.
1: Ako. Kitang duha, uyab. Char ha. Kaming double B, example lang, uyab ni. Unya, inanti ka nga, kanang may loves, BB loves. Ayaw ko i-chat kapag ka Sabado o Domingo.
0: Kaya nga naman, unsay rason?
1: Limbawa, single mom ko. Makitaan sa kong anak.
0: Unsa may rason nga makitaan sa kong anak sa imong anak nga andam man pug ko magpakapapaan ng imong anak.
1: Kuan dili pa ready ang yang reason is dili pa ready ang ako ang anak nga makabalo about sa to ang relasyon. Ang akong anak is let's say 10 years old.
0: 10 years old. Okay, so dili ka gusto makabalo imong anak. Okay.
1: So ayaw ko i-chat og Sabado Domingo ha, please lang.
0: Kung ako'y uyab palitan ng tuksin po na imong anak.
1: Tay pa sabi. Sige. Ano tong buhat? Abuhat ng double B. Ato ning i-drama ang tanan.
0: Sige. Largets.
1: Larga.
0: Camera. Action.
1: Action. BB Labs. Kamalo ka.
0: Yes, BB Labs.
1: Palangga Ketika. Pero pagka Sabado Domingo Baby Labs, buhangyo ko ha nga. Ayaw ko i-chat Baby Labs. Okay ba? Ayaw ko i-chat.
0: Na naman.
1: Dili ko gusto nga makabasa akong anak.
0: Ha? Pilang na edad anay. Imong anak nga mura magyapon ang may tabo ana, maako magyapon ang anak.
1: Kuan, maabot ra gyapon ta rin ha. Baby Jao, paliho ko itagdo kuno ning kuan be. Itag niya akong ginipanungong dungugan. Itag ha, itag, para makabalo siya.
0: Oh, sige.
1: Paliugog tag.
0: Oh, largets.

0: mami ni Double B kuminawa. So ani Bibi Labs, ayaw kong i-chat pag Sabado Domingo kay basahan sa kong anak.
1: Sa mami nga, simple naman ko ng problema ha. Oy, pwede man ka maka-explain sa mong anak nga. Pwede man ka maka-explain good sa imong anak nga. Si Papa Manilang ka. You're coming, Papa. Your future, Papa.
0: Dili lagi pwede. Unya, ayaw pag-post ang picture na to, ha? Sa social media.
1: Unsa nga, dili lugar ka mo sa good na proud makay ko sa imo?
0: Dili pa ko ready. Dili ko ganahan.
1: Unsa man ning relasyon na nga?
0: Dili ko ganahan. Dili ko gusto makabalo akong pamilya nga kita. Kakuan pa ko baga. Dili mas
1: imo nga. Makabalo imong pamilya kay para makabalo po ko madawat pa po ko nila as ilang umagad.
0: Mabala ka manggood ko kay dili pa sila ready para sa kuwa.
1: Oh my God, ako ready na kay ko. Nya, ikaw dili ka ready. Unsa man ni di ay?
0: Kuan lang, sige lang kay maabot lang panahon masabtan lang yapon. Pero sa karon itago lang sa nato tong relasyon.
1: Oh my hindi. God. Unya, hantod ka no sa man po ni ma... Ingon ani, hantod ka no sa aman ni.
0: Kuhan ka ng... Basta. Ayaw lang... Esa ha, parmas ako. Ay, basta, ayaw lang sa... Basta ha, paminaw. Sabado, Domingo, ayaw gigo i-chat ha.
1: Sa muka po na naoy nga. Kanaraban untay time na to i-chat kay wate mga trabaho.
0: Kurik. Inya karon kaya na Double B, ang nahitabo is, feeling na ako, gina-restrict siya pagka Friday night.
1: Sa mungka na, uy.
0: Gina-restrict siya dito sa messenger. So, nag-message ang guy, kay kaning guy, nag-overthink na. Ala, grabing chismis ni ba? Nag-overthink na ning guy, so nag-chat siya Friday night up until kadla, ha? Nahubog na siya Double B, kay nag-overthink na siya, kay wala na siya ginapansin sa babae. Yeah, here comes the story, Double B. Ang babae is naglaag somewhere in a very popular nga tourist spot diri sa Bukidnon. Naglaag siya and then na ay na-capture nga lalaki sa yang likod na iyon siya stranger lang daw. So it just so happened na nag-picture taking siya, nakuha lang daw niya sa likod. So niya pagkauman karong giblur niya. Ang yang caption is niingon daw ang guy nga Miss Guapa ka, ayo ka. So technically speaking mas gina-flex pa niya ang ubang tao, ubang lalaki kaysa sa iyang sariling boyfriend.
1: Time pa. Ako ay pangutahan na anak. Unsa'y trabaho sa babae?
0: Kanadin ako na kay Saba.
1: Kanadin na basta. Sige. Nagtrabaho ang babae.
0: Nagtrabaho ang babae.
1: Unya, di op, Sabado, Domingo.
0: Kuan niya siya? Sa karoon, nakabakasyon.
1: Nakabakasyon. Okay. Pero na siya di op, Sabado, Domingo?
0: I think for OFW.
1: Pila ka bukiyahang anak?
0: Dua tulu.
1: Duha?
0: Tulu.
1: Pero, okay naman siguro kung mayon lang ka nga di ka mo chat, pero pag imong i-restrict, medyo lahi na siya nga istorya.
0: Restricted eh. Kabala mo siya nga restricted. Kay, pag imuhang tanawon,
1: di ka makachat.
0: Makachat ka. Unfortunately, delivered lang siya, pero hindi siya mabasahan.
1: Yes.
0: Hindi po hindi mo makita nga online siya. Kung baga nakahide lang yung status eh.
1: Kung ako'y lalaki, ana, undangon ko na naoy. Ano? Unsa may lalaki ani? Kwartahan lalaki ani?
0: May kaya. Pero Double B, ato na siyang tiwasa na niya.
1: Okay. Nanginit, takot-takot.
0: Ingna siya ha. Sige lang, ako sa siya niikuan. Ako na siyang, ato pag umang sa pipila ka mga pahinom ng Double B, ato na siyang isgutan. Siguro, instead of doing the live putahe confession, ato na isgutan.
1: Okay.
0: Nindot ka niya siyang,
1: Marag maka-intriga ba? Kanabang, anyway, sa kadaghan ng mga tao karon naagin ng mga inunan ng situation.
0: Naminaw siya, Double B.
1: Naminaw siya. Oy,
0: bulag, Brad. Bulag kayo siya sa katotohanan.
1: Dapat makamata ka.
0: Pamataho na ito ni siya karon. Sa pagbalik po sa mga programa, taon-taon ato ang Putahe Confession Live, among hisgutan ni Double B.
1: Yes.
0: Kining problema sa among
1: atangi.
0: Usa. Atangi. Ang problema sa among usa kakaila, nga grabe katanga sa gugma.
1: Ako kailan, ha? Kailan din mo,
0: ni? Murag kailagid ka. Kanya, karon, okay. Double B, tabangan na ito ni siya nga makakita og someone on air.
1: Yes. Kanang tinud-anay na.
0: Oh, yes. Sa pagbalik po, once again.
1: Pagbalik na sa Putahe sa Gabi.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawang!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit ka programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa Putahe Confession.
1: Yes.
0: Nagiduot ba? Kinito ang programa B, atong Putahe Confession, gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. And of course, available na ka na siya sa mga doon ng butika sa inyong mga lugar. For tonight, Double B.
1: Yes.
0: Atong hisgutan ang kaagi sa Osaka, amigo. Real life story gina siya, Double B.
1: Oh my God.
0: And by the way, B, rated SPG po ang ang programa ko ng gabi una. Ay hatapadayon sa unahan. Once again, sa mga ginikanan nga naminaw karon, ang atong istorya sa Putahe Confession, a little bit sensitive. So, hangyo mi gamay sa inyo, akong muna i-explain sa mga kabataan. Kay basig na amin may istorya ng mga butang na dili sila ganahan, ma-question ming Double B.
1: Yes, dili po dapat madungog nila.
0: Mm-hmm. Yun. So wait lang sa Double B, atos ang i-introduce daan ang atuang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence. Six what? Horror.
5: No. Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
6: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: WB ang atang istorya karong gabi una. Kaagi ni siya sa atuang maingon po na ako siguro nga atong kaila, no?
1: Amigo.
0: Di lang po na mo pangandlan ni Shabby kay Murag. Lisot po kayo, ma-reveal po ng iyahang pagkatao dili sa atuang programa. Basig unya oroy og ganang kita pa'y kulatahon ani magkita mi. Pero ang storya ani WB is ingon na ani. Kani siya nga lalaki, itago na ito sa ngalang Junjun.
1: Ay, Junjun.
0: Si Junjun, usa ka lover boy. May gugmaon kini siya double B niya. Si Junjun, kanagong pag maabot sa yang life ang kanang gugmang may it be tinuuray or dili, grabe gina siya kaseryoso. Og pag-abot sa gugma double B, hindi siya gusto nga naa siya kahati.
1: Siyempre naman.
0: Oo. O niya, kanang gamay nga bikilaan ni double B, like sa example na siya makitaan nga naa siya kachat nga lain nga medyo lain og intensyon, magselos gyud si lover boy. No?
1: Okay.
0: Seryoso gyud si lover boy, which is totally nga masabtan gyud pod nimo tungod kay kung makita gyud pod nimo ang the way mo chat pod si girl sa lain is questionably gyud pod. Now here comes the story double B nga katong akong na mention sa imo kaganina, wa mo gud text line.
2: Ma-prisa ka. Sinod.
0: Oy mo ka.
1: Ikaw na lang diya sa live i-chat na lang.
0: Pwede mo
1: mag-comment.
0: Comment po tayo sa live na ito. Tinuod gina siya nga istorya, guys. Wala lang ako nigibasa kay naman si Double B. So, amon gina siya nga isigutan diri kay madugo gina siya.
1: Yes.
0: Kailangan gina siya isigutan Double B kay ako ang amigo ka ron. Murag tagilid.
1: Dili man sa ingon nga nakimaritis ta, pero gusto ka makatabang.
0: Kurik-kurik. So, karon Double B, ang nahitabuan niya ako ang amigo, nakauyab siya, I would say a month after mag 1 month na sila or murag lagpas na sila 1 month siguro.
1: Okay.
0: Basta kay nakauyab siya and he's so happy. Kay syempre for how many years nga single siya, finally nanagud siya nauyab.
1: Wala siya kadal-kadal.
0: Wala siya nagmatter daw pabit tungod kay ang iyang nauyab is single mom.
1: Yes.
0: Og niya pabita
1: wala waiting. Wala magtay ko question sa single mom.
0: Wala oy.
1: Yes.
0: Ang iya is willing na siya nga mahimong second dad, ana.
1: Yes.
0: Dawat niya kung unsay naa sa babae. O unsay naa o unsay wala.
1: Correct.
0: Karon double B, it just so happen na kaning si girl, nagahangyo lagi siya double B nga, ingon ani ang nahitabo. B, ayaw gud ba ako i-chat pag Sabado Domingo ha?
1: Gano'n man.
0: Basta lang, kanang mahadlok mangod ko ba nga kabalo akong anak.
1: Uy, kay dapat i-introduce po kunin mo rito sa mong anak na mo ni mong future daddy. So,
0: tili laki.
1: Dapat.
0: Paminawa laki ko. Basta yun lang ko i-chat o Sabado Domingo kay hindi ko gusto nga makabalo siya nga nag-uyab-uyab na ko.
1: Dili, di ka gusto nga mahimo kong papa sa mong anak.
0: Gusto good. Gusto good. Kasi mag-uwi dili ganahan pero...
1: Oh.
0: Dili pa ko.
1: Dili makagusto chatan.
0: Dili palagi ko ready.
1: Kung dili ka gusto chatan, o sige, magtawag na lang ko.
0: Dili ba gani ko ready? Dili pa ko ready nga makabalo akong pamilya nga. Uyab-uyab na ko. Basta dili pa ko ready. Dili pa.
1: Unsa man, kuan pa ka? Duha-duha pa ka sa ako? O...
0: Ha?
1: Unsa man, duha-duha pa ka? O, unsa man. Kaya ako, tininood ako sa imo, basi nagtuo ka nga. Kanang gabinuan ko, gusto ra ko kuan-kuan din ha, pero gusto Jacob, tinood gini. Hindi ko pakasal eh, pakasal ta dayon.
0: Unsa? Kasalagan?
1: Okay, siyempre. Pero, akong question, yan ang dili ka mo sugot na mag-chat ko sa Badog Domingo. Laina po na naway, kana naman panahon ko natugod.
0: Kuan lagi, kaning ang mga bata ba, dili pa ko ready good nga makabalo ako mga anak nga gauyab-uyab na ko. Basi manggod, dili pa sila ready po para sa kunya. Mi, ako ang pamilya, dili pa ko ready nga makabalo sila, Mi.
1: Yun na nagit kalisod imong pamilya, Bi. Yun na nagit kalisod sila explainan nga nakakita lang kag willing mo atiman sa imo o sa imong mga anak. Bi, man siguro na lisod, Bi. Siyempre, mas malipay pa na sila nga na imudawat sa imuha, na imu. Wala mo ko na iyon nga sa pupuhon, di ka? Kanang
0: sa, o sa nasa pupo?
1: Wala ko na iyon, di nga, kanang magpasalamat ka sa kuha kay gidawat, di ka, bisag ingunan na imu kahimtang. Gidawat, di ka as normal, di, ano lang.
0: Uy, Ambot ang saon.
1: Kinahigugma ko.
0: Ang saon mo niya? Basta kay... Sige lang. Hinayon lang sa anak ko,
1: sige, pangutahan na tika. Hantod ka nun sa aman tayong unani.
0: Tagay lang sa siguro kung kaming panahon.
1: Basin ba ya o kuan ha? Basin ba ya o nakikitaguan sa kuha?
0: Kay... Wala oy. Wala ko kitaguan sa imo ha.
1: Mabili mo ko naman pati sa ito. Talagsar, kaya ni Maytab, ambot lang.
0: Grabe, big deal man po kayo na sa imo. Wala na ko kitaguan sa imo.
1: Adili man, kay, siyempre, sakit po biya sa kong buot nga tagaan ko ni mong i-restrict ko ni mong sa Balog Domingo. Kabalo biya ka nga, ikaw rin akong kalipay. Ikaw rin akong kusog.
0: Sige lang kay Lunes, mag-chat man ko ni mo Lunes. Eh, sabta lang sa abod ko. Kay, lalungkay ni ako ang dinin na ako maingon-ingon sa imo ang tinuod
1: niya rason. Sige, din ako gusto nga maglalis patani. Kay, kabalo ko, basi mo sangko pata sa magbulag patani, maglalis ta. Sige, tagaantik kasi mong gusto.
0: Salamat kay B. Oh. Karon double B, ang nahitabo is okay na. Sigay, nisugot na nga dili mo chat og Sabado Domingo, so luoy kay ni Sigay. Luoy kay ni si June. Karon double B, ang nahitabo kay nilaag og usa ka favorite na tourist spot si girl. Karon na ay na-capture sa likod ng usa ka lalaki nga stranger lang gud po dito. And it just so happened na niingon ko no ning stranger guy nga ma'am gwapa kay ka. Ooh! So si girl nag-selfie with the guy tapos gi-post sa social media og iyang gi-caption dito nga kaning guy daw lagi ko na ni-appreciate ko na siyang kagwapa. Di si Jun nasakitan. Oh, karon si Jun nag-rant sa messenger. Oh, iwing na ni double B ang nahitabo. Nga nang big deal mangin kay sa imo nga nag-post ko adto nga wa man kay ko ka ila adto.
1: Sumo ko toy. Di ko magsilos nga may man imong pusing-pusing dito, pagwapa pagkagmayo, niya pusing ka dito, niya ginan ka nga gwapa kay kay, ngunan na dikaw, niya ako, taguan pa ko ni mong Sabadong Domingo ha. Di pa ko ni mong patsaton yan, naglaag man ni ka di ay.
0: Grabe, big deal, gipod kayo sa imuha ng mga post. Post naman, good to.
1: Siyempre, be. Uyab ta. Nga, duulan kag laki, ngunan na dayon ko.
0: Wala kayo salig sa kuha?
1: Adili, man, wala kayo salig sa imuha, pero... Siyempre, sabta po ko na ako'y gibati sa imo.
0: Ako na ganing i-cover gani ang naong gani. Wala ganyan akong ipakita sa social media. Ako rin ito siyang gibutangan o ganang gi-blur-blur na ako para
1: bisa makita. Bisa na, B. Ikaw, uyab ta. Ako, kapila ko.
0: Agbutagin,
1: eh. Ikaw, kapila na. Kapila ko ni mo gipos, ha? Wala ko kita, B. Wala ko kita.
0: Kamalo ka, kapoy na good ka, ayo, ay.
1: Sige, bahala ka.
0: Ikapoy na siya kung ingon na ani. Awa, nakabalo na noon sila tanan nga. Uyab data.
1: Wala man. Messenger naman eh. Nanong makabalo man sila nga. Kuan, messenger naman taga. Kuan. So, i-public din mo ni.
0: Wala man. Ako alang unta nga. Anong nai nakabalo nga. Kita. Nakaroon. Puspos ko. Kasuko ka. Big deal kayo sa imo. Kapoy good.
1: Di, wala. Maski ako ni. Respeto ko sa imong ingon. Nga, dili na ako ni istorya-istorya. Maski kinsa. Wala dyan ako nagibuhat. Masin, ikaw.
0: Paitaan yun. Kanyang karon double B, ang nahitabo is, si Guy, niadto siya sa balay sa iyang kaila.
1: Oh my God.
0: Alaunas kadlaw.
1: Alaunas sa kadlaw. Alaunas
0: namukaw,
1: buntag.
0: Namukaw si Jun.
1: Tok-tok. Tok-tok effect. Ayun.
0: Sige. Sige. Ahaw ng technician. Wait lang.
1: Ayo.
0: Saman ron. Uy, sayo pa man kay. Kisama na, oy.
1: Si Jun ni.
0: Ay, hala, si Jun na. Sabi. Ano tayo ba nga nung sayo man kay? Wait lang, ha? Ako sa kabrihan, ha? Jun!
1: Ako ganin ni, no?
0: Sayo ha man ni mo, Jun, oy. Nadadapagid ka, og. Tandayay 69.
1: Wa ko'y tulog, oy.
0: Wa ko'y tulog. Jun, dayon sa Jun. Buwang nga, Jun, oy. Dayon sa.
1: Sige.
0: Dayon. Ano siya problema mo na to?
1: Ang ako magong uyab.
3: Ito na po ang da.
1: So, nagtakaya lang kung senaryo para tuloy-tuloy.
0: Pina-abrap ni... na, so, nabasahan ako ang imo, ang iyang chat. O, na, iyang mong ipabasa sa ko ang iyang chat, mang good double B.
1: Basahara so, ko ni... Basahara ko ni... Kung ano, chat sa kong uyab. Oh, lipay ba ko kay nakauyab na ko ni. Mahal na ko ni siya maayos.
0: Tubi? Oh. Ay, hala, wa ka reply do.
1: Wa din nag-reply di.
0: Wala man ka reply. Balita na ako sa imo ha June, murag 1 week naman daw kuno kang walay tulog. Tinuod to.
1: Ang nino nga nangangin na lang ko direk siningan kay maron ni punis la katulog.
0: Damay-damay lugar.
1: Pero mo jud na akong problema ron. Mga mari oy gi. Unsa man ni akong ilang mga babae oy nga. Mabot, di ko kasabot. Ano yung relasyon na ni?
0: Matay, John. Ingon imong mama, John. 1 week na daw kuno kang walay tarong-tarong, walay tarong kaon. 1 week na daw kuno kang siging la aning tandayay, 69. Unya, 1 week na daw kuno kang namayat, baya ka, John, ay.
1: Mola na ni mo lang akong mama, pero napabi, anak.
0: Nya, dabi basahan ako ni mga chat, ha? Uy! Delivered raman ni? Wa man ka-reply ni?
1: Unsa may buot pasabot, Ana Marie, Mads, nga, delivered raman na niya, wa man nabasa. Marag wala na nabasa, Mads ba? Unsa may buot pasabot, Ana Mads?
0: Ang giingon ni mo sa ko, ah, yung ikuan din, oh, yung gihangyo din ni, ah, nga, kuan lagi, ayaw daw ko na siya i-chat og Sabado Domingo, pero...
1: Wala man na nabasa, unsa man nag-restrict ko, ana?
0: Nagpasagod ba, Jun? Murag, kaning imong story bito, Jun ba? Murag, something nahimali aning imong partner, Jun ba? Nabi, ako sa i-analyze gamay imong text, ha? Dahil lang. I-scroll na ko. Wala ko nakikuan dali. Jun na ka, dahil lang, Jun.
1: Gamitig AI kay Aroma. Analyze na diya.
0: Daw bi Jun, wala ba ka nagduda nga nailain ni imuhang partner, Jun? Yung mga tipong ikaw ang kasama sa Lunes hanggang Biyernes. Tapos pagkasabado, iba ang kasama. Iba ang kangiti.
1: Wala mo ko na kung ako nagdautan sa akong uyab good matski. Siyempre, nagsalig ko, gimahal na ko, gigugman ako. Mm. Muna nga, ako, kuha na tsuko, pero sa iyo nani kung na, muna ko nagkaroon, ano, laban tanduay lang ginigit. Pero, kana ba? Unsa ka na ba? Ako, di ko kahuna-huna magudog. Ako ay paglabang yun ako sa kinahigog, ma'am. Diyo ko siya, yun.
0: Naoy. Jun, may ingon ani Jun ako sa tinood lang, Jun. Turn off, gini. Grabe kayo ka-turn off ning imuhang... Kung ako ang lalaki, Jun, kung ako ikaw, Jun, biyaan ko ni. Bili mong guni siya. Ako, babae ko, Jun. O, kaning ingon ani nag-post siya dito. Naglaag siya somewhere. Yun na ako inganlan. Naglaag siya dito somewhere inya, gi-post niya ang lalaki. This is already a disrespect sa imo, Jun. Pero ganong bulag yapon ka sa kamaturan? Ganong love yapon mo siya, Jun? Kung saan niyo mahalo ni mong kaugalingon, Jun? Ha? Kaya huwag niyo pa, love gihapon niyo siya maski ginabinuangan na ka, maski pag gusto niya nga itago niya ang inyohang relasyon sa tibuok pamilya, di siya gusto nga makabalo ang tibuok kalibutan na kamundo, ha? Di siya gusto nga i-chatting mo siya Sabado Domingo, Jun, pagmata! Ano naman ka?
1: Pagmata na, Jun.
0: Mata na, Jun. Ha? Jun, naana si Double B, Jun. O, andam gid kay mi, Jun, nga. Muhatag sa imo. Nanagha na tong viewers, Double B. Murag, palakpakan na to si Double B. Grabe na yes. Kayo. Ngayon lang si Double B ka.
1: Kailan na natin, viewers.
0: Dagan kayo. Double B. So, Double B, inganing na itabo. Tungod ato nga, hangyo sa babae. Pero naay gishare nga usa ka intimate na secret si Junjun.
1: Oh my God. Unsa man nga intimate?
0: Kanidong si girl. Oh. Okay ra. Wala ko yung laing ikuan, ha? Wala ko yung mention pangalan, ha? Narasa ihag makabalog si Zang. Gisugo niya si Junjun na papalitan ng Turbo Man Enhancer. Kay! Matay. Kuan kaya, agresibo kay si girl. Hindi niya kaya na hindi makaanim, makapito. Sa isang round, double round. O, yun ay tinespid yun niyo, guys.
1: So, Yanik XFMC. Yanik XFMC Junjun.
0: Yes, ni Yanik XFMC Junjun.
1: Nagpalit og turbo.
0: Nagpalit siya og turbo man enhancer. Kay nihangyo daw ko na si girl nga papalitun tungod guy. Gusto po daw ko na siya nga maka-experience sa kusog. Karon si Junjun nga, si Junjun, si Junjun, dili niya kaya ang unom, dili niya kaya ang upat, lima, unom. Kay ikatulo pa lang gid daw gani double bing nang hapdos sa lugon niya kutu-kutu.
1: Pero nakaturbo siya.
0: At nga tayo mo, wala pa siya nagturbo. Wala po siya nakaturbo adto kay it just so happened na nahutdan mix tax diri sa XFM bukid noon diri sa second floor. Nagkabuang ang mong manager og order sa taas kayo nahutdan gid mi. Oh nya. Karon pag order mo na gihatag na namo. So before pa adto nakainom siya og turbo, ikatulo lagi daw kuno nga round nang hapdo sa daw kuno yang kutu-kutu.
1: Nang aslom na.
0: Nang aslom.
1: Aslom na.
0: Gishare na niya sa ko a double B alas stress sa kadlaw ang katugon na kay ko.
1: Loyo sa kuan. Tanday 69.
0: Si kani si girl is very aggressive.
1: Pero for me kung yung anak John, ako ang direct as lalaki John. Hindi na normal.
0: Ha?
1: Dili na normal na ng anak.
0: Bibigyan ka tubig.
1: Dili na normal nga. Kuan sa relasyon kanang
0: kaya murag lahiyang tuyo ba?
1: Kanang unsa man kanang always ni mo siya gina-providean mga dawi mangayo siya.
0: No. Si Junjun is always masinabdanon like grabe pud ka gentleman. Abri hipo.
1: Abri hipo Jun.
0: Si Junjun.
1: Ito 21 million viewers dia.
0: Oh, di ba? Sige. Sige pa dayon double bike mula ala sa kong tubig.
1: Oh, kanang dili siya normal nga kanang ingunana nga mao mag magpakita og initiative or makita kanang magpakita og motibo na ingunana kay kita pod mga lalaki kuan lapod ba ta kanang neutral.
0: Mm-hmm.
1: Neutral dili po nang ingon nga hinigal.
0: Apa yang kusuk selagi?
1: Ilo namai kusuk namo tau.
0: Mau bitang giingnan nga mag turbo man enhancer kay para kuskian.
1: Correct.
0: Nya dobi karon double being ato ang nahitabo. So si girl is very aggressive when it comes to ana-ana. Karon di nangitag paagi ni si Junjun kasi Junjun mangul is very giving, very understanding. Kumbaga sa hangyo lang daan ni girl na katong molagi extra nga itago ang relasyon is gisabot niya maskin pagkabalo na siya at the back of his mind kabalo na good siya double being murag na is something off.
1: Correct.
0: sa babae. Pero gi-ignore niya double being kay higugmaan lagi daw siya.
1: Ana magid may mga lalaki bibi. Isa pag unsay mga lapses basta babae ganina bisag unsa pa mga lapses dina kaya gina mo lang utungan. Pero pag mabot gid pud ang point nga John, mo lang yun ni John. Pag mabot gani pud ang point nga kanang murag turning point ni mo nga murag di na gini mo makaya mo buhagay na mura na siya dam dyan anang dam ba tubig nga gisapon karon pag di mo buto kay na dyan kay tungod na si mong kaulit ana I tell you dagag damage dakog damage
0: mura na siya kanang Sawaga River
1: murag katong baha kagahapon dito sa Luyo sa Merkado.
0: True.
1: So, ayaw pa buta. Para sa ako ha, ayaw pa buta nga kanang maguba ang imong pagkatao tungod ana niya.
0: Ako na siyang giinandaan, double binga. Ayaw na i-stop ang imong level dito sa yung level sa babae tungod kay the more na imong i-baby si girl regarding sa iyang mga hangyo-hangyo ingon ana, the more na imo siyang ginatolerate siyang gusto. And that is not love.
1: Yes.
0: That is being selfish na.
1: Yes. Na.
0: So, John?
1: Ayaw kay palabi o ka ng kuha niya. Bago pagid mo, wala pa kakasinati niya.
0: Lagi.
1: Asa ni mo siya na ilhan.
0: Oh.
1: Kana, mo man ang pinaka the best nga kuan ba nga tanaw ni mo siya, asa siya ni Mona Ilhan unsa iyang background?
0: Siguro ang kani si Junjun Magod, siguro asa ko ang sa ko ang murag assessment sa iya. Oh, nanay mga assessment ha. Ang tanaw mo gud nako sa iya Double B is he is trying to save the relationship kay siguro kanang murag sa kauhaw ba nga for the longest time na naging single siya, for how many years na naging single siya, and of course nana siya sa edad na kanang edad gud nato Double B, kay edad ramang gud nato ni.
1: Yes,
0: so nana siya anak nga mga edad na gusto niya nga mag-settle down na unta siya. Unfortunately, while saving the relationship, murag lahi ang padulungan eh. Oh, in love man gud siya, so murag nakita po niya nga murag he's not getting something in return.
1: Ang nakita mo po na na, Bibi, sa side po sa babae, murag nagsalik po ng babae nga, dali, isang lambing ko rin na si Junjun.
0: Oh.
1: O dali rin na siya maulian.
0: Ah, kay gugmaan man
1: kay
0: sa
1: gugmaan
0: ako.
1: Man si Sakua. Sa lakto nga pagka-istorya, gisakyan rin po ng imong weakness. Hindi mo ba? Imong weakness ba? Dada ko kay kagugma. Pero ang pinuot, iiputan na dyan ka.
0: Oh, murag, ginagamit mo ang aking kahinaan.
1: Oh, ana.
0: Diba?
1: Siyempre.
0: Okay. Na kabalo mo ko siya, Juan nga. Whatever happens, ikaw gid ang magkanang, sa tawag, na maglambing.
1: Yes.
0: Oh, ikaw, sa kaya sa term, ano, dito sa bukid nun? Na ay term, ano, dito sa bukid nun, ikaw ang mag... basta maglambing something, kalimot ko.
1: Ikaw manuyo.
0: Dabi? Ikaw ang mamuyok.
1: Mamuyok.
0: Oh, ikaw ang mamuyok sa iya.
1: Ayaw na, Jun.
0: Gingnan ako sa Double B na at this time, kay murag wala magyud, murag lahi magid ang tumong sa babae. Ikaw na, paghinom na, ayaw nag-reply. Ayaw na pag-reach out. Kaya nag-reach out magod sa Double B, he's trying to check ba na kumusta na niya. Siya na nag-sorry instead of sala sa babae, nag-sorry siya in behalf sa babae. Kanang ginasalo niya ang sala sa babae.
1: Kanang Jun. Parehas manta kanang layo dugay kita ako dugay kiko nakarelasyon nakakitag ka relasyon na
0: hangtod karon wa pagyapon
1: pero kanang ayaw ibutang imong kaugalingon sa langanin mo jud na kay kanabang lisod kayo ha? Ang importante mo din nga dili ikaw mismo ang mahurot
0: tinuod yun na siya. Kay ug siya ang mahurot, delikado po ni.
1: Delikado?
0: There was one time na ingon siya, nagkapuy na ko. Oh, yeah, YouTube, pag-unong unang ingon na anak siya.
1: Pili ang data rin niya?
0: Maroon kay idadato ni siya, B.
1: Kana si Junjun?
0: Dili, manghod. Manghod, no? Manghod po di ay.
1: Ayaw, pataranta. Daghan pa kay mga babae, di takabalo. Basi wala sa single mom imong swerte.
0: Basi nasa iring.
1: Na dito sa... Out. Kana lang.
0: Wata kabalo.
1: Wata kabalo ba? Pero, kung na makauyab, magaling ka, pero pagkauman ikaw, ang kaswalti, kung may ngunsok ko, ayaw na lang yun. Okay. Kanang kapoy kayo mag-recover.
0: June, lalaki sa lalaki, paminawa si Double B, June.
1: Kapoy kayo mag-recover. Nga, kaduha, daghan mabilar.
0: Creek. Damay mi.
1: Pero bitaw, willing me mo maminaw o sa imuhang mga kaila willing mo maminaw sa imo kay siyempre kung ingon ana imo ko di napunamo kay mo talikod. Pero sa lalaki pag ingon ana na gani ang sistema nga dili i-restrict na kag Sabado Domingo, big question na kay na ikaduha magpo sa Facebook, wala gani gipos imong naong pero makapost og laing tao sa iyang wall.
0: Quick.
1: Big kuan na gina siya anang pangutan ay ikatulo walay single mom nga di malipay mo pakita o mupailan nga to silahang ginikanan nga mao ni akong
0: true
1: ano man ikaupat wala poy inahan nga kanang makauyab og lalaki o niya itago sa iyang anak nga gustong mamahimon niyang amahan sa iyang anak
0: mo. Yun.
1: Munang imuhang i-analyze. Karon pa lang, i-analyze sana kung ugma. Kung dili mo chat, pabayi na na.
0: Usik-usik ra kag data.
1: Usik-usik ra. Wa may problema na may pre-wifi.
0: Ah, wifi man siya. Usik-usik ra kagkapoy. Manghubag ra na yung mga kumag-coaching natin.
1: Kagkapoy, ana, mahurot imong savings, mahurot imong kuhan, mahurot kay ginasto.
0: At least kaya ka na, kung di na ka mo reply sa iya, ha, mong good, June, di na magsakit imong kutukuto. Pero ang problema na ko, Double B, kay na nakabalit naman good sa turbo man enhancer.
1: Ay! Naghangga na, John. Ayo pag kuan, ako nino. Sus, ako nag-enjoy ko nga single ko.
0: True!
1: Pero wala ko nag-ingon nga nag-enjoy ko ang mga butanga, ha? Ako nangandoy, mag-gyapo ko, pero...
0: Oo!
1: Kanang... Ah, nagtrabaho mangu ko, busy kay ko na. So, muna ako ika-enjoy yan. Pero kung ikaw, pangitag lain ay dagandi, oy, posible.
0: Mauman. Si lover boy gyud ng mga Junjun ang name. Dobi. Si, oy, may gabi ida sa ko ang ato ang pads di ay na si Pads Dongski Romeo. May gabi na sa imo. Habi, salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live.
3: Thank you!
0: Si Marcy Magali, may gabi. Oy, kani single pod ni siya o saan ni siya ka maestra? Dala sa may San Jose, si Ma Maria Flor.
1: Ay, may gabi.
0: Si Mads pod na to ni.
1: Mads.
0: Ninang pod ni Karim.
1: Mads. So, Mads ni siya. Mana talaga nga single si Pads. Joke.
0: Oh, single si Pads. Gwapa kay ni siya in person.
1: Ah, okay. So,
0: very beautiful in person.
1: Matens na, matens.
0: Single gihapon up until karon si Mads. Mads, Ma Maria Flor, may gabi ininasin mo, Mads. I hope you're doing well.
1: Good evening, ma'am.
0: Good evening, ma'am.
1: Willing ko magpa-tutor.
0: Mapagmahal niya sa mga kabataan. She's an elementary teacher, so she loves kids very much.
1: Nakayaan, Lady Sel, isa katuig.
0: Hello, wow!
1: Joke lang.
0: Wow! Kalami. Kalami, anay, ingunaan na, uy. Balikan natin si Junjun, ha? Nga to ang letter sender for tonight. Adri siya letter sender, kaya actually, yan ang mag-chat sa ako. So, June, I hope nga from there nakakuha ka og mga pagtulunan kay sa imo sa iyang case, mag-double B's, grabe gid siya ka lover boy to the point na kaya niyang tamakan ng iyang kaugalingon, mag-sorry siya sa lain para lang yun, or mag-sorry siya sa babae para lang yun na maging okay po sila.
1: Kanang, ako lang, no, ikadugang June, ayaw i-degrade imong self. Butangi po og kanang presyo ba? Kanang, kung dili siya, oh, okay. Ngano man, kinsa raman po ka nga ako ang, kinsa raman po ka nga akong antusan. Ano, ni mo imong self. Ayaw yun, ingon nga, ikuhan gini mo, i-down ni mo, kay para lang yun nga, i-degrade gini mo, kay para lang yun nga, makuha ni mo siya. Ayaw.
0: Mag-yun.
1: Hey, someday, makahunahuna na siya nga, kanang bitawang gapunit siya og bato.
0: Ipupok siya ang ulo.
1: Nagpunit siya. Namunit siya og bulawan. Kaya binyag bulawan, pero aha, bato di ay.
0: Alo. Naminaw gini si Junjun. Naminaw gini siya. Huwag gini siya kasagang.
1: Ayaw, what ani mo bili imong kaugalingon ba?
0: Bitaw. Always kanang dapat na ibutang ang hindi mo worth imong kaugalingon.
1: Ingon ana magugko jon mga nakatawag ya pong kuan ning bibi. Bibi Cindy. Katawag mo ya punta kay siyempre kola friend. Pero human ya to wala na pud ba ya kay sus kanang kakaon na tagtagam.
0: Correct.
1: Ngita na tagtarong.
0: Ato nga panahon, Double B, nakakaon kagtagam, nakakaon may og burger.
1: Ay, oo.
0: Diba?
1: Burger.
0: Sa San Jose pa man may adto. San Jose pa may... Naka-guess ba ka dito sa San Jose?
1: Yes.
0: Ay! Sa murag anniversary. Times. Anniversary na ginawa to day, Double B. Happy friendship anniversary.
1: Yeah. Bugay na kayo.
0: Nagsimula sa patikim tikim. Nagsugod na kami Double B sa kanang ni-confess siya sa kuha kay naa siya'y problema sa iyahang love life.
1: Oh.
0: And karon, look at him. He's blooming, walay love life. Wala ba sa ulo, di magsakit ang kuto-kuto.
1: Walay stress.
0: Walay stress?
1: Di pa ka makaingon dyan, ngalang hapdos kay...
0: Greek. Na, lahiragid kayo. Bitaw, June, kay nang... ato sa ning pasudlon. Nakuha ni mo ito, Bibidjaw? Nakuha. Kabalo ba ka, Double B, na atay padula karon sa XFM Network Philippines, especially diri sa ito ang programang Putahe sa Gabi.
1: Yes,
0: Gipangan lang na ito, og! Putahe, egg, scrambled.
1: para na sa tanan ng mga
0: yes. Mga naminaw. Huh? Mga naminaw, mga nagtanaw sa Facebook Live. Especially, oh, sa mga nasa Facebook Live, makita gid niya siya. Kay manggawa sa mga scrambled eggs.
1: Sige,
0: alam
1: sige.
0: Alam niyo, i-remind the egg ko, no? Kasab, ano dyan ko ni Ariel Ani? Si Ariel, itong atong first yung nakadaog sa itong 50 pesos worth of GCash. For tonight, na-reset na siya double B into 50 pesos lang yung gihapon. Kay first, gahapon, wala din may nakalimut, may gahapon. So karon, atong pasod lang ito ang egg scrambled for the night. Dobby, ano naman ito mga egg scrambled, biscrumbled egg? Asa ha? Lamian na siya ng putahe double B. Ganahan ba kag scrambled eggs?
1: Kalamian na.
0: Mm. Ganahan si Junju Nani.
1: Scrambled eggs?
0: Oh, tanawang sa imo. Natanaw ka double B. Makita niyo ang mga itlog?
1: Yes.
0: Okay, kadaghan sa itlog. Naanak sa screen ang ato ang mga scrambled eggs for tonight.
1: Yes.
0: Imuhang buhatan lang gidbiis imo. Dili ko magsabaon sa niya ha. Ang imong buhatan lang gidbiis imo ang tagnaan kung unsa ang nakasulat sa mga scrambled eggs. Kapag ka ikaw po ang makadaog o matagnaan ni mo ang ato ang scrambled eggs for tonight, instant 50 pesos po ang mapapos sa iyo.
1: Yeah.
0: Pwede na mo siyang i-comment sa itong live ha. Kayo. For the meantime, wala tayo text line kay na-deactive. Kay wala, naludan. Nalimot.
1: Na-deactivate.
0: Dobby, oh, kung makasus, ginuko, matagnaan ninyo ni ba 50 pesos, enough na pang data, double B, pang reply kang...
1: Gani.
0: Pang reply kang mods.
1: Mod na.
0: Sige na. Sige daw, sige daw, Bibi Jow. Itujok daw ka isa ang atong scramble. Scrambled eggs daw ni Kasa. Kuya, magkanya mong Bibi Jow. Okay, how gay ni siya magkuan? Daghang kay ni siya ka ng mga talent aning scrambled eggs. Sige daw. Matujok ni mo ne. Ma-scrambled ni mo ne.
1: Scrambled.
0: Scrambled time.
1: Scrambled na.
0: Ano scrambled na? Oh, wow. Ala unsa man ni? Oh, ayo jud ko ni kasi makita na nila. Oh. Scrambled.
1: Murag nakutaw akong utok.
0: Unsa ka ani?
1: Okay.
0: What?
1: So ang makatag-an mo?
0: Makatag-an, pwede mo nga mag pwede na rin i-comment na lang sa for the meantime, wala man tayo text
1: comment.
0: Line.
1: Comment sa
0: mag-comment mo sa 101.7 XFM Bukidnon. Ayaw pag clue diha, di ko mag-clue. Hindi okay. Ko mag-clue.
1: Sige.
0: Okay, para exciting yun.
3: Exciting!
1: Yes.
0: Sinod niya siya. Clue number one. Ayaw, lagi. Dili lagi ko. Ayaw eh. Pordo yun, punta ni Moana. Mas gapag ito nga, imuha siyang dili ka maghatag o clue sa iyaha. Pero, patakbadak. O, ang may tabo mo, ay double B, stackable mo di.
1: So, kung dili na patagaan ka ron.
0: Aha.
1: So, karga ugma.
0: Karga ugma.
1: Wow, nindot ni.
0: So, mag-start sa 50 pesos ka ron, ha? Kung dili ninyo ni siya matagnaan ka ron gabi una, ugma, mahim mo na ni siyang 55 pesos. Sisinko lang sa... Kaya, ano, mahirap na. Baka hindi naman nalo naman. Pero bitaw, kani mo ko siya double B is sponsored by me lang usa. Sponsored by me.
1: Sponsored by me? O
0: by
1: sige.
0: Me.
1: Imuna na to ng 100. Okay, times to na to.
0: Times to. So, lugar so, ang 50 imuha.
1: Sponsored by?
0: Double V.
1: Double V.
0: So, nag-start na siya sa 100 pesos kay Ron. Oh.
1: Okay.
0: Tinanot ni. Mangulekta na puntaan ni Ugma.
1: Sige.
0: Sige daw, B. Sige daw, let us scrambled eggs.
1: So, katong mga nakakuha din na, no? I-comment daw na.
0: Comment na mo kay basi nga kamay makadaog ani pwede na sila ganahan makadaog ug gagmay.
1: Sakto na kay ni 100 nga data. Good for 7 days.
0: Good for 7 days na. Pero kung gusto dyan mong i-cash, mag-lisod po kag-cash out, ani.
1: Mag-lisod po ni.
0: Di man ni ma-withdraw sa kuan, double B. Di ni siya ma-withdraw dito sa, ang si tawag, ana, sa ATM machine, kay need pa man ni mo 15 pesos.
1: Oh, ayun. Dili.
0: Ayaw, saan?
1: I-load ganin ninyo.
0: Ayaw sa withdraw-withdraw din, ha?
1: Masin kayo, matigong.
0: Masin matigong ba ni ba? Mag-deposit pa ta. B, wala man siya makatawag, ani, double B, and I think it's time because it's already di na ko mag-ingon kung unsang oras na pero mag-out na ta.
1: Oh, bitaw ba? No? Dali ah, kaysa oras. Oy.
0: Wala na kita nag-commercial break.
1: Wow.
0: Una kong gingon si Mo Double, biganahan kiko pag naaka kay dili ko magduka.
1: Sige. Ala, murag, napalabantayan sa itong mga viewers.
0: Mm.
1: Murag, gusto ta nila padramahon perme. Ano managhan man sila? Agoy ka.
0: Alagoy, alagoy. Marag ka ng... Grabe na ganyan akong sparring partner. Kabalagid siya. Even maghubog-hubog, kabalagid siya.
1: Ano?
0: Nalahira ganyan sa Double
1: ako si Jun.
0: Oh, Jun. Jun? Sige. Bitabi ha. Oh, sa mga katropa nato din ha, akaroon nga naminaw gihapon all over Visayas and Mindanao.
1: Yes.
0: Daghang salamat po sa inyong panahon ng inyong mingikuyugan. Siyempre, kauban na ako si Double B for your final words, Double B.
1: Okay, ma... No, sa tanan gino, sa tanan nga naminaw, sa Visayas ug Mindanao, sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM, no, 101.7, o sa tanan nga naka-hook up karon, kini na lamang si Double B, nakig-uban kaninyo sulod sa isa ka oras ba?
0: Duwa.
1: O, uban sa inyuhang naginusarang sende. Dili na nim... Paningkamutan na ito nga, dili malit, pero usahay mo absent.
0: Kay, murag, pag naaka Double B, given na ganyan siya, mag-drama kita.
1: Ah, sige ko.
0: Ano itong buhatan kay? Para mas masabtan gid nila kung unsa gid ang istorya sa kinabuhi sa ato mga letter sender.
1: So, diha na kita madiscovery ni artista hong data.
0: Mm-hmm. Yung, ang problema ni Double B, kay priminti man hubog ang papel. No?
1: Oh my God.
0: Delikado ni. But anyway, yes, B, ugma, magkuyog-kuyog gihapon kita sa samang oras, alas 9, hindi alas 11, gihapon sa kagabi on live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess inubanan po ni Double B. Ako po si Cinderella. Para po sa Putahis sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahes.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan. Sometimes

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Matay, ako, sultihan na mo Sa una sa wapar ko naminaw XFM Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog Talawan ko nuko
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Apat sa dihang Sukan ko naminaw kong XFM Saan man nga Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikla na ako ang moral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani aron ganado ka. Kina.
12: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: maayos.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Kita ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Eh, Nick Karuran, taga Matina. Akong mata, may bugang amo, labon na pag. Pero pag tumar na ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang driver lang dan sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang yun sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita gini ninyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Usakarlo, niatu si Kapitan Ludi sa Manila. Apaan, sabak tabok niya sa karsada. Nalig sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil usa ka trabantri sa Davao City Water District.
9: Ako na assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: coffee daw nga
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
9: kapoy yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako,
9: tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
9: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
9: usa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabantri sa Water District
9: nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli,
8: distingin yung inom ning
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood.
4: Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Gikan nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Zenton plus coffee mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan gyud ko ani Zenton plus coffee mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton plus coffee mix.

0: FM.
1: XFM.
2: Diba lugarong, kanya to, a 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karun di pa?
2: Karun, dili na. Kaya na CCTV.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo. Bo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.

update. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tagda, tagda, kitsa ko. Tagda, tagda.
3: Sani?
2: Ang kanang gusto kong butilap. Nagigihulhul butilap.
3: Sige. No.
2: Kanang termina ka turbo. Kitsa ni.
3: Ikaw lagi ni kumpare ba?
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies
13: at skin diseases.
14: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyo
13: magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa dyan kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: reduces the pain.
1: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Santon
2: Plus Coffee Mix. May manamong pagkwan sa kanang Santon Plus.
3: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang?
2: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka-ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganyan sa coffee. Nangapi na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian. Nangapi na ka, itambal ang pagka,
4: oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Darling.
2: Hmm.
1: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na ha?
2: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Ito mong kaayong bata.
2: Hmm.

0: FM.
1: Uy, Cap! Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
2: Di ko under the saya eh. Makagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
1: Ay, ano man?
2: Isaw ko magkunya nga mamalansya.
1: Ah.
2: Moto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya, Connie.

0: Exciting!
1: Santol Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santol Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
8: Santol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balik.

0: Healthy Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang, di ka mo inom mag-kape sa Sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat mag-inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Ano sa may ginabati na
5: mo? Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi yung kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong
4: ka. Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Nak urus aku kan dia. Nganu aku kan nak ngihi. Ibu mana gisa isa nang imong tiil dia.
2: Ni ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-arsak bugat.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako, Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ang ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw, pud, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapa.
7: Santon Gold Coffee Mix.
3: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
19: Sister Pain.
20: Ako si Benji, na construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: Symptoms persist. Call your doctor. Pili sa mga butika.
22: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
23: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang katubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget pengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: papa, betan.
1: Ay, oo. Mananagat gudok kong papa. Kuyo kitok kong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Alo, yawa ay. Iya, at sa imo papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
3: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lang si pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santan Gold.

0: Anton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, walang yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
6: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso. Nagkapalit yung basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestel.
6: Oh, Yestel. Na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
6: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Agong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
5: Ron. Phantom Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit eh. Pika sa akong likod na niya mo. Kuhan na yun akong gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Phantom Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni, paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Odi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Kinahansad ko aning kape kay aduna kinigdota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Hidrata Bolong. Pagadere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
7: Pilay edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko. Iti pay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kape. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So, mo ito nakapa-sexy sa mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariya sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka 2 years naman ko nag

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM. Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro sa kong likod. Makadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Girman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Kung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa produkto nga magka alibis sa itong lawas, baka kuwan sa itong ipang bati. Hindi man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Bar! Aliba! Pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Natago kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong baon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
13: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
13: B!
14: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Zanthone Plus Go.
7: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna.
8: O sa lawas.
7: Bisan pa man ini.
8: Kaayod gihapon.
7: Usa-usab ako ka-angkor.
8: Sa una,
7: dali lang ako hangakon.
8: Bugat kayo ang lawas.
7: Sa among balay,
8: si Mrs.
7: Nagatumaro sab niini nga Zanthone Plus Gold.
8: Kaloy sa Ginoo.
7: Ang iyang
8: guter ni hiyos.
7: Maunang iyang gimintain ang Zanthone Plus Gold.
8: Ako usab,
7: migamit usab niini.
8: Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa.
7: Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas.
8: Wala na usab nako
7: na sinati.
8: Tungod niini,
7: kada adlaw,
8: kini na akong ginagamit
7: kining Zanthone Plus Gold.
8: Mauna,
7: nga kamudiha,
8: gamita ka ninyo
7: nga proteksyon Zanthone Plus Gold.
8: Labi pa sa atong mga kaigsunan,
7: mga kababayanan,
8: na dunay bukol-bukol sa suso,
7: guter,
8: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
7: Pinakamaayo,
8: Zanthone Plus Gold.
7: Labi pa, ug aduna kay balatian,
8: Zanthone Plus Gold gamita.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Morning, the morning, the morning, the morning, the morning, the good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sur, kumusta? Welcome. Nara po kita mga katropa sa tongga pinagkabaruban sa programa Exciting Pilipinas ni Adlaw nga Miyerkules. Dali na kayong oras mga katropa, dali na kayo ang mga adlaw nga nagapangligid. Miyerkules na, it's 24. Nining bulan sa Hunyo 2026. Yan po kita mga katropa sa ito ang programa Exciting Pilipinas. Siyempre, dili lang na sa XFM Agusan. Ilang kuban sa duha ka mga frequency mga katropa ang XFM 91.3 o ang XFM 95.7 Bayugan City. Lahat ang mga pagpanimbayari ka ninyo mga katropa ang mga panghinaot. Nga naakam mo sa kahimso, kapiskay, maayong panglawas. Niining mga panahona, niining mga tagnaa. O siyempre uban sa mga mahal sa kinabuhi, mga kaparintihan, mga kahigalaan. Siyempre ang atong pagpangaliw po mga katropang mahatagan kita. O proteksyon, niining adlawa. Maiway sa tanan niya mga katalagman, mga kadautan, nga gama sa kaaway mga katropa. O sa mga nagmata diha, nakapasalamat na ba mo? Sa ato ang Supreme Provider nga diin, gipukaw pa kita niining kabuntagon o nakahimo. Sa pagpasalamat diha kaniya. Og siyempre sa mga wala pa nagmata diha. Ala matara bangon at ang tangan ebda na kaibon taggers na hoy! Atong programa katropa, siyempre gatot kini ka ninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil mga katropa, maayon ni sa mga doon ay mga nitakboy sa ato ang panit. Labi na sa mga panuhot niya. Wala rabas doktor ni panuhot. Oh, naaragin ni nato ning panuhot sa doktor. Wala ni. Oh, sa inga na na sa doktor. Oh, niya, kining mga insikto, mga katropang muatras ani. Labi na sa kining lamok. Makatabang ni mga katropa ang Santhon Herbal Oil. Siyempre, mapalit na sa mga butika da sa inyong mga lugar. Pwede po din sa itong Sibian mga katropa. Pwede na po mong modalikyat, mo laag, drop by din sa itong Sibiahan aron makapalit sa mga produkto mga katropa. Siyempre, gama na sa Yes to Health Incorporated. Sa mga nagsunog sa ilang mga adlaw na tawhan, happy happy born date kininyo mga katropa. Og inaot nga malipayon mo. Niining adlaw. Feastar baron sa kuan sa San Juan, Bayugan City. Kung wata na sayok. Okay, 24. Mahinumdum ko niya mga katropa kay sa unang mga panahon magasulong-sulong mamidya manulong mi o bugno. Bugno sa korto katropa. O siyempre karon pong adlawa itumod na sa iyahang temporaryong kapahulayan ang gihigugma sa mga agusanon o sa mga Pilipinhon ang si Mr. MVP Bobet Baterbonya. karon mga katropang adlawa, onya ang sa kaning mga orasa ka siya i adto na sa iyahang lubnganan. Kagabi gipahigayon ang katapusan niya viewing dito na sa may Talacogon Evacuation Center. So, bay-ubay ang mga nangadto dito mga katropa, misaksi sa katapusan niya gabi. Tungod lagi sa kuan mga katropa, trahedya nga nahitabo, disgrasya nga nahitabo kung unsa bagyod po ning hitabo. Morning sa atong nasudnon mga katropa nga mga kasikas hungihong, gipahayag matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte nga magsilbing usa kadakong wake up call sa kasamtangang administrasyon matod pa ang nahitabong shooting incident sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban na City. Okay, sa miaging adlaw pod mga katropa na kurat pod ang nasud tungod niini nga maong insidente sa pag pamusil sa usa ka pamahayag mga katropa. Gipagawas, gibotyag sa Vice Presidente matun pa ang maong trahedya nga nagpakita sa kakuwang o walay abilidad sa gobyerno matun pa sa pagpanalipod sa kinabuhi sa mga kabataan. So mauni ang mga linyada po mga katropang gibuhian sa Vice Presidente atol sa iya ang pamulong. Sumala pa niya mga katropang kanhing kalihim usab sa Department of Education. Walay ginikanan ang nangandoing mabiktima sa bisan unsang matang sa violence ang ilang mga anak, which is tinuod gini mga katropa. Kinsa maguyong tao inahan, ginikanan nga malipay nga ang ilang mga kabataan mga katropa adunay mga panghitabo sulod sa eskwelahan. Gidugang pa nga dili kini ang unang higayon nga adunay mga magtungha nga nasakitan o namatay sulod o gawa sa eskwelahan. O kaha taliwala sa mga kalihukan sa tunghaan. Gisugutan usab matod pa ni VP Sara ang baguhay lang nga pagkalumos o pagkamatay sa duha ka student athlete gikan sa Ateneo nga sila si Rene o Divine mga katropa dito na sa may Di Paculao Aurora. Grabe po ka kung aning Aurora eh. Na-appeal po na trending maya po nito sa kuan usa sa mga programa sa television mga katropa. Katong Q&A na asa gipahitabo ang kuan palarong pambansa nagsugod sa litrang A kon na A. Sa po nang gitubag mga katropa ng Aurora man. Mauni karon ang dito po din taon hinoon na kabsan si Bobit sa Aurora. Og tungod nini mga katropa na nawagan og mihangyo ang Vice Presidente nga atubangon ang kakulangan o gagihangyo ang gobyerno nga sulbaron ang seryosong kakuwang sa pagpatuman sa kaluwasan sa mga batan-on. Mani ang panawagan og hangyo mga katropa sa Vice Presidente sa siyempre liderato sa kasamtangan usab nga panggobyerno mga katropa. Kaya halapad matod pang protection. Panalipdan ang mga estudyante gikan sa mga pagpangabuso o mga violence lakip na sa mga online platforms o gikan sa mga individual nga nagpahimulos sa kahuyang sa mga kabataan. Siyempre kay kuan pa magiginimtaon ni mga teenager mga katropa. Dali pagining mga kuan. Oni ang usagyod nga sulbaronon gikan pa sa mga ginikanan mga katropa kining pagdisiplina sa mga anak. Okay, diha sa tunghaan mga katropa. Mao naman na ang ilahang ikaduhang panimalay. So gikan sa panimalay mismo. Kung disiplinado, disiplinada na ang imo ang kabataan. Inigabot na sa eskwelahan mga katropa. Dili na maglisod ang ato ang mga magtutudlo. Okay, kuan naman. Doon na naman sila gisunod. Unsa tong mga maayo murag ibuhaton. Ang dili maayo, dili pagabuhaton tungod kay kung buhaton kini, dunay mga kaakibat nga mga madawat mga katropa. Pero mao lagi na tungod sa influensya mga katropa sa internet, sa mga nagkalain-lain nga mga social media platforms. Mao po ni kay makakita sa mga movies niya sundog-sundogon po dayon. Kung mainumduman nyo mga katropa na katong mga nanghitabo po sa laing nasod, pare-pareha po sila gasuot atong t-shirt nga itom na doon ay rebating nga pula. O niya na ay nakamarka dito ang mga litra mga katropa, maura po dire sa atua sa Pilipinas. Nagasuot gapon ato. Sa ni sa mga panawagan sa Vice Presidente nga mahatagan og pagtagad mga katropa. Sa atong pagbalik dugang mga tikara naman sa mga importanteng pahinumdom, standby. Exciting Pilipinas. XFM. XFM.
1: Kalahian?
2: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
1: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
1: Pero kanang supper,
2: sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyot pag napuntuhan ka po dito. Akong kreatin yung taas. Akong ihi. So, kapag ihi, doon po tulong. Ay, gabing yung galing matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kahit po. Sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala po kreatin. In 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong gitang multi-car, na kong mabalatian, yun ang sulayan na doon po sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos de ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XCPM.
10: Nipalit na yun ko.
9: Bisan 30 pagkapi na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap. Get ready.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle Daini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o kindog kay gaminhod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell?
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko, mainam ko sa buntag, mabot, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Ay, normal kayo, every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa kanainom Zenton Plus Coffee Mix?
5: Wala, magbisod ko bawas, nagduwa ka adlaw, nagtulo.
6: Sada kong tabang sa Zenton Plus Coffee
5: Mix. Okay kayo.
6: Imong paano, kumusta pag-inom sa
5: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bueno, aquí está, 38 minutos, Mago Tropa, mi papá, y a las 4. Tiene gracia, Mago Tropa, Torquini, que niños, Turbo Mail Enhancer. Ang Turbo Mail Enhancer, Mago Tropa, para kini sa mga nabugnaw na ng mga katikaran sa loving-loving. Ano nga painiton, mga katropa? Hindi lang pang labing-labing, kundili pang sports pa. Turbo Mail Enhancer, mapalit ni sa mga butika, mga katropa, o pwede po sa online. Pwede po dere sa itong sibihan. Gama ka na sa Yes to Health Incorporated. Atong mga gustong magpatimbaya diha, mga katropa, i-comment lang diha sa itong comment section. O pwede po sa itong numero 0981-1525-2725. Danas katropang Wilma Joaquin, congratulations. Good morning. Oy, anong naka-congrats man? Moratag ni champion ani din. Mayang buntag. Gikan ni katropang Diden na mamuka ko sa tanan labi na sa akong mga kalumunan nga naminaw kanunay sa mga programa sa XFM. San Franz, kailan og kayo ang tingog nimo, Sir Al, ito sa bukid sa Kantagan, gabanda-banda sa kabundukan. Asa man dapitan eh. Bukid ko no sa kuan? Katagan, Kantagan. Sa katropang Lina Bataw, good morning Sir Al, og sa tanan aminaw, labi na sa Hermosada and the Flores family. Robles, Pataho family, salamat sa pagbasa, amping ang tanan, and God bless us all. Ay, maayong morning, katropang Lina. Pataho. Sa tanan ng mga naka-view karon, mga katropa, maayong morning, o sa mga wa pa kamata niya, tulog lang sa mo. Dugang katikaran sa tungkog balik, kuman sa mga importanteng painom-dom, standby.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini?
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Kao mag vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
4: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
1: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: isa lang.
1: Kasi nagbalik ko kami ng panganib kong girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
0: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.

lamang ay may sobre sa lapang. Di ang para sa akin ang isinulat niya magdamag kahit gulong-gulo ang isip. Pinilit kong basahin, di malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko, isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Ibis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling, bumabaho sa bunin, umakatulong.

sa labi. Gusto kong mamanatili sa iyong mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yatang walis ang makakalinis ang kalat. At ang katulad ko sa iyo ay di karapat. Dapat pinangarap mo sa tarap ko'y iyong

0: Thanks.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
2: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Doon na lang kita ay 5 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kiniurasa mga katropa, gatul kini kaninyo sa maing kabuton sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, gama kini sa Yes Health Incorporated. Doon na kini mga sangkap nga mangustin, suya bean o kamunggay nga maoy makahatag o galibyo mga katropa sa mga unsaman nga ihang alibyuhan ng mga balatian diya sa ato ang lawas mga katropa. O siyempre, ang unsaman nga mga katikaran, labi na sa pagpangapi katropa. Kining kapiha mo ni ang paborito ni katropang rigor. Unsa may nahitabo ani? Oh, naa pa ba ni ni medyo nga ningongot man. Good morning, Sir Al og sa tanang na minaw. God bless gikan ni katropang Ma'am Ading. Kumusta man diha sa mga nahimutangan? Si katropang Gloria. Good morning, katropa. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan, Nasere. Si katropang Didin, sakop ni Barangay Lukak. Layo na kayo na lugar kay niya sa pinakatumoy sa bukid. Uy, sakop din sa Lukak, no? Si katropang Berna, good morning. Watching live from Habunga. Si Chini, magandang umaga po, sir. Good morning, di ay sa tanan kauban nimo og sa tanang taga Pisaan. Matod pa ni katropang Wilma Joaquin. Sa man tong nag-ungot matong atong kuan mga katropa. Sa makay na hitabo at dere tama nga katropa sa ato ang mga regional nga mga balita ato ninyo siron. Pinagi na sa ato nga mga kaubanang stasyonan sa Mindanao. Kay dito sa may kuan mga katropa ato ning siron kaysa may panabo matod pa kapin sa 367,000 nga kantidad sa Cebu ang nasakmit kini sa drug pusher. Pinagi na sa bypass operation ato ni siron sa report. Pinagi na ni katropang Bong Algabre sa may XFM Tagum. Katropang Bong sa imong report.
4: XFM report.
6: Nasikop sa hinuusang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine Coast Guard o Panabo City Police Station ang usa kag ila nga high value individual atul sa bypass operasyon sa Purok Ono Barangay Consolacion, Panabo City, Davao del Norte. Alas 8:53 sa milabayng gabi, ila sa mga otoridad ang nadakpan nga si alias Yuri, 48 anyos, nadakpan human na maligya og usa ka pakete sa gidudahang Cebu nga nagkatirag gadto sa City Mil Kapisos ngadto sa usa ka pusher buyer nga operatiba sa PDEA. Gawa sa bypass item, nasakmit usab sa mga operatiba ang dugang 14 kapakite nga adunay sulod sa gidudahang Cebu nga adunay kinatibuk ang gibugaton nga 54 gramos o gibadabanan katidad sa 367,200 kapisos. Narecover usab ang lain-laing drug paraphernalia ug ang gimarkahang kwarta nga gigamit sa operasyon. Sumala sa PDEA andam na pagpasangat og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ngadto sa suspitsado. Katropa, siguruhan nga lagsik kanunay imong lawas pag-inom og Santon Vitamin C para immune system Lagsik Permi. Alang sa Rikosan Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
5: Samtang tabok-tabok tama katropa sa Bay Davao nga area kapin na 50 milyones nga tabang gitonol sa mga biktima sa linog sa Davao Region. Ato ni Seron sa report pinagina ni katropang Anali Borja sa XFM Davao. Katropang Anali sa imuhang report.
4: XFM Report.
0: Muabot sa kapin 50 million pesos ang ayuda nga gipagawas sa DSWD alang sa mga lugar nga naapektuhan sa kusog nga linog sa Davao del Sur ug Davao Occidental. Tumong sa maong tabang aron maabagan ang mga pamilya nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Lakip sa gipanghatag ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food packs ug cash assistance alang sa mga apektadong pamilya. Gipasabot sa ahensya nga padayon ang koordinasyon aron masiguro nga maabot ang tabang sa mga nanginahanglan. Bina sa mga residente nga naa sa lagyong dapit ug lisod maabot. Nasayran nga ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental mao'y nakadawat sa pinakadakong bahin sa maong ayuda tungod sa grabing kadaot nga nahitabo sa lugar. Padayon usab ang paghatag sa DSWD ug psychosocial support, child friendly space ug ubang serbisyo aron matabangan ang mga biktima sa kalamidad nga makabangon. Mga katropa, aron healthy magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, X FM News.
5: Samtang sa dugang pang regional nga balita mga katropa, DCPO high value drug suspect nakuhaan matod pa kini og 306,000 nga kantidad sa Cebu usa ka simanang anti-drug operation. 39 ang naaresto. Ato ning siron sa report pinagina ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao. Katropang Marvin sa imong report.
4: XFM Report.
3: Mabungahon ang walay undang nga anti-drug operation sa Davao City Police Office human nga dugang nadakpan niini ang duha ka tigpamaligya og illegal nga droga atul kana sa gilusad nga joint bypass operation sa Buhangin Police Station partikular sa Isaya Street, Emily Home, Barangay Kabantian, Davao City pasado alas 12 kadlaw ning milabayng adlaw. Nasayran nga usa sa mga nasikop ang gikategoryang high value drug personality ug nakuha gikan sa ilang posisyon ang mga putos sa gituhang Cebu nga nagkantidad og total 306,000 pesos subay kana sa estimated street value. Subay usab sa gihingusgang pagpatuman sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ning milabayng semana gikan Hunyo 14 hangtod Hunyo 20 ning tuiga nakasikop ang DCPO og 39 ka mga durugista pinasikad sab sa 33 ka mga gilusad nga operasyon. Nasayran nga isip kabahin sa 4 focus directive sa kapulisan padayong gihingusgan sa Davao City Police Office ang intel driven operation niini o koordinasyon sa Davao City LGU, komunidad o sa nagkadayang mga barangay sa tumong nga mamintinar ang pila kadikada na nga hapsay ug malinawon nga syudad. Gipasi og nasab niini ang importansya sa kooperasyon sa katawhan nga bisan ang mga simpleng buhat sama sa paghatag og impormasyon sa kapulisan mahimong aduna kini dakong epekto alang sa kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: Nagay salamat katropang Marvin. Bayo-bay gyud nga mga droga mga katropa ang nakumpiska sa mga awtoridad. Bisan pa man dito sa may Panabo og direpod sa may Davao nga area mga katropa. Magining usa sa mga problema sa komunidad. Problema sa mga kalungsuran og syudad. May kalambigitan na niining illegal nga droga mga katropa. Samtang tabok-tabok kita sa may Bukidnon nga area ay alias Pastor dakpan sa pagpangarap og motor nga gipanagiyahan sa LGU Quezon. Sa iron tani sa report pinagina ni katropang Michael Ricabo sa may XFM Bukidnon. Katropang Michael sa imuhang report.
4: XFM Report.
7: Ting kagulkarol sa prisuan ang usa ka alias Pastor, 50 anyos, human kini nadakpan sa gikasang hot pursuit operation sa kapulisan, human gikarnap ang usa ka motorsiklo nga gipanagian sa LGU Quezon niatong Domingo sa gabi, Hunyo 21, 2026, dito sa Proc 2, Barangay Kipaypayon, Quezon, Bukidnon. Subay niini duha ka empleyado sa LGU Quezon ang nitaho sa kapulisan kalabot sa nahanaw nga motor nga giparking sa luyo sa municipal building sa Quezon. Nadiskubrihan na lang nila alas 10:50 sa gabi nga nawala na ang itom nga Honda XR150 nga motorsiklo. Matod sa duha ka empleyado nga usa ka pastor ang nakitaan nga nagsuroy-suroy sa mga dapit o ganig ibadlong pa kini sa security guard nga on duty sa wala pa ang hitabo. Gilayon nga naglunsad og hot pursuit operation ang mga otoridad. Human nakadawat og impormasyon nga nakitaan ang motorsiklo nga padulong sa barangay Kipaypayon samtang gimaneho sa suspect pasado alas 12:40 sa kadlawon niadtong Lunes, Hunyo 22. Nasikop sa mga pulis ang suspect samtang narecover gikan sa posisyon niini ang gikarnap nga motorsiklo. Ang suspect og ang narecover nga motorsiklo ang nakaroon sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
5: Samtang sa dugang pang mga regional nga balita mga katropa, upat katagaas nga mga opisyal sa NPA ang na-neutralize sa 8IB Philippine Army. Sa aron tadi sa report, pinagila ni katropang Jonathan Lee Soriano. Ikan gapon sa may ex-FAM Bukidnon, katropang Jonathan sa imuang report.
4: XFM Report.
8: Ilawom sa pagdumala ni Lieutenant Colonel George Arhaliorina, ang commanding officer sa 8IB Philippine Army, ilang na-neutralize ang upat ka mga tag-as na leader sa North Central Mindanao Regional Committee sa sunod-sunod nila nga operasyon na niadto ga tuig 2025 o karong tuiga 2026. Niadtong September 16, 2025, nitahan si alias Reds, commanding officer sa na-dismantled nga RSDG Kumpaka in CMRC, kauban si alias sa Digan. Bulan sa Pebrero 4, 2026, usa ka finance officer o executive committee sa SRC1 nga si alias Makong aga nitahan usab sa 8IB, kauban si alias Insi o alias Fax o gabit-bit nila ang duha ka M16 na Iwana Rifles, duha ka M14 na Rifles, usa ka AR-18 Rifle, usa ka M1 Garand Rifle o usa ka RPG. Pebrero 15, 2026, ang tropa sa 8IB na inkwentro ang mga miyembro sa CTGs sa Sityo Takukon, Barangay Kasapa Dos, La Paz, Agusan del Sur, ngayon resulta sa pagkamatay ni Bonifacio Lutawan alias Tado, commanding officer sa Regional Operational Command sa NCMRC, og narecover ang Osaka M653 rifle. Og ning baguhay lang, bulan sa Hunyo 21, 2026, napatay sa inkwentro sa sunod-sunod nga operasyon si alias Kakoy, ang commanding officer sa Headquarters Force NIO sa Sityo na Lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City. Sa karon, padayon usab ang paglakag sa tropa sa 8IB ug uban pang mga sakop sa kasundaluhan ilawom sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade aron makuha ang nabiling sekretary sa NCMRC nga si alias Rida. Samtang disidido usab nga makabot sa 8IB ang mando gikan sa Higher Headquarters nga tapusod na karong bulana sa Hunyo 2026 ang paglakag sa walong grupo ug madismantol na ang nabiling sakop sa NCMRC.
9: With the result ng ating encounter kahapon na we can assess na na-demoralize ang grupo. And since kapoy sila, wala sila tulog, wala sila mga taon, mas decidido ta karon na kumanon nato ang grupo, ibit natin ang deadline na gihatag sa ato sa Higher Headquarters ning by June 30 dapat na dismantle na nato ang NCMRC. Yes, very decided ang atong units, ang kasundalon sa 8IB. Of course, ang uban nato na mga units under ng 403rd Infantry Brigade.
8: Mga katropa, dapat kanunay nga ligon ang atong panglawas. Kinhanglan pirme nga nakabus ang atong immune system mao nga tumar og santon vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
5: Mga kato, mga katropang, naglangkob sa atong regional nga mga balita gikan sa naglain-lain nato nga mga sister station dinhi sa Mindanao. Og ato pod nga siren karon mga katropa ang update sa atong panahon. Pagawas na ang pag-asa kaganiang alas 4 mga katropa o matod pa kaganiang alas 3 para karong adlaw ang sintrong bahin sa Typhoon Francisco. Doon na kini mga basis sa mga available data mga katropa, doon ay 350 kilometros sa may east-northeast of Kalayaan sa may Cagayan o 275 kilometros sa may east of Basco, Batanes. Doon na kini gikosgon mga katropa nga 155 kilometros matag oras sa sentro nga bahin og doon ay huros nga 190 kilometros sa matag oras nga nagpadulong kini mga katropa sa may northward nga 10 kilometros matag oras. Samtang southwest monsoon ang makaapekto din na sa Central Luzon, Southern Luzon og maingon man sa Visayas. Samtang sa ato ang tropical cyclone information outside sa ato ang par mga katropa as of 3 a.m. ang tropical storm nga si Higos. Doon na kini gilayon nga dusmel 285 kilometros sa may east of southeastern Luzon. Nga doon ay gikosgon nga 65 kilometros matag oras. Nga doon ay huros nga 80 kilometros matag oras. Nga nagalihok kini mga katropa dito na sa may westward 15 kilometros sa matag oras. Samtang diri sa tong area sa Mindanao, doon nakita ay mapanganuron nga kalangitan, inumanan sa mga patak-patak ang mga pag-ulan, kilat o pagdalugdong, tungod kini sa localized nga thunderstorm. Ang hangin, hinay lang ato na sa kasarangan, nga magagikan sa southeast to southwest mga katropa, o ang balod sa kadagatan, doon ay punto size nga ato na sa 2.1 metros ang gihabugon. Ang adlaw mo subang karong taon-taon sa may alas 5:29 samtang mo sab kini mga katropa sa may alas 6:28 sa kahaponon. Kini ang update sa tong panahon mga katropa para karong adlaw. Nining adlaw ng Miyerkules pit sa 24 sa bulan sa Hunyo 2026. Mo sunod na tataon ang Secret of Health. Siyempre pagkasunod na sa Express Bulletin sa buntag. Bullseye Centro, kapan pang mga programa sa Kabuntagon, paingunan sa Kapunon, ang angayan atong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Kwantegong oras pa rin sa unaan mga katropa, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Maayong morning kay katropang Rigor. Good morning katropang kani nakapangapi na po ni siguro mga katropa sa iyang paboritong kapi, ang Santon Plus. Santon Plus Coffee Mix. Sa ngalan lang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, sa itong kaoban sa kontrol, si katropang Melanie Duran. Naalang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente sa Gapon Magaingon. Amping ta mga katropa and keep safe nining adlawa. And have a good time. Bye-bye! Og pag ayo-ayo.
10: Exciting Pilipinas!
11: XFM XFM.
12: Sa usa ka korte o dinhi.
13: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
14: Judge, abe pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
13: Exciting?
15: Exciting!
16: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
17: Agusan Lending Corporation.
16: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
18: La la la la la la la la la la la la la la.
19: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
20: Tungod ni sa Kraft Gold bay.
19: Ha? Sa Kraft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
20: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
19: Unsa din ang Kraft Gold bay?
20: Wala pa day kamasayod bay. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Kraft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
19: Maudi na ang Kraft Gold bay?
20: Oh bay.
19: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong Kraft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Kraft Gold na ta.
13: Ayo! Ayo!
21: Sige pa nga, yu, eh. Naram ko din eh.
13: Papalitara good kong sigarilyo.
21: Unsa nga sigarilyo?
13: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
21: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
13: Kay nga naman.
21: Asa pa, more.
22: Mga katrupa, exciting!
23: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
24: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po mga kaibigan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan mga kaibigan ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po mga kaibigan yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan mga kaibigan ng mga malakas, ano, na mga content yan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo mga kaibigan yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yung mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio kayo at may bibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
0: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
24: Samahan po ang mga lingkod dito sa ating program sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po ninyo mga kaibigan, ipatala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po ha, at i-follow ang ating pong Facebook page mga kaibigan. Search nyo lang po Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo mga kaibigan sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, e puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre mga kababayan. Ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
23: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
24: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapag-check up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo mga kaibigan ha. Libre naman ang pagpapa-check up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
23: Secret of Health, Health Info.
24: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc, ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha mga kaibigan, meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis. Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. Kasuhan po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
0: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
24: Oo nga.
0: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound, pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon mag-penetrate diyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, di nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot. So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik. Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
24: Ngayon na nga. Sa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds.
0: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
24: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano? At minsan kahit na sa loob ng bahay nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo or mga kinakain maaaring napuntahan dun,
0: na-contaminate,
24: na-contaminate
0: o kaya yung baha, pumasok sa bahay mo kasi ayaw mong lumabas.
24: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan. Ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas? Ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit?
0: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha at ikaw ay merong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichila, no? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din. Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso ay parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
24: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yan naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
24: Mm-hmm.
0: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
24: Mm-hmm.
0: Diba? Yung iba naman, nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
24: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo ano lang, lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo, normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
0: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng baha.
24: Mm-hmm.
0: Dahil nagtatrabaho siya, tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
24: Nako.
0: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
24: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Suwabe ang aroma. Samsung Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuha ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold,
7: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Samsung Plus Gold.
25: Yahoo!
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibdib.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective shock.
4: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
24: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong itasad sa ng Yes Salt Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C, alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan. Eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. Para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan. Ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis doc. Ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tama na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio ng atin pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C at syempre ang atin pong Premium D3 para po malabanan mga kaibigan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito Doc, Doc tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
0: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
24: makapudpud na masyado.
0: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Yung iba, 70 kilograms pa. So, imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday. Na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin niyo yung ating texter ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niya ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Santone Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho ng ating kasukasuan.
24: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Ang maganda po mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik ano, ng healthy na mga cartilage mga kaibigan. At sabayan nyo yan ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium D3, nakakatulong yan para malubricate mga kaibigan yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi dok, nanunuyo na, no? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal to bakal siya.
0: Oo, kaya naglalagati ka na, di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin, lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
24: Ayan ha. So, mas maganda mga kaibigan ha. Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
10: Yes po, ako.
9: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
10: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
9: Tapos after?
10: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
9: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
10: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
9: So, hindi na kayo lagi nauubo?
10: Oo, wala na.
9: Kamusta po yung sakit ng likod niyo?
10: Hindi na sumasakit yung likod ko.
9: Yes.
10: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
9: So, ibig sabihin mo, luminaw yung panahon?
10: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
9: Well, so before pala man, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung paningin, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang paningin. Nakakabasa na. Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
10: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
9: Ibig sabihin ma'am, nag-take din kayo ng Premium D3?
10: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
9: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo ma'am?
10: Ramona Carion.
9: Taga saan po?
10: Taga Santa Cruz, Manila.
8: The Secret of Health.
24: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto. Ano? Sa mga kababayan natin dyan, na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yung dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Yan po mga symptoms yan ng gallstone.
0: Kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan, kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nang po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So, medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
24: Mm-hmm.
0: Kaya nga, prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
24: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad ano, sa pinakamalapit na mga Yastrel Clinic po natin dyan sa lugar po niyo mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ano, ang atin po mga produkto, especially yung atin po Santong Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyong pangangatawan. Pero nagpahabol dito Doc ng katanungan. Good noon Doc, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po ha, sa mga taga Rojas, Palawan.
0: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid. Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami yung kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla eh, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscles sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi, kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung ba yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
24: Ayun. Okay, maraming salamat po ha. Kasi mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, kapag nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan ha. Naku Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa Doc sa ating po mga avid listeners.
0: So, aming pinasasalamatan yung patuloy niyong pakikinig ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin. Yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad dyan.

0: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: X-F-M. X-F-M.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
3: Oh, Bay.
4: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay Gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan. Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation. Creating solution with you since 1994.

0: exciting, bro.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Premium
4: Premium Dietary Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: patong oras, 13 minutos nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Niya na mga luhan sa atong mga balita karong adlaw.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitas lokal, asawa og igsuon patay human gipusil sa kabanay sa Santa Josefa. Suspect nadakpan.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitas regional, lalaki landing sa tambalanan human gitigbas sa kainom.
2: Headlines.
0: Headlines. Sa balitas national, wake up call sa gobyerno. VP Sara nabalaka sa kasiguruhan sa kabataan human sa pagpamusil sa Tacloban.
2: Headlines.
0: Headlines. Sa balita mga katropa sa international, pagbusikad sa LNG facility sa Qatar, 13 patay lakip mga langyaw.
2: Headlines.
0: Headlines. Sa balita sa sports, Spain nibangon, gipildi ang Saudi Arabia sa World Cup.
2: Headlines.
0: Headlines. Sa balita mga katropa sa showbiz, Ayan de Leon wala kangay sa pahayag ni Lotlot bahin sa kabtangan o legacy ni Nora Honor.
2: Express Balita. Express.

0: FM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta sa mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga tao

0: isang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Exciting!
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Krap Gold bay.
9: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
8: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa day ng Krap Gold bay?
8: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
9: Maudi na ang Krap Gold bay?
8: Ubay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
10: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga dunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: o mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ώρα σπάει και τρούπα, αλλά σιτή κατούρουσε.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, virtus, discretio monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibukang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katrupa sa tuang tulumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
2: Good morning! Good morning!
1: Alright, ay kumusta mga katrupa? Alright, adlaw na usap nga Miyerkules sa pizza. Okay, pizza 24. Ning ato gabulan sa Hunyo 2026 mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Medyo adunay so, paghangin-hangin o anyway.
3: Mao naman siguro nitong na ay mga... Parang low pressure ba o ba ito?
1: Bagyo.
3: Oh,
1: doon na siya'y kinibang iyang hinungaw sa bagyo. Katulupang doon dyan, no? But, dali sa itong lugar, since nga tuwan ni sa Luzon, napagya po'y init makita na ito, no? Nagpakita si Haring Adlaw. But anyway, mga katrupa, once again, welcome kamo sa itong tulaman noon. Okay, sa itong programa nga Bullseye ni Adlaw nga Miyerkules. Of course, mag-uban ta hangtod alas 9 ni nga buntag. Kami inyo mga katrupa. Ako si katrupang Ray Celeste Surabascas.
3: O katrupang John J. Lebrias.
1: Ang katrupa, ang atong tulaman nun hatod kinis maayo nga kabubutuan sa Yes to Health Incorporated. Maukini ang nagdala sa mga produktong tiyona, gratisado, glahutay, usa sa mga produkto. Mga katrupa, ang ginapangita, gumikan sa nahimong tampos kayuhan sa panglawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, protektahi ang lawas. Tagaiog kahigayunan mga katrupa nga maulian ang imong gihambin nga balatian ni akining Santon Plus Gold Herbal Capsule usa ka food supplement apan epektibo ngadto sa lawas mga katrupa kung wala pa kasulay ala pangita og sulayan na kini no Santon Plus Gold Herbal Capsule ato ning mapalit sa mga butika nga duol sa atong dapit usab mga katrupa sa mga Mercury Drug South Star Drug TGP og generican nationwide.
0: Bullseye!
1: At usap tuluman ng mga katrupa, gihatod sa mayong kapabuton sa Gusan Lending Corporation. Aba, syempre, ang atong sitwasyon mga katrupa na ginahanglan kita sa pinansyal, mas maayo doolon ang Gusan Lending Corporation mga katrupa. Okay, sayon. Nilihasol mga katrupa, basta pagpangutang gani, i-accommodate yun ka mo. Na sila ay gi-offer nga services mga katrupa, kining allotment loan, salary loan, chattel mortgage loan mga katrupa, real estate loan. No, og unsa pa na dinhaan nga mga gi-offer nila, mas maayo bisitaan ninyo ang Agusan Lending Corporation sa San Francisco mga katrupa at bangra ka na sa San Francisco Gymnasium. Maklaro ka ng ilang pangalan sa opisina niya sa may Bayugan mga katrupa na diya sa Proctres Almasiga Street Barangay Taglatawan, Bayugan City mga katrupa. By the way, of course lalo kung kusog kitang madungog mga katrupa sa itong mga Sibyaan. Alright, sa 91.3, 95.7 XFM Agusan o sa itong mga partner stations ang Metro FM Agusan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Atong page sa Facebook mga katrupa, inyusap ma... pwede mo diha magpabot sa mensahe kung mag-comment ka mo. Abli lamang ang itong Facebook XFM 91.3 San Francisco. XFM San Francisco 91.3 o XFM 95.7. Nata YouTube mga katrupa, XFM San Francisco.
0: Bullseye!
1: Oy, dali ang pagtuyok sa itong oras, ano? Oh, alas 7:30 naman po, no? But, mabalik rami mga katrupa, ha? Human gapon sa itong pinamdom sa Sibyaan. Standby lang kamo diha, kapi-kapi sa Santon Plus Copy Mix.
0: Bullseye! Bullseye! X-F-M
4: X-F-M Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
5: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
6: Kap.
5: Estudyante ba ka?
6: Ano man?
5: Usingan no man ha? Alas 7 na bangon na gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon. John Villanueva, taga Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. Itry na ko, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kaya yung produkto sa Yes Toil, na kung ano, dako kay katabang sa kuha.
8: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
12: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
8: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
9: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
13: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan is galon na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Palit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, alas 7:28 mga katrupa. Alright, itong orasan na ito sa ginismayong kabutoon sa Santon Plus Herbal Oil. Ang magpahapsay sa itong balati ano sa mga katrupa pinagi sa Puhap sa Plus. Herbal Santon Plus Herbal Oil ang atong gamiton mga katrupa para sa maayong kining pag-ayos sa itong balatian. Aron hapsay ba nga itong
2: paminaw,
1: paminaw, no? Lahi ragyod po doon, mga haplas na katrupa nga dyan, Jay.
2: Lahi ay mga panuhot.
1: Labi pa o ganing komportable nga baho, no? Mas maayo yun nga piliyo na ito ang Santon Plus Herbal Oil. No, mauni ang nindot kay makaprotektar po batok sa mga lamok. Oh, palayo ang lamok ani mga katrupa. Iman yung pangalan, ha? Santon Plus Herbal Oil.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Karon nga buntag, mga katrupa, o nag-sugod na, katrupang Junji, ang...
2: Oo, nag-preparar na, no?
1: Preparasyon.
2: Sa, kuan?
1: Para sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni Kining Arini, Bubit Baterbunya. So, ang kinabag-ang katauhan karon sa pagkaron, actually, nag-atang na mga katrupa aron sa paghatod, no? Nining pateng lawas ni Rini Baterbunya. So, katrupang John J., ang lubnganan nga ipahilo na kinis Rini, di na sa may barangay Labnig.
2: Labnig, no? Labnig. Mamanay isa sa mga gitrabaho ron sa ito ang gobyerno kaya napuno-puno naman itong isa ka public.
1: Oo.
2: Mamanay karon nga nagkuha na paduglaing luna, no? Para sa kuan.
1: Murag napadali ni siya katrupang John J. Actually. Oo,
2: katong sa palaro.
1: Kay mamanay ang gigamit po ni sa palaro.
2: Oo, palaro. Bito na bitong naidula ang katong murag pala.
1: Archery.
2: Bitaw. Oo.
1: Archery.
2: Archery.
1: Itong... So, normal, ila naman yung gi-preparar for the meantime nga, pa'y gilubong, gi-kuan gud katrupang John J., gigamit siya sa katong palarong pambansa, katong archery. No? Then, nahitabo bang gud ning wala laumi nga panghitabo?
2: Wa magyudam ha.
1: Mauni si kining Rini, maoy una nga...
2: Maplastar
1: ang lugar. Iplastar ng napita.
2: Siya gid may pinakauna.
1: Siya may pinakauna.
2: Murag gituyo bas.
1: Kapanahonan.
2: Kapanahonan ba nga, gibuldos kay ang target para sa palaro. O niya sunod ayon, gibuhatag ordinansa nga himuon ng public cemetery. Karon na, agad. Siya gid may na...
1: Siya may na... Kuan gud na...
2: Nauna gud, naplastar gud dito.
1: Oh, marurabag nagkakunik-kunik ang
2: kinibang
1: sitwasyon, no? Palaro niya, dako kayo ang kining area. Normal, daghan man po yung mga tao. So, sakto-sakto yun nga maplastaran sa mga tao samtang magtambong sa kuan.
2: Pagpahilo
1: na sa kining lubong.
2: Halos mga gipamulong niya o gimumabantayan ka tropa gari, natuman.
1: Lagi.
2: Tanan yun, natuman. Irunibit ang balay kay Tibok Pilipinas maanha.
1: Grabe, no?
2: O, limang ka Tibok Pilipinas. O, sila Scottie Thompson, ang asawa na aga hapon. Ang mga katunggi lain pa nga mga nasod Tibok. O, pwede pala itong mga OFW makani. Mga ni ito.
1: So, dili.
2: So, grabe.
1: Kuan ba, dili sa yun nga sitwasyon.
2: Oo.
1: Niya, kung obserbahan na ito katrupang Junji, anyway, sa akong pagdako hangtod karon akong edad, murag maormay ako nang duman nga first time ni nga ingani mga
2: ay oy katropa.
1: Dunay usa ka kinibang usa ka
2: basketball player
1: nga gitambungan o kanabang gidadagsa sa nagkanay laing mga katawhan nga gikan pas lain-laing parties nasod.
2: Limang kagikan pa pagsugod. Gikan pagsugod yun. Pag-abot din, gikan pagsugod yun. Pag-abot. Nagkalain-lain na yung tao. Pila ka na adlaw. Murabag.
1: Lain-lain.
2: Makinundom lagi ko palaro.
1: Bisa yung mga artista. Di pag gabi nga ni.
2: Nga gahapon. Oh. Na yung artista gahapon. Na mga celebrity bitaw mga katropang.
1: Ang mga... Amin naman yung katropang Junji. kining sitwasyon bitaw daghan may nagamatay diha nga man sikat.
2: Oo, tinuod oy.
1: Bisan gani ang presidente sa Pilipinas, di man gani mangadto didto.
2: Dili oy.
1: Ang mga tawo mangadto didto sa Ilaha.
2: Oo, ang taga Mindanao.
1: Ah, pero mangadto pero lahi ni.
2: Lahi ni siya.
1: Lahi ni kay
2: lahi gyud niya kamatayon niya kay.
1: Gituyo yung biyahe sa mga
2: Astilan, mga tawo.
1: Mga tawo? Mm. So, mga katrupa sa pagkakaron, naapa ang pateng lawas dina sa may kining Talakugon Evacuation Center, Mamanilang Gym. Then, unya taon-taon ni, unya pa ni. Naapa yung mga seremonya sa nihimuon. Pag masakay na ni sa karo, kaya nasa ikaro, katrupang
2: yun. Naigi-prepare sa iya ha, nga karo mo.
1: Karo yun to. Lahi man tong kuan, kining purlon.
2: Oo, lahi man to. Kato, kana karo yun. Kaya kana bang pang kana,
1: hari.
2: Ang makasakay anak kat orang
1: yun. Panghari. Mga tag-as nga.
2: O, tag-as nga official.
1: Official.
2: Oo. Pero kinikaroon, pastilan.
1: Matoy, special nga karo.
2: Basta-basta na gamiton katrupang nga rin kuan. Misan gani mga panagsargani na panagsargita kita og mga mayor nga ingana isakay nga ana.
1: Oh, kasagari gyud purlon.
2: Purlon gyud na gyud na siya pero mga disinti gyud kay nga mga purlon.
1: Oh, disinti
2: pero kini iya ha grabe ni.
1: Oh, lahi ni iya.
2: Lahi po ni iya gyud pinasahi po ni iya. Grabe gyud ang kuan, grabe gyud ang iya sa sitwasyon niya.
1: Okay. Kajotra ha.
2: Di basta-basta ning iyahang kwan, iyahang kaagi kay kanabang
1: oh, talag saon kadrupang niya John J.
2: Bihira kay ni, no? Mahitabo kay ko kaapas naman
1: pero,
2: kupang
1: mao man lagi na nga kining iyang panghitabo kadrupang John J. Naghatag na lang gyud siya og lison ngadto sa kinatibok ang katawhan.
2: Ako sa ako ang nabantayan sa iya ha. Ang isang lesson nga akong nakuha kana igyong magpakamaayo gyud kami tas buhi pa.
1: Oh.
2: Kay mo may isa nako nakita ni siya. Tungod sa iyang kamayo, tungod sa iyang kahambol, tungod pod sa iyang pagkuan siyang ginikanan, isa man nga nakapadugok sa iyang natandog ang tao.
1: Tinood. Well, anyway, mga katrupa, daghan ang natagaan gyud o kanabang panglantaw sa kinabuhi, no? Nga, bisan di ay o naakas ka pobrihon, katrupang Junje, o seryoso ka lang.
2: Maugyan, oo.
1: O mamahimong matarong ang imong direksyon sa kinabuhi, pwede gyud ka di ay mo angat?
2: Pwede gyud.
1: Siya katrupang Junje, actually, naaman siya sa natad sa dulang basketball.
2: Pero isa sa mga talento.
1: Naasya sa natad sa dulang basketball. Pero ang nakalahi sa iya, kahit inubanan sa iyang kabubuton o pangandoy.
2: Kana.
0: Bullseye!
1: Daghan may mga naay mga talento katrupang Junje. Daghan man. Di man lamang kun siya. No? Daghan. Pero ang nakahimo niya o talagsaon, nakabilin-bilin gud siya even sa social media. Makita na to ang iyang mga agi ba?
2: Grabe gud.
1: Ang iyang kining mga videos pod nga na ang iyang inahan niya daway siya manulti nga puno sa pasinsya mga katropa o paningkamot. So mauna nga makaingon ta katrupang Junji nga dili layo nga ngano ni ang mga
2: mga tao.
1: Tao
2: midagsa gyud, mudugok gyud sa.
1: Okay, hinumdumi katrupang Junji. Kung batikan og sikat lang nga basketbolista kana kay mga sikat
2: niya
1: nangamatay na mga inanguban diha.
2: Sabi ni mo, kita magyug ko ni nakaapas na magyug ko sa panahon ni Ricoyan. Oo, pero
1: sikat man po to.
2: Oh. Grabe pong toto, grabe po tong tao, pero rito ras kauluhan lang lagi. Kini kay lahi man eh.
1: So, mana makaingon ta nga dunay kalainan.
2: Oh, dako kay kalainan eh. Na.
1: Kumbaga, kuan siya katrupang Junji kanang dunay pain, nga kung maramdaman nimo ba may tag pain but sabot mo kita ang nagtan-aw niya masakitan ta
2: mao
1: dunay kining sacrifices makita na to ang iyang sakripisyo nga pwede ta makarelate di ba kamo din na mga katrupa nga maghuna sa inong huna-huna unsa may hinungdan nga na nagsang maning mga tao diri sa talakogo no gusto man siya makita di ba mutuo mo nga ang gianha sa tao ang iyang kasikatan sa basketball
2: ang
1: natandog
2: sugo gisdugan
1: natandog
2: sugo gisdugan
1: tama na
2: kay laliman ka nang nay uban taga bukid nun nagtuo ka nang bukid nun og gadol-dol ra diin mo kunso mo kapit tag isa ka daw biyahin niya katong mga nay taga Cotabato mga naha din ha og kana lang og kana lang ilahang ginahon nga taphaw lang wala gyud modulot silang kasing-kasing ano mo anha mo na nga naa may daghay reels
1: sus kada kay pwede ra mo tan-aus video
2: pwede ko kamutan aus live sa mga kuan mga kining mga nag-live ha karon pwede pero gumikan kay ang imong kasing-kasing
1: natandog
2: di man nimo gyud ma kuan di man gyud nimo matago
1: mo ni nahimong kalainan kumbaga kinis rin eh. Nahimo kini katrupang Junjing inspirasyon. No? So, nahimo siyang inspirasyon sa kadaghanan. That's why nga natandog.
2: Tandog, oh, kana.
1: Ang matag kasing-kasing, kay naaman ang makita o maramdaman man ito ang sakripisyo o kalooy. No? Sakripisyo o kalooy. Kaysa sa iyo nga edad, gikuha na
2: gikuha,
1: siya.
2: Gikuha, niya nga na bang taas pa unta na yung kayo siya agad abton pa. Tungkol sa iyang kabata pa sa edad. Doon niya, ang iyang talento.
1: Correct.
2: Taas pa kay kabatan. Nakaragod ng, isa rin yun ako nga ma-sample. Ang kadtulag yung gobernador sa Cotabato.
1: Oh,
2: makaingon yun ko nga, kinsa raman ni si Rene.
1: Gani.
2: O nga, tibuok yun. Kadagkuan, halos tanan yun. Ginaagyo tanan nag-abot mga mayor, congressman, mga gobernador. Ni-anhe lang yun diriya. Mga na mag-ingong ko ba nga, kinsa mag yun ni siya? Gawa siguro og ka na mga bigatin po ang nangamatay ng mga kaalyado nila.
1: Correct.
2: Eh, natural man. Hey, pero og si og una-unaon gini mo, og dili lang sogo kod sa ilang kasing-kasing, maraklisod kayo katropa gyari. Kadaghan kay ang ngayon tabangan sa ilang dapit.
1: Oh, tinuon.
2: Oh, kato lang. Igo, kaya biya ilahang lugar sa linog, di ba? Pero nakahimo pa og donate, nakahimo pa og ganang hatag financial assistance sa pamilyang Baterbonia.
1: Correct, correct. Mga katropa, alas 7:41, balikan lang kamo, human gapon sa painamdom. Diri sa tong CBN. Bless standby.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M X-F-M
4: Uy! Wake up!
5: Hala, tapad ito ang kwarto?
4: Gani, no?
5: Damanunon rin ba kung matulog ko, tita? Kumagdaman ko. Mananday rin ba ko?
4: Damanunon pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko... Mangumot, baya og itlog.
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
6: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangako. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ining Santo Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold. Ako usab mi gamit usab ni ini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini kada adlaw kini na akong ginagamit ining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold labi pa sa atong mga kaigsoonan mga kababayen-an adunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Balik ta baga katropas sa tuang pag-uban-uban 49 minutos sa nagalabay sa Las 7. Kining kabahina baga katropa sa ginato sa Santon Brass Gold ug Santon Coffee Mix. Available kini mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Bullseye! Mga katropa, doon ay kausaban makajot nagatuag pag-uban-uban sa programang Bullseye. Bullseye! Dumikan kay doon ay mga sisters sa radio, mga kaubanan nato kapag radio station. Ganto sa tibuok nasod sa Pilipinas, mga katropa. Ang nagkinahanglan usab silag update. Kalabot, mga katropa, kamatayon o katapusang adlaw ani Rene Butterbunya baga katropa. Pinong dan nga kita sa una madungog ninyo karon ini nga taknas kabuntagon. Kung inyo ga makita baga katropa, dili gyud ta makatuo, no? Kaya dunay pipila ka mga panahon. Dunay mga kadagkuan nga mga inila nga mga tao sa nasod sa Pilipinas. Sa diha mga katropa ga sila ni panaw ngadto sa laig kalibutan. Dunay mga tao makita nato ga nitambong. Sukwahi mga katropa ni ining kamatayon sa ato ang pride ng Agusan del Sur mga kaigsunan. Nga hilabihan gyud kadaghans mga tao. Mo na makaingon ta mga katropa nga kita niinig kalibutan nga gipuy-an. Dako nig leksyon ang kamatayon ni Bubet Ora Rini. Butterbunya mga katropa. Para sa ato ang kinabuhi karon isip mga buhi pang nagpuyo ning kalibutan. Kadaan naman yun baga katropa gagibiblikal nga ang tao sukad nga nakasala agatong unang ginikanan makaangko na yun o kamatayon ang tao mga katropa. So nagpasabot kay pulos man ta mga makasasala wa may taong perpekto karon sa atong generasyon mga katropa nga nagpuyo nining kalibutan gipuyan nga waisa. So nagpasabot nga maangko na to matag usa karon ang kamatayon mga katropa ang muabot yun sa to ang kinabuhi. Maunay nga dako ning leksyon, kini nahitabo kag Rini mga katropa, kaya kini lang yun po siguro mga katropa nga tao, kung barumbado pa lang siguro ni, posible yung dili ing ani kabaga ang tao mga katropa musudoong kaniya. Mukig kinang makiramay mga katropa, mga tigpaminaw. Pero gumikan lagi sayahang gipakita mga katropa nga humble, mapainobsanon, onya gahuna huna gyud og kaugmaon sa mga ginikanan mga igsuon mga katropa. Isa kini mga kaigsuonan nga nakapatandog sa mga kasing-kasing natong buhi karon mga katropang nagsudoong kaniya. Gimo la makita mga katropa nang mga reels makita nimo na mga video mga katropa nga nang lusot karon social media. Huwag gahing kasing-kasing mga katropa or huwag tigang kasing-kasing na di malukmay. Baga tigpaminaw. Pastilan. Aminin nyo baga katropa, di magyod nato ni, di yun do bisag sa ako alag kaugalingon, di yun ako ni igsoon, di yun may parinti ni ini mga katropa. Baga tigpaminaw. Pero usahay ka na maglantaw ko sa iyahang mga video baga katropa ka na ako raisa. Makatulog yun ako ang luha baga katropa kay matandog yun ko. Sa iyahang sitwasyon mga katropa na kanabang sa iyang edad mga kaigsuunan nga 19 anyos mga katropa. Bit-bit niya ang kaugmaon sa iyahang pamilya nga kung siya manggaling maplasta maalsa o mahawas niya ang iyang pamilya sa kalisot. Imaumang yun ni iyahang mission o vision mga katropa sa iyang kinabuhi na pagmuangat siya mga katropa mahimo na siya nga usa ka professional nga basketball player Labi na kay inangandoy siya bagagatrupa ni ining mga dagko na nga natad sa mga asosasyon sa basketball. Ah, bagagatrupa, labi na sa basketball. Ah, kining mga UAAP. Ah, kana mga dagko na nga liga mga katrupa kay diha man na magsugod mga kaigsunan. Labi na makitaan kag potensyal. Ah, sa mga coach, ah, mga uban pa nga mga tag-iya, mga kaigsunan o mga universidad. Makitaan ka muna, diha dayon ka i-hire. Ah, pag-hire mga katrupa, ah, diha na dayon ka operan o mga mauni imong sweldo, mauni imuhang alawan sulod sa usa ka bulan, or mauni ang imuhang kontrata makaha sulod sa usa ka tuig. So diha na mga katrupa, ah, labi nag minilyon na mga kaigsuonan ang income ni ini. Siyempre mahawas yun niya iyang pamilya ngadto sa kalisod. Magadungog ka baga katropas mga statement sa iya mga kaubanan, labi na si Coach Jess. Kaya ka na si Coach Jess, usa na siya ka coach mga katropa og maugyuday nakaabang gikan sa iyang pagsugod ni Rene Diaz Ateneo hangtod diabot og duha ka tuig ang ilang pag-uban mga katropa. Iyag yung nasubaybayan kining usa ka basketbolista nga si Rene mga kaigsunan kung unsa dawi nga mutuman sa iyang mga instruction. Mahigugmaon sa iyang mga kaubanan. Gani, matod pa ni Pellegrino mga kaigsunan. Si Rene ang iyang nakita nga player mga kaigsunan nga musugotrag dili mo itsag bulas ring. Musugotrag mag-rebound-rebound ra mga katrupa. De, yun daw kuno kabalo masoko. Inaamang ko yung basketball player mga katrupa nga kauban ni Mogdino mo pasahan. Masoko mga kaigsunan. Baguba dayon ang inyohang pagka-teamwork. Muna'y kanang gitawag bitaw mga kaigsunag bugaong. Okay, di man na malikay yan sa player nga naagyo na ikauban ni mong bugaong mga katrupa. O, pero kini matod pas rin niya, base ni sa mga statement sa iya mga teammates, ha? Iya mga kaubanan mga katrupa, nga kini si Rene nga klases basketbolista, ang dili yun kabalo matod pa mo bagulbol, kanang murmuring. O masoko baga katropa. So ingani ang ilang nakita ga kinaiya ni ining maong basketbolista ang si Rene mga kaigsunan. Magtingpaminaw. Kagabi mga katropa, ako yung gisubaybayan ka to si Jude. Judah. Tung iyahang best friend mga katropa nga mauto yung gihilakan yun siyang mama. Kaya naapa man yung best friend nila ni ini. Kung best friend niya mga katropa, kini sila ni Piliga Pellegrino, sila ni Maki, kini si Matt Cayetano, kini sila Coach Jess. Naagyon siya ay best friend mga katropa kung unsa diha siya nagsugod yon og nailhan og nakuha sa Ateneo. Nagmatod pa ni Jude mga katropa nga sa iyahang nahinumduman sa duha po daw kuno katuig nga nag-uban sila ni Kidibag Rene. Ang pinakadako kuno matod pang iyang nadungog nga allowance nga nahatag sa mama ni Rene ngadto kaniya 300 pesos. Laliman kaniyan. 300 pesos mga katrupa. Pero gumikan mga kaigsunan sa iyang pagkamalumong kasing-kasing. Nga bisan pa man pod siya ingon mga katrupa, dili gyud siya ingon nga kwartahan. Pero iyang ginaangkod ang mga pagkaon, mga snack ni Rene mga katrupa panahon nga kiniintawon siya gutmon. Mga tigpaminaw. Mauna nga diha nga nakitaan mga kaigsunan. Nakita niya nga grabe gyud kalisod kayo ang kahimta. Sa liha usab mga katropa nga daga sugod na ang palarong pambansa 2026 nga mismo ang Agusan del Sur mo ay nag-host. Mga katropa, ato magyuning balik-balikan ng iyang history mga kaigsunan. Actually gyud kini si Rene Butterbunia mga katropa, kabalo-balo masabta mudula mga kaigsunan.

0: balo magyud ta modula kabalo magyud ta mutan-a og kinsay naka-score nga pinaka-importante nga nahimo niya sa seconds nga oras. Nasyat niya ang triple wins mga katropa. Hinungdan mga kaigsoonan nga 23.8 seconds mga tigpaminaw labaw ang Pilipinas og 5. Motoy dula nila. Dito gyud siya na ilhan mga kaigsoonan pag-ayo. Mga tigpaminaw. Hangtod katong sa dula usab nila mga kaigsoonan sa Ilocos Norte nga nahimo siya nga MVP. Mga katropas 2025 mga kaigsoonan. Hanto dayon nga doon na panagsanana, doon na mga makita nato nga mga reels. Labi na gikan kang player spotted mga kaigsoonan nga page. Makita nato dito na nagsugod dayon mga katropa nga nailhan ang pangalang Rene Butterbunia. Pero sa mga karaan mga kaigsoonan o katong pinakauna nga mga basketbolista, nailhan na gyud ni si Rene sa panahon sa Governor's Cup sa 2024 dinhi sa ato ang probinsya. Mon history niya mga katropa. Ya gumikan lagi sa kakusog sa social media mga kaigsoonan nga matag player, makita ang potensyal, mavideohan ang iyang mga lihok, ma-post ngadto social media. Natibo na dayon mga kaigsoonan, samot na gyud nga nakaanhi siya og nakadula dinhi sa palaro mga katropa 2026 dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur mga kaigsoonan. Samot na gyud nga nailhan na siya pag-ayo og daghanay mga nag-idolo nagsubaybay kaniya og hangtod ni abot kining makasusubo nga panahon mga katropa nga siya intaw na sayo ra nato nga namatay mga kaigsoonan didto sa gipigayong team building kuno adtong opaw mga katropa. Sumaunay nahitabo mga katropa. Karong adlaw atong i-update diha ninyo mga kaigsoonan ang nahimong preparasyon karon. Mga katropa sa kamatayo di Rene kay karong mga adlaw ang katapusan nga adlaw nga makita mga katropa ang iyahang haya. Mga katropa bagating paminaw. Oras naman sa tuag alas 8:01 naman mga katropa. Standby lamang kamo ha. Balik lamang kita mga katropa. Humani ining ato gapahinomdom.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw be? Pinang ganil ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay nagkakami kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
4: Exciting!
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial